0: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: 92.3 FMR. FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet.
0: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
3: Masabaw.
0: Malaman.
4: Ganito kasarap.
3: Malinamnam.
0: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
3: Kiko Kaliko.
0: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
2: Favorite Vibe.

0: Masabaw. Malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Taliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
1: Kavibes!
4: Isang feel good morning sa lahat ng ating mga kabibes na gising na at gising pa. Dahil ngayong oras na ito, kasama mo na ang nag-iisang baby ng bayan, DJ May!
1: At ang makulit mong tito, Sirajo Kiko Kaliko!
4: Para sa paborito mong vitamina sa umaga,
1: ang Favorite Vibe!
4: Hoy kabibes, ngayon ay araw ng Miyerkules, July 15, 2026. Nangangalahati na tayo ng buwan!
1: Wow! At syempre, special tong araw na to dahil sahod day! Wow! Yan na!
4: Magpugay ang lahat!
1: Hindi na petsa de peligro. Mm-hmm. Ito na hinihintay ng mga kabibes natin.
4: Oh. At ito pa nga, dahil yung mga kabibes natin, yung may, lalo na yung mga talagang naghahabol sa istorya ng buhay ng mga kilalang tao sa lipunan, gaya ng mga artista, yung hinihintay ng mga fanay ni Bea Alonzo. Nako!
1: Eto na! Napakagandang balita!
4: Dahil kahapon nga, lumabas sa naunang post ni Makati City Mayor Nancy Binay yung selfie nila ni Bea Alonzo at kinumpirma niya sa mga media outlet na nagpakasal na nga si Bea Alonzo.
1: Wow, congratulations, Bea! Mm-hmm. Diba? At least natupad na yung pangarap niyang ikasal. At lahat ng babae pinapangarap yan.
4: Correct. Ha? At ang daming nangyari sa buhay ni Bea Alonzo.
1: Totoo naman yan. Maraming ano, kumbaga may kontrabidang, may bidang nakaabang sa kanila. Diba?
4: Ang dami talaga, as in, diba? Marami naman, lingid naman sa kalaman ng lahat, diba? Marami siya nakarelasyon, naging ex. Yun ang plano talaga na mag-isang dibdib sila. Pero wala ni isang natuloy.
1: Ngayon, natuloy At balita ako daw, Kiko, konti lang daw yung inimbitahan. Bakit nga ba? Sa tingin mo, bakit?
4: Para nabalitaan natin, anim lang? Anim lang?
1: Ibig sabihin yung anim na yun, yun yung special sa buhay nila at pinagkakatiwalaan nila.
4: At sa side ni lalaki at side ni babae, walang ni isang inimbitahan.
1: Ayun lang. Bakit nga ba kasi, kabab, sa tingin mo?
4: Bakit? Sa tingin mo?
1: Bumubulong siya. Diba, alam nyo na yan. Hindi na namin kailangan na explain pa yan.
4: Kailangan mo ba i-memorize yan? Grabe, no? Well, again, kung ano man ang nangyari at pinagdaanan ni Bea Alonzo at nung asawa niya na presidente ba? Ng Pure Gold.
1: Anak na may-ari ng Pure Gold.
4: Diba? Kung ano man ang pinagdaanan nilang mag-asawa na ngayon, at least, naisa katuparan at naging isang dibdib na
1: totoo,
4: sila.
1: Totoo, naging successful, naging worth it ang bawat labang. Yeah. Diba? True love wins,
4: Correct.
1: Sana all talaga.
4: Ikaw ba, DJ May, naniniwala ka sa essence, importansya ng kasal?
1: Ako bilang babae, fantasy namin yan pinangarap namin yan, ikasal, magsuot ng gown. Diba? Yung ikaw tawag dito, mag-take ng vow kaharap yung taong minamahal mo. Pero kasi yung marriage na yan, depende pa rin yan sa dalawang magkarelasyon.
4: Dahil?
1: Diba? Dahil may mga kinakasal. Diba? Ilang years na sila, kasal sila, ang daming inimbita. Pero at the end of the day, may naglolokot, nagloloko pa rin. Diba? So ano bang sense nung marriage? Kung hindi nyo naman tutuparin yon. Pero, merong magkarelasyon, hindi naman kinasal. Dekada na, nagsasama ng matagal.
4: Pero walang problema.
1: Walang problema, masaya. Kasi nandun yung respeto, nandun yung pagmamahal talaga. So, between pa rin sa dalawang tao yun kung paano nila papausbungin yung relasyon nila kahit hindi pa sila kasal.
4: Hindi kaya nagkataon lang doon sa iba nating mga kabibes na ikinasal, hindi nila kasi agad nakita yung red flag.
1: Possible.
4: Kaya nagkataon na nung isang dibdib na sila, doon nagkaroon ng aberya yung kaninang pagsasama.
1: Alam mo, ang lalaki malakas maka-sight yan ng red flag. May kakilala nga ako eh.
4: Ayan.
1: Sikat to.
4: Basta kakilala mo lang.
1: Way back noon, siguro naging sila ng kanyang karelasyon, live-in partner for 15 years.
4: Uy, 15 years?
1: 15 years. Pero sa loob ng 15 years na yon, umpisa pa lang, alam niya na hindi ito yung babaeng makakasama niya at hindi ito yung papakasalan niya. At naging open siya dun sa babaeng yon. Na parang sinabi niya, sige, go with the flow tayo, pero hindi ikaw yung nakikita kung makakasama ko habang buhay. Wait, at hindi ko kayang magbigay ng anak para sa'yo. Oo.
4: Talaga?
1: Diba?
4: Ganon kadiretso?
1: Ganon kadiretso. Isipin mo, 15 years, wala silang naging anak, hindi man lang nag-propose yung lalaki.
4: So ano yung kasunduan na nila ko? Ba't sila nagsasama?
1: For the familiarity. Attachment. Diba? Kaya ngayon nagsisisi siya na parang nasayang yung 15 years niyang yun. Na sana nilet go niya na noon pa lang. Pero naging honest naman siya dun sa babae na hindi talaga kita kayang pakasalan. Hindi kita kayang bigyan ng anak.
4: Pero ngayon, sila pa wala na.
1: Wala na.
4: Ay! Hindi naman parang sa side ng
1: babae, masakit
4: babae.
1: Yun.
4: Masakit kasi syempre, gaya nga nang nabanggit mo, para ako nagsayang ng panahon
1: totoo
4: sa wala. Di ba? Kasi kaya nga ako nakisama sa iyo.
1: Kasi ikaw yung nakikita ko.
4: Kaya nga ako nakipagrelasyon sa iyo kasi gusto, may plano ko eh. Na makasama ka hanggang sa huling hininga ko. Pero maririnig ko sa iyo na wala ka palang balak at hindi mo ako nakikita makakasama mo.
1: Masakit yun ah. Totoo. Siguro talagang nagsasama na lang for the pleasure. Nako, kaya ang hirap ng ganyan ka-vibes. Iba pa rin kapag kayong kumikilala ng isang tao through connection, not physical intimacy agad. Di ba?
4: Wow, may maganda.
1: Oh, di ba? Aga-aga yan. Oh, pero at least makes sense, di ba? Connection before physical intimacy.
4: Tama yung sabi ni DJ Min, ano, mga ka-vibes. Sa lahat, ito applicable sa ating lahat to. Walang nakakaligtas dito dahil lahat naman tayo papasok at papasok sa relasyon.
1: Totoo.
4: Kinakailangan talagang makilala at kilalanin muna natin kung sino man ang gusto nating pasukin na commitment at
1: totoo
4: karelasyon. Di ba? Para hindi tayo nagsisisi sa huli. Dahil wala naman nagsisisi sa unahan.
1: Oo, laging nasa huli yan, ka-vibes. Kaya kilalanin muna, huwag magmadali, maging matalino. Di ba? Gamitin ang utak, huwag puro ang puso.
4: Tama yan! At sa pakikinig mo sa amin, gamitin mo ang tenga mo! Dahil hanggang alas 12 mo kami mapapakinggan kasama ng isang baby ng bayan, DJ May!
1: At ang makulit mong Tito Serazzo, Kiko, Talikot!
4: Dito lang sa 92.3 FM on
1: Favorite Music Radio,
4: The Vibes,
1: Ang Lupet!
2: 92.3 FMR, Favorite Music Radio, The Vibes,
1: Ang Lupet!

with DJ Cathy G sa OPM Vibe. Makaulayan 12 noon, best of folk, rock and country music naman ang pananghaliang hatid ni DJ Sigel. 3 p.m. Maki Throwback pa more with DJ Pogi. DJ Pogi sa Throwback Hits. 6 p.m. Makijam muna with DJ Kim Churva. Kasama ang mga local up-and-coming acts sa Sessionistas. At pagdating ng alas 10 ng gabi, maki-weekend chillax naman with 80s and 90s favorites.

0: vibe natin tuwing Sabado sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa Sound Trip.
1: Ang lupet!
0: Mayroon kang ka-vibe sa Sound Trip.
2: 92.3 FMR.
0: 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

0: activates the track.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet.
1: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet.
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Malinamnam.
3: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko Kalikot.
3: At ang baby ng bayan,
4: DJ Mane.
3: Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Kabibes, ngayong araw ng Miyerkules, July 15, 2026. Sa lahat ng ating mga kabibes na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang na kanilang araw na kapanganakan, ito ang para sa mga mukha nyo.
1: Happy birthday!
4: Ganon! Tara, kanta na!
5: Happy birthday!
4: Sa'yo ang inumin!

0: sino ba ang may mga birthday ngayon?
1: Eto na nga, ang dating kalihim ng Death at 2024 ay nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayon. Walang iba yan, ang anak ng dating Senate President at Senador na si Edgardo Angara, si Sonny Angara.
0: Uy, happy birthday po!
1: At kung ikaw naman ay mahilig sa basketball player, ito galing sa Ateneo Blue Eagles.
0: Oy!
1: At dating PBA player ng Raiders Shine, walang iba yan, Chris Chu!
0: Happy birthday, Chris Chu!
1: Hindi rin magpapahuli ang isa sa kilala sa broadcast
0: industry.
1: Sige, kaya ko yan. Industry, oo. Ang asawa ni Tintin Versolas, si Mr. Julius Baba.
0: Happy birthday, Julius Baba!
1: Isa na namang politiko ang nagdiriwang ng karawan niya ngayon na ay humaba ang iyong buhay.
0: Oy!
1: Kay Bienvenido Benny Abante Jr.
0: Happy birthday!
1: Congressman, happy birthday!
0: Sino ba? Meron ba?
1: Sino pa?
0: Tapusin mo na!
1: Meron pa pala! Oo, ang ating artista, singer artist na
0: actress
1: kumanta
0: din.
1: Ng ano. Ah, sige, ano yung tatanya niya?
0: Sasakyan kita.
1: Walang iba kay Miss Kay Rosas!
0: Happy birthday, Kay Rosas! Grabe!
1: At ano kaya ibig sabihin ng Kay niya, no?
0: Kay, siguro,
1: Catherine?
0: Kilabot?
1: Kathleen?
0: Ano? Maligayang karawan din kay Kim Mangunay!
1: Happy birthday!
0: At ganoon din pahabol kay Yuni Turculas! Happy birthday!
1: Sa lahat ng nagse-celebrate ng kanilang birthday today, happy birthday! Naway maging masaya ang inyong araw, humaba ang inyong buhay, magparami kayo. Yun lamang ang aming wish para sa inyo.
0: Correct! At sana naman kayo ay magpakain
1: ng
0: pansit.
1: Gusto sa pansit yung kanton eh. Oo. Bakit?
0: Talaga?
1: Oo, yung kanton.
0: Masarap ba ang kanton?
1: Oo. Di ba yun yung mataba-taba?
0: Oo.
1: Oo, di ba? Malinamnam. Lalo na pag nilagyan mo ng kalamansi.
0: Talaga?
1: Oo.
0: O, meron ako ng kalamansi.
1: Oo? Asan pansit yung kanton mo?
0: Kanton na lang ko lang.
1: Oo. Baka naman sa mga nag-birthday chart, pwede magpadala dito ha. Oo. Open na open kami sa kanton. Hinahanap namin yan ngayong umagang ito.
0: Namburaot ka pa.
1: Oo, ganon.
0: Kaya naman sa lahat ng ating mga vibes.
1: Happy birthday!
0: Teka lang! Ay, Diyos ko! Ang kwentuhan of the air! Ay, ito na! Dahil nga, ngayon ang araw na ito, July 15, 2026! Sa lahat ng mga kabibes natin na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang na kanilang araw ng kapanganakan, ito ang para sa mga talampakan nyo!
1: Happy birthday!
0: Ganun!
2: Happy birthday!
0: Tara, kantahan na!
1: Let's go!
0: Happy, happy, happy birthday! Sa'yo ang inumin! Sa'yo ang pagkain!
1: Bakit?
0: Nasing ba tayo?
1: Birthday!
0: Sana'y mabusog nyo kami!
1: Sana nga mabusog nyo kami, ka-vibes ha!
0: Ay! At sa aming pagbabalik, tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan, dugdugan at kulitan kasama nag-iisang baby ng bayan, DJ May!
1: At ang makulit mo dito sa Radyo Kiko! Ay, kalikod!
0: Dito lang sa 92.3 FM on!
1: Favorite Music Radio!
0: Ka-vibes!
1: Ang Lupet!
0: 92.3 FM on! Favorite Music Radio! Good vibes!
1: Ang Lupet!

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. 92.3 FMR.
2: Favorite music radio.
1: Ka-vibes.
3: Ang lupit! Good mood siya. Ang lupit!
4: Ito ang 92.3 FMR. The vibes sa Soundtrip.
3: Ang lupit!
1: Ito na ang Soundtrip na uuga sa inyo.
3: Ang lupit!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
5: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagningning ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
6: Yeah.
1: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
7: Grabe na to!
1: Tahan! I Diva Night with DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang Soundtrip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR.

0: your favorite music radio.
1: Ang Fat!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
2: 92.3 FMR! Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026!
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo! Masabaw! Malaman!
4: Ganito kasarap!
2: Malinamnam! Favorite vibe! Favorite vibe! Kasama ang makulit mong tito sa radyo! Kiko Kaliko! At ang baby ng bayan, DJ May! Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe!
3: Favorite Vibe!

0: naman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Isang feel good morning pa rin sa lahat ng ating mga ka-vibes na gising na at gising pa!
1: Tama nga yung ka-vibes at yung mga papasok sa kanilang mga trabaho na nagmamadali na ngayon!
4: Uy, kasi late nang bumangon!
1: Eh, paano naman kasi puyat na naman sa maling tao! Diba?
4: Kasi naman sa dami naman ng isda sa dagat, iyan pang pinili mo, bangus!
1: Eh, ewan ko sa'yo, pwede naman ano, tuna para masarap-sarap o salmon!
4: Oh, salmon!
1: Ay, ang sarap talaga niyan!
4: Kaso ang pinili mo ay dilis!
1: Ayun lang, maliit! Maalat!
4: Pero ito nga ka vibes, ano? On a serious note?
1: Wow! Big word!
4: Ito na pinag-iingat po tayo ha, mga ka vibes, ang ating pong mga otoridad. Hinggil po dito sa leptospirosis dahil syempre tag-ulan ngayon, DJ Main.
1: Oo, uso ang baha.
4: At ang leptospirosis po ay kadalasang nakukuha po sa tubig baha. Dahil nga po yung pagsuong natin sa tubig.
1: Sa mga tubig na marurumi.
4: Eh, yan dyan po kasama yung ihi po ng daga.
1: So ito, pwede rin ito paglusog mo sa... Lusog mo sa kanal. Possible din to.
4: Ayan, oh.
1: Diba?
4: Basta yung mga tubig na galing po sa mga imburnal, sa kanal. Pasintabi po sa mga nagaano.
1: Kumakain, oo.
4: Dyan po natin madalas nakukuha yan. Ano po, ano-ano ba ang mga sintomas ng leptospirosis, DJ Main?
1: Siyempre, unang-una dyan, LBM.
4: Uy, LBM. Pagdudumi.
1: Tapos meron din yung nagchichill ka.
4: Oo, panginginig.
1: Panginginig na hindi talaga nawawala sa'yo, especially paggabi. Diba? Ito naman din, yung isa pa yung pagsusuka.
4: Okay, pagsusuka.
1: Pamumula ng mata. Paano kung sore eyes yun?
4: Ibang usapan na yun.
1: Ibang usapan. Malalaman mo naman kung sore eyes o ano eh.
4: Makate. Mamuta. Mamuta, yeah. Pero pag sintomas ng leptospirosis na namumula ang mata, mapula lang siya.
1: Yung parang namumuo yung dugo.
4: Yan. Ano pa?
1: At saka yung pagkahilo.
4: Pagkahilo. Nako po. Ano pa? Meron pa yan, syempre.
1: Meron pa. Syempre, lalagnatin ka kapag may lepto ka.
4: Ayan.
1: Yung lagnat na talaga namang tumataas, hindi bumababa at hindi nawawala kahit anong take mo ng ano, paracetamol.
4: Ayan. At kasama po yan, ha? Sintomas po ng lagnat. Syempre, yung panginginig, di ba? Ayan, magkadugtog po yan. O, ano pa?
1: Pananakit ng kalamnan.
4: Ibig sabihin, kalamnan, yung braso mo, yung dibdib, yung sikmura.
1: Yung binte.
4: Binte, na hindi mo maintindihan at mawari.
1: Na parang hindi ka naman nag-gym. Bakit parang pagod na pagod yung bawat katawan mo?
4: Di ba,
1: parte ng katawan mo? Pananakit ng tiyan.
4: Yan.
1: Kasi nga, syempre, dahil nagdudumi ka. At pananakit ng ulo.
4: Yan, ulo.
1: At paninilaw ng mata at balat.
4: So may kakaiba, unusual coloring ng balat mo ka vibes. Yung mata mo namumula at naninilaw, ganun din yung iyong balat.
1: Balat. So kapag yun napansin mo, at alam mo sa sarili mo na ikaw ay lumusob sa baha.
4: Sumuong na lang.
1: Sumuong sa baha o kanal o ano man yan. Tapos yan yung naramdaman mo. Kailangan mo nang pumunta agad sa pinakamalapit na ospital.
4: Yan, oo. Ospital o health center. Pwede yan.
1: Alam mo, may kapitbahay ako ni namatay dyan sa lepto na yan. Last year. Ano siya? Yun nga, sumuong siya sa baha, diba? Tapos kinabukasan, kala niya trangkaso lang. Mabilis yung pangyayari. Akala niya normal na sakit lang. Nung dinala siya doon sa ospital, malala na pala yung lepto.
4: Hindi na kaya.
1: Kaya dapat kapag tayo may nararamdaman na kakaiba, lepto man yan o ano man yan, huwag na natin ipasantabi.
4: Tama.
1: Diba, dali mo na agad yung sarili mo sa ospital para ikaw ay maagapan agad ng tamang gamot.
4: Yan. O, wag po tayo mag-iimbento ng pag-inom ng kung ano ng gamot, ha?
1: Delikado.
4: Delikado yan. Imbis na mapabuti tayo, baka lalo pa tayong masama at kinakailangan talaga natin. Tama. Sabi ni DJ Main, pumunta na po tayo sa pinakamalapit na health center o ospital para po mabigyan tayo ng karapatang check-up at gamot ng mga eksperto.
1: Totoo.
4: Ingat po, kabayan. Ingat. Lalo ngayon, tag-ulan. Kabi-kabila ang mga pagbaha. At kaya naman, dahil gusto namin kayong makausap at marinig, pwede kayong tumawag sa
1: 0954-406-1967.
4: Kung gusto nyong bumati on air, live, ama, patatawirin namin kayo at maya-maya sa ating SKL.
1: Share ko lang.
4: Pwede kayong mag-share ng inyong mga kwentong inspirasyon o konsumisyon. Kayo nang bahala, masaya na may kwentong may kwenta.
1: At kami handang makinig sa inyo, ka-vibes. Kaya i-save ng aming mga numero 0954-406-1967. At mamaya makakausap nyo na ang paborito nyong si Kiko Kalikot sa mga e-abab dyan na naghihintay. Di ba?
4: Wala, sana natawag na e.
1: Ah, yun lang.
4: Oh, mabuko tayo.
1: Ah, yun lang talaga.
4: Sabi pagpapalik. Tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan, dugdugan at gulitan kasama nag-iisa ang baby ng bayan.
1: At ang makulit mo dito sa radyo.
4: Pangalan mo pa.
1: Ang tagal mo naman kasi. Alam mo naman gusto ko mabilis.
4: Saglit na kasi.
1: Ayaw mo nang mabagal.
4: Huwag kang atat. DJ May!
1: At Kiko! Kalikot!
4: Dito lang sa 92.3 FMR.
1: Favorite music radio.
4: Isa pa!
1: Ka-vibes!
4: Isa pa!
1: Ano? Ano isa?
4: Ka-vibes sa soundtrip. Isa ba? 92.3 FMR.
1: Favorite music radio. Ano ba?
4: Kabay sa soundtrip na tayo, be.
1: Ano ba?
4: Isa ba? 92.3 FMR.
1: Kabay mo sa soundtrip.
4: Ang lupet. 92.3 FMR. Favorite music radio. Kabay.
1: Ang lupet.

0: Sound Trip ang 92.3 FMR 4 AM. Maki-vibe sa Golden Hits from 50s to 70s sa Retro Linggo. Retro Linggo 6 AM Classic Hits sa Tugdugan kasama si DJ Kaloy. Sunday Classics 6 AM Kantahan with Jukebox King and Queen.
1: Kahit pa magsanga ng landa
0: kasama si DJ Kuya Totoy. Alas 10 ng umaga. Abangan ang soundtrack ng buhay mo with DJ Pogi Alcasid. Alas 12 ng tanghali. Makiyugyugan sa Disco Linggo. Alas 5 ng hapon. At pagdating ng alas 10 ng gabi, maki-weekend chillax naman with 80s and 90s favorites. Yan ang 92.3 FMR tuwing Linggo. Ang inyong ka-vibe sa soundtrack.
2: Ang lupet!
0: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa soundtrack.
2: Ang lupet!

0: lives that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
3: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko Kaliko.
3: At ang baby ng bayan,
4: DJ May.
3: Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.

0: na. Ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
2: Ang lupet!
3: Kabay!
4: Ang lupit mo talaga ang vibes dahil walang bitawan simula kaninang alas 8 hanggang sa oras na ito para sa paboritong mong vitamina sa umaga, Favorite Vibe! Kasama ang nag-iisang baby ng bayan, DJ Main! At ang makulit mong dito sa radio, Kiko Kaliko! Yan naman, shoutout sa lahat ng ating mga kabibes! Sa lahat ng mga konduktor, pasahero at driver ng mga pampaserong bus sa EDSA Bus Carousel at PITES! Maganda umaga din sa mga kabibes natin na driver at mga barker sa lahat ng mga terminal ng lahat ng mga jeepney sa buong Metro at Mega Manila! Sa mga Kainan, Parisan, Tapsilugan, Lugawan, at sa mga sanggipsalan, magandang umaga po sa inyo na nakatuto kayo sa amin. Pwede kayong tumawag sa 0954-406-1967 para sa inyong pagbate. At pwede namin kayong dalhin on air para mabati nyo mismo ang gusto nyo mga batiin. Kakasabi ko lang, ito na! Buti naman, hello!
5: Hello!
4: Hello. Hello, ka-vibe. Sino to? Taga saan ka?
5: Can you talk to DJ Main?
4: Ano? Ano na?
5: DJ Main.
4: Oh, si DJ Main.
5: Ano color?
4: Anong kailangan natin?
5: Hindi. Babatiin ko lang siya.
4: Oh, sige, batiin mo na. Batiin mo na. Kasi nag-ano siya. CR na ipatapos mo. Ah, sige, pati mo na si DJ May, naririnig ka niya.
5: Ha? I will call her on off-air.
4: Ah!
5: Kasi niyang kaibigan.
4: Oh, ano ba pangalan mo?
5: Manang Jessie.
4: Nanay Jessie?
5: Oo.
4: Nanay Jessie Giam?
5: Oo. Can we call her?
4: Sige. Asa pa si Bin? Tawagin nyo nga! English to! Nag-bathroom break kasi si ano, si DJ Main, oo. Sige, baka may gusto ko muna batiin. Habol tayo ng oras natin. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. And your time starts. Better luck next time. Ayun, sabihin ko sino siya. Mami, tawag ka ulit, ha?
3: Kabay.
4: At sa ganun din sa lahat ng ating mga kabibes, maya-maya sa ating SKL, share ko lang ang kwentong may kwenta live tayo sa Facebook, 92.3 FMR Manila. At live na rin tayo sa TikTok ng Tito Kiko mo, DJ Kiko Kaliko. At sa Facebook page, ni Tito Kiko mo. At ni DJ Main Eugenio. Yeah! Para syempre hindi nyo lang napapanood ang inyong mga radyo. Napapakinggan nyo pa online. Basta tawag kayo, ha? Sa lahat ng mga may gustong i-share, sa lahat ng mga may inspirasyon, konsumisyon, tungkol man yan sa pamilya, trabaho, karelasyon, ex, kabet, mga ganon. Kahit ano pa yan, kung anong trip mo, pakikinggan ka namin sa SKL. Share ko lang ang kwentong may kwenta. Tawag lang ngayon sa 0954-406-1967. Aba, syempre na mapakinggan natin kasama ang isang baby ng bayan, DJ May!

0: Araya, John Ferrer, MRL, Joseph Joseph, Tinkerbell, yan rin din si Bzzz at si It's Leng, Alma, Angelica, JBL, at sino pa ba to? Si BRN Apparel 2.0, Grace Monforte, CK Kenneth, si Abby, magandang umaga, Aldrin, Sumawang, Zampol, at ganun din si Mommy Chaps. Magandang umaga po sa inyo lahat. Jump Tan Suliberos, magandang umaga, at si Idol Nell. Wow, Idol! O siya, hindi na natin patatagalin to. Music na lang din muna tayo. Dahil nga susunod na ang mag-a-dead ng detalye ng mga nagbabagang balita, walang iba ang ka-vibes mo sa balitaan. Cherubim Ganadin para sa FMR News Break. Yan ay susunod! Diyan ko kayo, makakasama nyo pa rin at maririnig nyo para sa ating SKL. Share ko lang ang kwentong may kwenta ang nag-iisang baby ng bayan, DJ May! At ang makulit mong tito sa radyo, Kiko Kalikot, dito lang sa 92.3 FMR. Good vibes sa sound trip, ang lupet! 92.3 FMR, favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR, favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

0: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
1: ACS 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
2: Ang lupet!
3: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong putukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
4: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Sinita ni Presiding Officer ng Senate Impeachment Court, Senator Francis Escudero, ang abogado ni Vice President Sara Duterte matapos mabanggit ang bar exam rating ng Vice Presidente sa gitna ng paglilitis. Naganap ito sa cross-exam ng Defense Counsel na si Attorney Mark Villuan, ang testigong si Jeremy Lotok naman ng NBI. Sa pagtatanong, inilahad ni Villuan na nakapasa sa bar exam si Duterte sa unang subok na may mataas na marka at inihanap hambing pa ito sa ibang mga abogado sa korte. Agad namang tumutol ang prosekusyon sa pamumuno ni Attorney Armando Virgil Ligutan dahil anila hindi ito kaugnay ng isyung dinidinig. Pinanindigan naman ni Escudero ang objection at pinaalalahanan ang depensa na iwasan ang mga pahayag na maaaring makabawas sa dangal ng ibang abogado. Binigyang diin pa ng presiding officer na maraming abogado sa impeachment court at walang dapat ipagmalaking grado na maaaring ikumpara sa iba.
3: FMR Newsbreak.
4: Samantala, sa iba pa ang mga balita, bumiyahe ng Singapore si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa isang working visit na layong palakasin ang ugnayan ng Pilipinas at ng nasabing bansa. Sa kanyang pagbisita, nakatakdang makipagpulong ang Pangulo kay Singaporean Prime Minister Lawrence Wong at inaasahan na pagtitibayin ng dalawang bansa ang suporta nila sa ASEAN at katatagan ng rehiyon. Bahagi rin ng biyahe ng Pangulo ang pakikipagpulong sa mga negosyante sa isang roundtable discussion na inihanda ng Milken Institute sa Philippine Embassy sa Singapore. Samantala, dadalo naman si First Lady Liza Araneta Marcos sa isang hiwalay na economic summit sa Singapore. Habang nasa ibang bansa, itinalaga ng Pangulo bilang mga tagapangasiwa ng pamahalaan sila Executive Secretary Ralph Recto, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III at Labor Secretary Francis Tolentino.
3: FMR Newsbreak.
4: At sa ating panghuling balita, niyanig ng magnitude 6.5 na lindol ang karagatan malapit sa Balut Island sa Sarangani na naramdaman sa iba't ibang bahagi naman ng Mindanao. Ayon sa FIVOX, ang lindol ay naganap dakong alas 11 or 11:49 ng gabi at may lalim na 10 kilometers na may epicenter na nasa 104 kilometers mula sa Balut Island. Tectonic ang pinagmulan ng pagyanig na umabot naman sa intensity 5 sa Kiamba, Sarangani. Naitala naman ang intensity 4 sa ilang bahagi ng Sarangani at South Cotabato kabilang na ang General Santos City, habang intensity 3 at 1 naman ang naramdaman sa iba pang karatig lugar sa Mindanao at probinsya. Wala pang naitatalang pinsala sa ngayon, subalit nagbabala ang FIVOX sa posibleng mga aftershock sa mga susunod na araw at oras.
3: FMR Newsbreak.
4: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
3: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
2: Uy! Kachat niya! Ang lupet!

0: sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Gulitandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Pag-love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Banana Crew! Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho!
3: Yeah.
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan!
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night! With DJ ID! 6 PM! At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks! With DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!
0: Ito na ang inyong ka-vibe sa sound trip. 92.3 FMR.
1: Ang lupet!
5: Oh, maglilipat ka na naman ng istasyon ng radyo. Sinasabi ko sa iyo, ikaw ang kukunan ko ng tinira sa hotdog.
6: Wala na, sira na yung joke.
5: Ang oras, 4 minuto na makalipas ang alas 10. Kaya naman, tawag ka na sa 0954-4061-967 para sa ating SKL. Share ko lang ang kwentong may kwenta sa aming pagbabalik.
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

0: your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
3: Ganito kasarap.
2: Malinamnam. Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
4: Favorite Vibe.

0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Eto
5: na ang pinakaabangan mong SKL!
4: Share ko lang!
5: Ang kwentong may kwenta! Kaya naman ka vibes, kung ano man ang iyong inspirasyon, konsumisyon, at kwento ano man yan, pakinggan ka namin, basta tawag ka lang sa
4: 0954-406-1967.
5: Ayan, at inintay ka na namin ni DJ Main kung ano man ang gusto mong i-share sa amin. Alam nyo, kahapon maraming tumawag. Medyo hindi lang maganda yung signal nila, no, DJ Main?
4: Oo, sana ngayon maganda-ganda na para malinaw ang ating kwentuhan on air.
5: Correct, dahil alam nyo ba, ang perspektibo namin ay makakatulong talaga sa inyo. Perspective ng lalaki.
4: At perspective ng, hindi rin ako sure kung lalaki o babae. Depende sa sitwasyon at kaharap. Pero ngayon, ano ba gusto mo? Perspective ng babae?
5: Ayan, pagsasamahin natin yan. No?
4: Talaga naman, gusto mo yung pinagsasama talaga, no? Masarap ba pag pinagsasama?
5: Oo naman.
4: Gano'ng kasarap?
5: Yum.
4: Ay, kaya sa mga kabayos namin dyan, oh, yung mga tapos na maglinis na mga tahanan nila. Di ba? Wala kang magawa. Ang dami mong iniisip.
5: Correct.
4: Ilabas mo na yan sa amin.
5: Yeah.
4: I-dial na ang aming numero 0954-406-1967.
5: Para sa ating SKL.
4: Share ko lang.
5: Ang kwentong may kuwenta.
4: Ah, talaga naman.
5: Di ba? Grabe. Naghihintay na kami ni DJ May ng inyong tawag. Kaya naman huwag na kayong magkatubili. At kung ayaw nyo naman isabihin ang inyong tunay na pangalan, pwede
4: okay lang naman eh.
5: Pwede nyo sabihin yung code name. Alias.
4: Oo. Diba? At di ka naman makikita ng mga ka-vibes natin kung anong itsura mo. Kung ikaw ba yung kapitbahay nila. Di ba? Ikaw ba yung ex mo? Ikaw ba yung ex niya na tinutukoy mo doon sa SKL mo? Hindi na alam yun. At tatlo lang tayo nagkukwentuhan.
5: Correct. At protektado ka namin. Kami
4: ay,
5: bahala
4: aray,
5: sa'yo.
4: Protektado? Gusto mo ba yung may protection?
5: Siyempre naman.
4: Bakit?
5: Para walang sakit ng ulo.
4: Alam!
5: Doon tayo sa safe.
4: Safe. Safe na safe.
5: Safe ka.
4: Safe talaga. Safe ako sa'yo.
5: Oh naman.
4: Parang hindi ako safe sa'yo.
5: Gusto mo i-dribble kita?
4: I-shoot mo ang ball. Bakit? Marunong ka ba mag-basketball?
5: Hindi ako marunong at hindi ako mahilig pero magaling akong mag-shoot.
4: Wow! Ilang points ang kaya mong i-shoot sa isang shootan?
5: Ilang ba ang gusto mo?
4: Gusto ko ng unlimited. Tara, tuwang-tuwa si ano si kabayos natin si Carlo.
5: Papa Carlo, tuwang-tuwa.
4: Ay, speaking of Carlo, natuwa ako dun sa ating SKL kagahapon. Si Carlo, bakit ka tawa ng tawa?
5: Natawa lang ako.
4: Bakit sino na naman naalala mo?
5: Wala. Ano kwento mo?
4: Yun nga, yung Carlo nga na tumawag sa atin about sa magulang.
5: Ay, oo.
4: Diba, ang ganda ng kanyang SKL. Ngayong kayang araw na ito, ano ang magiging SKL natin?
5: Yan, tama. Kahapon ha, mga kabayos, yung mga hindi po nakapanood o nalagpasan ninyo yung pagkakataon na may tumawag po sa amin si Carlo. I-share niya po yung kanyang lubos-lubos na pasasalamat para po sa kanyang nanay.
4: Kaya,
5: makikita niyo si DJ May, naluluha talaga, nakaka-relate.
4: Oo naman. Basta siyempre, usaping magulang eh.
5: Correct.
4: Kahit sinong tao talagang balat sibuyas pagdating dyan.
5: Walang matigas na puso ang hindi lalambot kapag pinag-usapan na ay magulang.
4: Oo, totoo ka vibes. Kaya sa mga ka-vibes natin dyan na mahinang harap na problema o may na-realize ka na dapat i-appreciate mo sa buhay, pwedeng i-share mo yan sa amin. Tumawag na sa aming numero 0954-406-1967.
5: Grabe naman, galing naman DJ Ming.
4: Bakit?
5: Natututo na.
4: Matagal na akong natututo. Matagal na akong magaling.
5: Ikaw ba yung dapat na ano sa akin? Ikaw ba yung dapat na magturo sa akin?
4: Oo.
5: Nang
4: anong gusto mo ituro ko sa'yo? Ano ba yan?
5: Tumikim ng spaghetti yan eh.
4: Nang walang tunog.
5: Yan o.
4: Sige, tuturuan kita mamaya. Ano ba gusto mo? Spaghetting pababa o pataas?
5: Yung pababa mas masarap.
4: Ang harot-harot ko sa umaga.
5: Ano ba yan?
4: Kaya ang daming mga naghahabol sa'yo mga kay Abab eh. O bakit? Diba? Shoutout kay Telma. Batangas. Napatay na patay kay Kiko.
5: Ay, talaga ba?
4: Naalala ko pa yun, di ba? Taga Batangas. Tumawag para lang, i-good morning ka, sana all, no?
5: Mga babae talaga, matandain.
4: Oo, syempre, no? Tandang-tanda namin, simulat sa pool. Ultimo kulay ng brief ninyo no unang first date natin. Ganon, kalupit ang mga babae. Di ba? Observant kami. Di ba?
5: Tumawag na nga kayo, baka ano pa masabi nito. Tawag na kayo sa
4: 0954-406-1967.
5: Grabe naman yon, para marinig namin ang inyong SKL.
4: Ikaw, may gusto ka bang i-share sa amin? Kahit pahagya lang.
5: Wala.
4: Ang corny naman yung
5: buhay
4: mo.
5: Happy ako na ikaw yung partner ko ngayon. Dahil syempre...
4: Syempre magiging happy ka talaga.
5: Hi, hello.
4: Ayan. May sakit na tawag talaga.
5: Okay, talaga.
4: Totoo ba yan?
5: Meron talaga. Hello! Naputol? Ah, boring.
4: Ay, may mga talaga sa pag-dial, no? Walang tumatawag.
5: Meron?
4: Wala talaga.
5: Ganyan ba ako sinungaling? Meron?
4: Oo. Ganyan naman kayo mga lalaki, mahilig kayo magsinungaling.
5: Patay, ako
4: diba?
5: Na
4: lang. Totoo naman yan.
5: Napunterya na naman po ang sibilyan.
4: Bakit kayong mga ganyan mga lalaki, no? Ang hilig nyong mag-deny ng mga bagay.
5: Oh, oh hindi
4: bakit?
5: Ah.
4: Number one rule nyo yan eh.
5: Oh.
4: Yung kahit nahuli ka, wag na wag kang aamin.
5: Huh?
4: Oh,
5: sino?
4: Diba? Ikaw?
5: Ako?
4: Mama mo?
5: Mama ko?
4: Asa na yung color natin dyan?
5: Hindi. Hindi. Eh, ganun talaga ang buhay natin. Siyempre, pag hindi ka nahuhuli, wag kaga-amin.
4: Ayun lang.
5: Pero kailangan. That's the old me, ha?
4: Oy, pero sabi nila, ha? Sabi nila, hindi ko alam kasi hindi ko naman gawain yun eh. Pero mas magaling daw ang babae magtago.
5: Ay, sinabi mo ba?
4: Diba?
5: Totoo.
4: Hindi nyo lang nahuhuli kasi nga magaling
5: magtago. Magtago. Isang patunay dyan ay si DJ May.
4: Ay! Bunganga mo! Hindi yan totoo, no? Napakabait ko kaya.
5: Oh, talaga?
4: Oh,
5: sample.
4: Natuto na nga ako mag-Bible study.
5: Asa?
4: Diba? Uy, kailangan yan sa buhay. Diba? Kailangan yan.
5: Oh.
4: Yung nagpe-pray ka gabi-gabi, lumuluhod ka gabi-gabi.
5: Oh. Gabi-gabi ka lumuluhod?
4: Oo naman, syempre. Ang sarap kaya lumuhod.
5: Talaga?
4: Oo. Oh.
5: Hindi lang tuhod mo? Ay!
4: Ayan, no? May kalyo na. Diba kapaluhod?
5: Grabe yung luhod mo, ha? Makatotohanan mo.
4: Oo, syempre. Oh. Diba humihingi ka ng patawad? Repent!
5: Oh.
4: Gano?
5: Sana minsan makasama ko sa prayer mo, ha?
4: Oo, sige. Sabihin ko kay Lord, kunin ka na niya. Gusto mo pa?
5: Ayoko! Huwag muna, di ba ko ready? Ito naman.
4: Asa, yung mga ka-vibes natin, dapat ready na.
5: Mm-mm. Ayan na, di. Oh, ito na. Sakto. Oh, ayan. Hello! Hoy! Saglit! Hello! Hello, ka-vibes!
4: Hello! Magandang umaga po!
3: Hello!
4: Oh, hello! Yan. Good morning! Sino po sila?
3: Si Manang Jesse, Ryan.
5: Ah, si Jesse!
4: Manang Jesse ng La Union!
5: Oh. Oh, Manang Jesse, anong ate na patawag ka?
3: Ay, DJ May! Ito ba yan?
4: Oh yes, Manang! Kamusta ka na?
3: Ay, delighted! Happy birthday!
4: Oh. Ay, salamat, happy Manang! Birthday. Wala ka pa kanton, Manang?
3: Hello?
4: Hello, Manang!
3: Oh, hindi, andyan ka pala. Andyan ka pala.
4: Opo, nandi, ayaw ba ako dito?
5: Saan mo ina-expect na marinig to?
3: Ano po naman yung joto mo yan? Ano pa
5: ba? Manang Jesse?
3: Oh?
5: Oo, alam mo, wala kami naiintindihan sa sinasabi mo. Oo. Patayin mo yung ano, patayin mo yung monitor mo dyan, Manang Jesse, ha? Para marinig mo kami na maayos.
3: Oh.
5: Ayan, o sige.
3: Ano?
5: Oo. Ha?
3: Oo.
5: Sinong pinatay mo?
4: Hala, Manang. Huwag ganyan, ha, Manang.
3: Easy.
5: DJ.
4: Ah, nandito po ako, Manang.
3: Oh, andiyan.
5: Oo nga, paulit-ulit tayo nandito nga. Anong bang ate na patawag ka, Manang Jesse?
3: Sige, thank you.
5: Hoy!
4: Ayan, shoutout kay Manang Jesse ng La Union! Para may idea kasi Manang kasi is ano na yan, 70 years old!
5: Saglit lang, saglit lang.
4: Bakit? Loko. Na-overwhelmed si Manang. Alam mo naman sa probinsya, di ba? Ayan, Manang, shoutout sa'yo at sa iyong anak na si Edward at sa inyo mga kamag-anak dyan. Maraming salamat sa pakikinig.
5: Pasensya na po. Live po.
4: Oo, live tayo. Hindi yan scripted ka, vibes. Kaya, ayan, very organic. Oo. Kaya sa mga ka-vibes natin dyan, pwede na kayong tumawag.
5: Oy, saan?
4: 0954-406-1967.
5: Narinig ko si Mickey Mouse.
4: Si Minnie Mouse, hindi mo narinig si Minnie Mouse.
5: Si Mickey Mouse narinig ko.
4: Ay, kiningal ako doon kay Manang. Okay.
5: Oh, Manang Jessie, napapakinggan tayo sa buong Pilipinas.
4: Oo, Manang.
5: Napasaya mo kami.
4: True.
5: Ay, tawag na kayo. 0954-406-1967 para sa inyong SKL.
4: Uy, may nagsabi dito sa ka-vibes natin, no? Si John Vincent Sagrado.
5: Oo.
4: Sarap mag-girlfriend si Kiko Kalikot kay DJ Main. Ikaw pala, desisyon ka sa buhay, no? Hindi mo tinanong kung gusto ko maging boyfriend si Kiko Kalikot, di ba?
5: Okay na yun.
4: Hindi pwede.
5: So naman.
4: Ayoko.
5: 5 minutes, wala mali siya.
4: Hindi, ayoko.
5: Ayaw?
4: Akala mo sa akin, ganun kabilis. Ay. Hindi, paghirapan mo ko.
5: Boring.
4: Ganun talaga. Kailangan ng thrill, ng challenge, di ba? Hindi pwedeng bigay ng bigay agad-agad.
5: Eh, hindi naman babunta yun eh.
4: Kahit na gusto ko patagalin. Ay. Kasi alam mo, sa dating kasi, dapat yun yung chine-cherish nyo. Oh. Yung getting to know each other.
5: Ay, baka ayaw mo na ni cherry mo.
4: Ano?
5: Cherry.
4: Wala ko cherry. Oo. Meron ako alatinis. Kapag tumawag na kayo.
5: Ano ba? Ikaw, pakinggan po namin kayo mga kawais para sa inyong mga kwentong may kwenta, inspirasyon, konsumisyon tungkol sa pamilya, kaibigan, pamilya o maging mga kaaway nyo. Bahala kayo basta walang magmumura.
4: Oo, kasi bad po yan. Mainos din tayo sa langit. Madadamay pa kami sa inyo. Ang aga-aga.
5: Tawag na kayo, dali na. Sabi ni Ate Maite Guzman, pag tumawag na ako, ma-prize ba ako galing sa'yo, DJ Main at DJ Kiko?
4: Alam mo, si Kiko, kayang-kaya ni Kiko yan. Ano ba naman yung ano, 100 para sa ano, di ba, sa load, Kiko?
5: Mahal pa yung...
4: Alam mo, sobrang mapagbigay si Kiko. Laging nag-share ng blessings niya yan, kaya tumawag ka na.
5: Okay, matatawag na naman, manghihingi na naman pang scatter.
4: Hi! Ayus-ayusin niyo yung buhay ninyo, nagbibiso kayo, wala kayong pambiso. Iaasa sa amin lahat. Ano?
5: Hi, live na kami ka-vibes sa ating Facebook page, 92.3 FMR Manila. Ganun din sa Facebook page ni DJ Main.
4: At ganun din sa'yo ata, di ba? Kikokalikot.
5: Yan. Sabay-sabay tayo nakalive dyan. Kaya naman, manood na kayo. Tawag na 0954-406-1967. Pakikinggan namin ang inyong mga kwento.
4: Totoo yan. Yung mga taga-kabat... Ano yun? Kabatuan, Iloilo. Oy, maayong...
5: Oy!
4: Ano ba sa umaga adlaw?
5: Maayong...
4: Buntag sa inyong tanan. Akala mo ah.
5: Oo.
4: Tawag na kayo yung mga ka-vibes natin dyan.
5: Si DJ Papa J. Muko. JMU TV Motovlog, nanonood daw mula sa Laguna. Salamat!
4: At ganun din, si John Paul Reyes de la Cruz from Bocaue, Bulacan. Always daw nakikinig sa 92.3.
5: Salamat po, thank you. Ganun din si Ina Saldanya. Yeah, maraming salamat sa panonood. Thank you!
4: Kaya sa mga ka-vibes natin na gusto mag-share ng kanilang mga nararamdaman, ano man yan, masaya, malungkot, appreciation, pwedeng-pwede yan. Tumawag na sa numerong 0954-406-1967. Kung gusto mo magtapat ang nararamdaman mo kay Kiko, pwedeng-pwede rin yan.
5: Damay na naman ang sibilya, mga Sabi ni Inday Shera, ano to? Si Sarah Bilbao watching from Taytay Rizal. Hello po. Ay, salamat. Thank you. Salamat po sa inyo. Yan naman ka-vibes, isa-save nyo na yung number na to, 0954-406-1967. Kami po, nakahanda po, naghihintay po kami ni DJ Main sa inyong pagtawag at pagbibigay ninyo ng inyong SKL. Pakikinggan namin kayo, hindi namin kayo i-judge.
4: Oo, sino ba naman kami para husgahan ka, diba? Pag di kayo tumawag, itatapon na namin yung telepono.
5: Easy!
4: Sige.
5: Easy! Easy lang! Easy! Magandang umaga kay Geoff Patricio at kay Star. Magandang umaga po.
4: Eto, shoutout kay Ka-Farmers dito sa Isaog, Aborlan, Palawan.
5: Uy, salamat po sa inyong panonood at pagtawa. Eto na! Hello!
6: Hello!
5: Hi, Ka-Vibes!
4: Good morning, baby!
6: Good morning!
4: Nagkaon ka na?
5: Nagkaon ka na?
4: Nagkaon ka na, baby?
7: Kumain na po.
4: Ay. Ano pangalan mo, baby ko?
7: Ronel po.
4: Ronel? Taga saan si Ronel?
7: Marinduque.
4: Uy! Ang layo ng nararating namin ha. Oh. Anong meron ngayong umaga, Ronel, at bakit ka napatawag sa amin?
7: Wala, mag-greet lang.
5: Ah, mag-greet? Oo. Oh. Oh, sige, greet ka na. Go!
7: Hello sa mga kaklase ko ng high school. Nasaan na kayo? Nandito lang ako.
5: Mm-hmm.
4: Diyan ka lang daw.
5: Oh. Oh, go, go, go!
4: Ano mga pangalan
7: nila? Shoutout sa lahat ng kaklase ko.
5: Oh, sino-sino sila?
7: Batch 1917.
4: 1917?
5: 1917.
7: Oo, sige. Oh, sige.
5: Ayan lang, Ronel.
7: Yes po.
4: Ronel, matanong ko lang, kamusta ang love life mo?
7: Walang love life?
4: Ay, bakit wala? Yan ang ishare mo sa
5: nga,
4: amin.
5: Ito na yun, kaya naman.
4: Pagkakataon mo na yan.
5: Ronel, kaya naman, dahil nasabi mo wala kang love life, ishare mo na, bakit?
7: Wala.
5: Ano, wala?
4: Bakit wala? Life. Bakit wala kang love life? Choice mo? O hindi ka nila choice? Ronel, tawa ka ng tawa. Gusto mo na mag-asawa? Oh! Ronel?
7: Wala na, hindi na pwede.
4: Bakit? Bakit walang love life si Ronel? Ano ba, mahinahanap ka ba sa isang babae?
7: Ano, DJ?
4: Mahinahanap ka ba sa isang babae kaya wala kang love life pa? Alam mo, Ronel, ang ganda mo ka banding. Oo.
5: Sumagot ka nga kasi.
7: Pangit ka banding, ano? Pangit.
4: Hindi, ang ganda. Actually, ang dami namin natutunan. Sobra nga eh. Alam mo, na-inspired kami. Grabe, Ronel. Ganun pala talaga dapat ang ginagawa, no?
5: Ronel, siguro hinaan mo yung monitor mo dyan. Oh, dito ka sa telepono mo makinig para real-time yung dinig mo kay DJ Man, okay? Lukulok, tinawanan ako. Ay, Ronel, hinaan mo yung monitor mo. Okay? O, may tanong si DJ Main. Ano daw ba yung criteria na hinahanap mo sa isang babae?
7: Na, simple lang yung mabait at maalaga. Yun lang.
5: Ah, eh, yaya pala, gusto mo.
4: Pag-aalaga. Pag-aalaga. May sakit ka ba, Ronel?
7: May sakit sa puso.
4: Mukhang ano to, mukhang may trauma si Ronel. Gaano ka nakatagal single muna, Ronel?
7: Two months na pala!
4: Kala ko naman years na! Eh, anong dahilan bakit kayo naghiwalay nung past girlfriend mo?
7: Mahabang kwento.
4: Eh, di itsian mo!
7: Mga 1,000
5: pages. Wala talaga dito?
4: Ano?
7: Mga 1,000 pages pa siguro yun.
4: 1,000 pages? Wow! Tinalo mo yung Korean novela sa istorya? 1,000 pages daw ang story nila bakit sila naghiwalay.
5: Alam mo, nakakaawa ka, Ronel. Kwento mo na yan. Oh. Ah, sige, bumati ka na lang.
7: Basta lang sa mga kaklase ko ng batch 97-98 na Marinduque Academy. Sa isa inyong lahat. Wala kayo sa isa inyong ka.
5: Okay.
4: Sige.
5: Oh,
4: sige. Napakarami ka. Oh, sana matagpuan mo yung love of your life. Alam mo, Ronel, advice ko sa'yo, para magkaroon ng interest sa'yo ang isang babae, dapat lagi kang may sense of humor at di ka naubusan ng kwento. Oo, kasi yun yung gusto namin eh, madaldal na lalaki. Diba? Ganon? Oo. Okay?
7: Sige.
4: Okay, bye.
5: Okay. Maraming salamat.
4: Maraming salamat, Ronel na Marinduque.
5: Thank you! Mga ka-vibes, si Ronel, bumati lang naman.
4: Oo. Eh, syempre, mapagbigay tayo sa mga ka-vibes natin. Nakalaya mo yun, nakarating tayo ng Marinduque, di ba?
5: Tama.
4: Oo.
5: For sure, nakikinig yan by FMR mobile app. Kaya naman maraming salamat po sa inyo lahat, mga ka-vibes. Pwede kayong mag-download niya na sa Google Play Store. Libreng-libre.
4: Uy, para sa mga iOS, pwedeng-pwede rin may na-discover akong app. Oo. Ano yun? Teka lang, hanapin ko.
5: Kaya mo
4: Radio Philippines. Philippines.
5: Ah, oh.
4: Radio Philippines. Tapos pag dinownload mo yan, hanapin mo yung istasyon namin. O, mapapakinggan mo na kami.
5: Yeah.
4: Kahit naka-iPhone ka. Diba?
5: Oh, Jesus. Magandang umaga kay Inday. Sabi niya, pabati po sa anak kong 21 years old. Birthday niya ngayon si Rosbel Gipsy Rosbero.
4: Happy birthday!
5: Tawag na!
4: Oo, eto naman shout out daw. Kalikot. Oo, si na Kuya Ton, pare Alan, Sir Levy. And Ma'am Leia na araw-araw nakikinig sa New Gen Store in Cabuyong, Laguna.
5: Wow! Salamat po. Thank you!
4: Eto din, shout out kay nila Hazel Ann, Prince Jean, Baby Aya at Myris Jean, Sis Mundo from Baguio City na nakikinig sa radyo.
5: Wow, salamat po. Thank you. At sa lahat po ng mga nanonood ngayon sa ating Facebook Live, sa YouTube at sa TikTok, maraming maraming salamat po. Tawag na kayo ha, 0954-4061-967. Kung kayo po ay mayroong gustong ikwento, makikinig kami sa inyo.
4: Totoo, libreng-libre lang yan ka-vibes. At kung gusto mo maghanap ng the one, malay mo,
5: yan,
4: mapakinggan
5: pwede.
4: Ka.
5: Oh.
4: Diba?
5: Pwede
4: magkaroon
5: yan.
4: Ng koneksyon.
5: Mm-hmm. Diba? Malay mo, itong programa natin na maging tulay para magkaroon ng makatupa.
4: Sige, ilaban mo lang. Kaya mo yan. Oo, i-push mo lang. Naniniwala ako sa iyo.
5: Si
4: I believe in you. Oo, i-push mo. Dali.
5: Si Ronald kasi. Para magkaroon ng katuparan ang inyong mga plano sa buhay, kung kayo ay single, gusto nyo makahanap na makakatuluyan, baka itong programa natin na maging tulay. At kung meron kayong dinadala sa inyong mga dibdib, kami ang pwede inyong kwentuhan para syempre mabawasan yan.
4: Yeah! Kaya sa mga ka-vibes namin dyan, ang aming numero 0954-406-1967. At hinihintay na namin ang inyong tawag. Kaya tara na, kwentuhan tayo ngayong umagang ito.
5: Yan, para sa ating SKL. Share ko lang ang kwentong may kuwenta. Magandang umaga din kay Louie Basco. Maraming salamat sa iyong pagtutok. Alam mo, kahapon, yung isang inaantay natin na tumawag siya ulit,
4: Ray Meng?
5: Meng ba yun? Hindi, yung ano.
4: Yung may tomboy.
5: Oh, yun. Na yung katapat daw niya na opisina, may tomboy. Tapos,
4: nai-in-love na siya. Tapos, sa kanyang observation, yung tomboy, nananamit na ng pambabae. Nagpapaganda na sa kanya. So, confused siya kung ano ba ipupush through niya ba yung nararamdaman niya rito kay tomboy o hindi.
5: Hoy, walang masama sa ganun ha, mga ka-vibes ha. At ang inaganda nga dito kay Ming ay binahagi niya sa atin at nagpakatotoo siya.
4: Totoo.
5: Di ba?
4: At kinikilig-kilig siya ha, habang nagkukwento sana all, no?
5: Siguraduhin niyo na hindi imbento yung kwento niyo ha, perfecto sango kayo.
4: Paano mo malalaman kung totoo hindi?
5: Mahuhuli naman natin niya sa bibig.
4: Sabagay, ikaw nga lagi ka nahuhuli, di ba?
5: Dati yun.
4: So ngayon, magaling ka na magtago.
5: Wala na akong tinatago.
4: Talaga ba?
5: That's the old me and this is the new me.
4: Pwede, wow! Kala mo naman talaga, totoo.
5: Totoo yan, gusto mo ko try?
4: Talaga? I-shoutout mo nga yung mga taga-Rizal. Bakit? Taga-Rizal lang. I-shoutout na yung ka-vibes natin doon.
5: Magandang umaga po sa mga taga-Rizal.
4: Malakas tayo dyan sa Taytay.
5: Buisit ka talaga.
4: Diba? Yung mga nagtitinda ng sanggi ang dyan. Uy, ang sarap mamili.
5: Sa Taytay.
4: Ang mura. Yung 1,000 mo, ang dami mo nang nabiling damit. Ganong kagaganda.
5: Taba talaga utak na tenmenga. Ito na. Magandang umaga po. Hello! Hello, ka-vibes! Hello, ka-vibes!
4: Hello? Hello?
5: Meron eh. Hello, ka-vibes! Naririnig mo ba kami?
4: Hello? Good morning!
5: Isa! Dalawa! Hello, ka-vibes! Naririnig mo ba kami? Ka-vibes! Okay, wali!
4: Ayun!
5: Ayun na, ayun na!
4: Hello?
5: Hello, dinig mo kami, ka-vibes?
4: Ah, tagal mo sumagot.
5: Ka-vibes, hinaan mo yung radyo mo dyan, yung monitor mo, nagpe-feedback tayo. Ka-vibes, hinaan mo. Masakit sa tenga, be. Hinaan mo muna, hinaan mo, para marinig mo kami ng maayos, okay? Hello? Meron pa rin, oo. Mga ka-vibes, kapag natawag po kayo sa atin, hinaan nyo po inyong mga radyo, ha? Para hindi po tayo mag-feedback. at para mas maintindihan nyo yung pag-uusap natin, okay? Ah, sige, ulitin natin. Hello! Hello, ka-vibes!
4: Hello? Oh,
5: wala na, nagtampo na siya. Oh.
4: Sayang yung toothpaste, hindi ka nagsasalita, mapapanis yan sa bibig mo. Alam mo, feeling ko, baka ex mo yun.
5: Huh?
4: Yung parang
5: lalaki!
4: Mo, malay mo naman! Di ba may mga babaeng boses lalaki sa telepono? Ako nga eh, parang lalaki yung boses.
5: Boses nga ni kay Dekem nga ni.
4: Ay, baka si Dekem yan.
5: Pinagalitan mo doon kasi hindi. Kinaklaro lang sa kanya, hindi siya pinagalitan. Ano ba naman kayo? Hinaan nyo po yung radyo nyo, okay? Kapag kayo po itatawag. Samantalahin nyo po na kayo'y nakapasok sa linya po ng ating telepono dahil po sa dami ng tumatawag, mahirap po talagang makasingit. Di ba?
4: Totoo, kaya kapag nakasingit ka, namnamin mo ang sarap. Di ba? Na makausap kami.
5: Tama.
4: Bakit? Tama naman ah.
5: Nakatawa lang ako.
4: Bakit ka natatawa?
5: Tama kasi yung sinasabi mo.
4: Tama naman.
5: Ang telo kasi ng mga tumatawag eh. Sabi nga, lalakasan.

0: Hello, Kabibes!
1: Hello, DJ Kiko.
0: Ayan, Kabibes, sino to? Taga saan ka?
1: Taga Cavite kami.
0: Cavite! O, anong pangalan mo?
1: Ako po si Romel.
0: Romel! Ito ba yung kanina?
2: Ikaw ba yung kanina, Romel?
1: Hindi po.
2: Ah, oh, magkapangalan iba, iba. Lang.
0: O, sige, Romel, wag na natin patagalin to. Anong atin? Napatawag ka?
1: DJ Kiko, gusto ko lang sana mag-contest sa crush ko.
0: Ah, o sige, wag na natin patagalin to. Romel! Romel, i-share mo na!
1: DJ Kiko, paano kaya yun? Kung yung crush ko malayo sa akin, tapos sobrang ganda niya, parang hirap niya ating mahawakan.
0: Okay. Wala lang, binaalala lang ako, tawa ko. Okay, may crush ka. Teka lang, ilan taon muna to si Romel?
1: 26 po.
0: 26, bata pa. Yung crush mo ilan taon?
1: 24 po.
0: Okay, 2 years ang agwat. Romel, ito bang crush mo taga saan to? Malapit lang ba sa'yo? Kapitbahay mo? Kaopisina mo? Anong...
1: Sige, Las Piñas po eh.
2: Lapit lang ng Cavite sa Las Piñas. Pag gusto mo isang tao, walang malayo.
1: Kaso nga po, parang virus niya kumama. Mayaman kasi sila eh.
2: Ah, feeling ko natatakot siya. May insecurity to si Romel.
0: Ah, para bang anlagay ang tingin mo langit at lupa, ganon?
1: Ganon nga po. Ano po ngayon dapat gawin?
0: Teka, kilala ka ba nitong crush mo?
2: Alam niya bang crush mo siya?
0: Oo.
1: Sinabi ko na po, kaso.
0: Kaso?
1: Kinabahan po ako dun eh. Kaya parang nakawala akong sarili ko, nagsalita siya.
2: Kinakabahan daw siya. Sinabi niya na daw.
0: Mm.
2: Eh, ganun naman talaga, di ba, pag gusto mo isang tao, nandun yung kaba, nandun yung tension. Kasi you are expecting something na baka hindi mo magustuhan yung isasagot sa'yo pabalik.
0: Correct. Oh, yan na naman tayo. Naging alien na naman.
2: Romel, tumawag ka nga ulit.
0: Hello, Romel. Dinig mo pa kami?
2: Romel, humihinga ka pa ba?
0: Hello?
2: Romel?
0: Oh, wala
2: baka naubos yung load.
0: Ay, oo nga.
2: Diba?
0: Baka tumatawag sila yung Anli tapos hanggang 12 minutes lang.
2: Ay, pwede kayo tumawag sa Viber ha. Kasi yung 0954-406-1967, pwede yan sa Viber. At least wala kang gagamiting load. Dire-diretso ang ating magiging usapan.
0: Yan. Tama. Tawag kayo sa 0954-406-1967. Viber ha. Para tuloy-tuloy. Ay, ito na. Hello? Hello? Hi, Kabibes! Sino to? Kaba? Hello, Kabibes! Salita ka! Hello, sino to?
3: Hello?
0: Ayan. Sino to, Kabibes?
3: Michael.
0: Michael! Oh, Michael naman. Michael!
2: Taga saan si Michael?
3: San Mateo.
2: Rizal! Malapit sa Montalban! Ilang taon na si Michael?
3: 36.
2: Anong atin, Michael? Bakit ikaw ay napatawag?
3: Alam po, nag-try lang po.
0: Ah, nag-try lang. Hindi pwedeng walang dahilan yan. For sure, hindi dahil sa akin, kaya napatawag yan.
2: So, parang sinasabi mo lang dahil sa akin?
0: Totoo. Napatawag ka dahil kay Main. Oh, tamo, sabi sa iyo. Oh!
2: Ano ang isushare mo? May isushare ka ba? Sige, ishare mo na yan.
3: Wala. Wala ko to. Kilala mo ba ako?
2: Hoy, wala kong utang ha. Sinasabi ko sa iyo ha. Huwag mo ko sisingilin on air. Ginawa mo pa akong phone pal dito sa on air namin, no?
0: Oh, Michael! Bakit na patawag ka? Bukod sa dahilan mo si Main, syempre, of course, naganda nga kay Main. Ano pa yung ibang dahilan? Ba't napatawag ka?
3: Alam po, try ko lang po.
0: Ah, nag-try ka lang. Saan mo kami napakinggan, Michael?
3: Po?
0: Saan mo kami na-discover
3: eh? Eh,
0: naka-live
3: po kasi si
0: Maine. Ah, naka-live siya.
2: Okay. Sige, dahil nakapasok ka naman. Sige, i-shoutout mo na. May gusto kang batiin on air, mga kaibigan mo, family mo. Go!

0: Wala po kayo.
1: Ay, boring.
0: Nag-try na po talaga ako.
1: Ah, kinakabahan.
2: So, so sa tingin mo, nagsisinungaling kami doon sa numerong binigay namin.
1: May trust issues din, babe.
2: Oo. O siya, maraming salamat, Michael ng San Mateo, Rizal.
1: Thank you, Michael. Salamat sa pagtawag. Michael, sabi mo muna, 92.3 FMR ang lupet. Sige.
2: Sige. Toothbrush muna ha. O kaya hindi ka pa nagtututbrush. Tipid na tipid eh.
1: Michael, salamat. Thank you. Mga ka-vibe si Michael ng San Mateo, Rizal. Kung meron kayong gustong ikwento sa amin, ibahagi, at gusto lang maglabas ng sama ng loob, o kayo ay masyadong natutuwa, in love, at may gusto kayong pagkwentohan na ba, bukas sa bukas ang ating linya ng telepono, pwede kayong tumawag sa ating Viber line na
2: 0954-406-1967.
1: Ayan, at kami ay handang makinig sa inyo para sa inyong SKL.
2: Kung may gusto kayong hinging payo mula sa perspective ng isang lalaki o ng isang babae, pagsamahin natin yan. Ka-vibes.
1: Kompleto na, di ba? Wala nang tulak kabigin. Kaya naman tawag na kayo. Sabi ni Inday Shera, ako na kontento na makita sa TikTok si DJ Kiko.
2: Gwapo mo talaga, no? Ibang klase talagang dimple mo. Tinalo mo si Alden Richards.
1: Sino?
2: Alden Richards.
1: Alden Richards. Ito ba? Oh, may mahabol. Hello! Hello, ka-vibes!
2: Hello?
1: Hello, kabay, salita ka. Hello, sino to?
2: Hello?
1: Dinig mo kami? Ayan, wala na naman. Oh. Hello? Ayan na. Hello, kabay, sino to?
2: Hello?
1: Binaba.
2: Ano ba nangyayari sa inyo, kabay? Kinakabahan ba kayo? Ano ba?
1: Okay yung kabahan, okay lang yan. Easy lang, easy. Kami, gusto lang naman namin kayong makausap.
2: Makipagkwentuhan.
1: Yan, di ba? May gusto kayong i-share sa amin. Eh, handa kaming makinig sa inyo. Talagang ibabalik natin yung traditional na radyo na may nakikinig na DJ sa inyo.
2: Totoo, diba? At pwede niyong gawing barkada.
1: Correct!
2: Di ba? Huwag kayong matakot sa amin. We won't bite.
1: Yan, we won't bite.
2: Meow! Ay, may pusa!
1: Diba, kami namin handang makinig sa inyo. Kumbaga, ituring nyo kaming kapitbahay, kaibigan, kapamilya, syempre ka-vibes.
2: True!
1: Diba, kami hindi namin kayo huhusgahan, kaya huwag kayong mahiya. Kapag nakapasok na kayo sa linya, magsalita na po kayo agad para syempre tuloy-tuloy yung ating magandang kwentuhan. At kumpleto na tayo dito dahil nandito si DJ Main. POV at, ng babae.
2: Oo, at POV ng isang lalaki kay Kiko.
1: Kompleto yan. Hindi na kayo mahiya.
2: At wala naman nakakakita sa inyo ka-vibes. Mm-hmm. Kaya huwag kang kabahan. Boses mo lang naman ang maririnig. Oo. Hindi naman ang itsura mo.
1: Correct.
2: At tatlo lang tayo nag-uusap.
1: Mm-hmm. At, yan na. Hello! Hi, ka-vibes. Ito na. Ka-vibes, anong pangalan mo? Taga saan ka?
3: Cecil Ibarriti po,
2: ayaw
3: sa Paranaque.
2: Cecil ng Paranaque.
1: Oh, Cecil, unahan ka na namin ha. Hinaan mo yung radyo mo dyan, be. Para magkarinigan tayo, ha. Ayan, sige. Hinaan mo yan o ikaw ang hihinaan?
2: Hi! Ikaw talaga pag sumaratsada ka, pag babae, no?
1: Oh, Cecil, anong ate na patawag ka?
3: Pari-wish lang
1: ko, anong
3: kanta?
1: Sige, ano
2: yung kanta?
3: I always remember this rain.
2: Ano po?
1: There's sorry. Always a rainbow after the rain. Ah, rainbow! Pinahaba.
2: Pero matanong lang, Cecil. Yung kantang yan, di ba pag nire-request natin yan o may piniplay tayong specific song, may ibig sabihin yan sa atin eh. So ano ibig sabihin sa'yo ng kantang rainbow? May naaalala ka ba dito?
3: Wala na po.
1: Drogi ka ba?
2: Cecil! Siguro ano to, broken-hearted si Cecil. Alam mo, Cecil, parang ikaw din yung tumawag kahapon na nagre-request ng kanta, pinaubaya. Ikaw ba yon?
3: Yes po.
1: Ikaw din pala.
2: Oh, ikaw din.
1: Cecil, ano man pinagkakabala mo sa buhay?
3: Ano po ako? Kasambahay po.
1: Ah, kasambahay! Uy, palabakan natin mga kasambahay.
2: Oo, mga masisipag yan. Magandang-magandang umaga sa inyo dyan ng mga kasama mo.
1: Oo. Cecil, ilang taong ka ng kasambahay?
3: Ano po, 3 months pa lang ako.
1: Ah, galing ka saan probinsya?
3: Ang probinsya ko po talaga sa Samar.
2: Samar, Leyte.
1: Mm. O bakit nagawi ka dito sa ano, sa Manila? Paano ka nagawi dito?
3: Hindi po, nakapag-asawa po kasi ako sa Negros.
2: Mm-hmm. Ah.
1: Tapos, napunta ka na ng Parañaque. Cecil, hinami yung radyo mo, be. Nandidilim-dilim paningin ko sa iyo, eh.
3: Sige po. Okay na po ba?
2: Ayan. Ayan.
1: May gusto pa kaming malaman sa iyo.
2: Gusto ka namin makakwentuhan, Cecil.
1: Kasi lagi ka nagre-request ng song. Eh ano ba yung mga naririnig mo dito at nahuhumaling ka sa 92.3 FMR?
3: Hindi kasi ano, parang gusto ko lang i-check. Isa rin akong broken-hearted.
1: Patay! Patay! Eto na yun. Alam mo, Cecil, huwag ka na mag-aksaya ng panahon. I-share mo na yan.
2: Oo, tatlo lang tayo nagkukwentuhan, Cecil.
1: Bakit ka broken-hearted?
3: May gagawin ako,
1: baby. Ha? Tumawag-tawag ka dito tapos bigla
2: kang sige na, magkwentuhan na tayo, Cecil.
1: Sige na.
2: Huwag ka naman madamot. Malay mo, makatulong kami sa nararamdaman mo. Bakit ka broken-hearted? Niloko ka ba? Pinagpalit ka ba?
3: Hindi, harap-harapan ko kasi ako ginawang tama.
1: Patay! Harap-harapang ginawang tanga. Bakit?
2: Anong ginawa? Paano?
3: Ano ko? Pinaalis lang po ako dito sa amin. Tapos nag-asawa na siya ko ng 49 years old. Yun lang po.
2: Pinagpalit sa iba. Ginamit lang si Cecil.
1: May anak kayo, Cecil?
3: Opo, meron po isa. Ay.
1: Ilan taon na ang anak
3: mo? Parang ginawa lang po akong surrogate mother.
1: Ginawa kang?
3: Surrogate mother.
1: Ah,
2: inanakan lang siya para magparami ng lahi.
1: Pilipino? Pilipino o ano? Pilipino o foreigner? Itong nanloko sa'yo?
3: Pilipino po.
2: Gaano kayo katagal?
3: 2 years
2: po.
1: Ang sakit naman nun.
2: Ang sakit nun.
1: Ngayon, ang pinagkakahabalaan mo para syempre...
2: Mabuhay?
1: Maubos ang oras. Ang pinagkakahabalaan...
3: Noong simula po ako nagtrabaho dito po. Nakamove on naman po kasi nakapokus po ako sa trabaho ko.
2: Pero yung anak mo, sino nag-aalaga at nasaan siya?
3: Yung nag-aalaga ko ngayon, yung kinakasama niya ngayon siya, nag-scrap lang po kasi yun.
2: Ah, so yung anak is kinuha kay Cecil, tama, Cecil?
3: Ano po?
2: Kinuha yung anak mo sa'yo?
3: Hindi po, kasi maganda naman po yung anak namin bago po ako pumunta dito ng Manila. Sabi ko sa kanya magkatrabaho po ako. Nalaman ko na lang po nung nagtatrabaho po ko dito, nag-asawa na daw po siya. Kasi yung naging asawa niya po ngayon, dati niya po ang kinakasama noon.
1: Patay.
2: Ay, ginawang rebound si Cecil.
3: O nga ba, sakit po.
1: Inano ka lang,
3: no? Okay lang po, DJ. Kasi naka-move na po ako.
1: Ah, may gagawin
3: kasi na. Kasi hindi rin naman po siya maganda kasi sinasaktan niya po ako eh.
2: Ay, tama yan. Hindi mo deserve ang kahit anong violence. Diba? Lalo na kung ang lalaki ay nananakit.
1: Mm-hmm.
2: Hindi mo deserve ang pagmamahal na ganyan kasi pag mahal ka ng isang tao, aalagaan ka niyan.
3: Oo nga po eh.
1: Kamusta na yung anak niyo?
3: Okay naman po kasi buwan-buwan ko naman po pinitigyan ng gata at saka diaper.
1: Mm-hmm.
2: Pero nasa puder niya at saka nung kinakasama niya, di ba sabi mo?
3: Opo, nandun po siya.
1: Hirap nun. Hindi ka makaka-move on pag ganito kasi may connection ka pa rin eh, tapos alam mong may kinakasama yung ex mo.
2: Oo, at yung buhay mo
3: yung nandun. Yung anak naman po yung inaano, hindi naman po siya kinakausap. Kinakausap ko, bali yung tita po yung... nag-uusap kami ng tita niya.
1: Ah, okay.
2: Ikaw, wala kang balak kunin ang anak mo sa poder niya?
3: Ano po, next year ko, nag-iipon lang po ako ng pera.
2: Tama.
1: Tapos ang plano mo, kunin na for good yung anak niyo?
3: Opo.
1: Ano tong anak niyo, babae lalaki?
3: Babae po.
1: Oh, babae pa. Mm-hmm. Hirap nito. Hindi ka ba parang nababother, na babalisa? Kasi syempre...
2: Hindi mo naman kilala yung babae.
3: Nung una ko kung pagpunta po dito sa Manila, hindi po ako makatulog lahat po. Eh, lahat mo nang ginawa na ano, parang nag-retreat po siya, hindi naman ito basta kung mag-gaganto. Para lang siya, pero nilakasan ko po yung loob ko. Tapos nag-design po ako sa Panginoon. Nagbigyan ako ng... lakas ng loob.
1: Mm-hmm. Oo, wala ka namang ibang
2: wala
1: no choice.
2: Oo,
1: diba?
2: Kundi magdasal at pakatatag.
3: Opo.
2: Yun yung mahirap eh. Yung hindi ka pa totally healed sa past mo, tapos papasok ka ng isang relasyon, nagagamitin mo lang yun.
1: Well, sa ibang usapin naman kasi yun, sa part na ng lalaki, problema niya na yun, di ba?
2: Siya ang may problema.
1: Siya ang may problema. Ito si Cecil, ito naman si Cecil ang idehado sa sitwasyon nila. Si Cecil ang walang ginawang masama. Kaya...
2: Kundi, nagmahal lang ng totoo.
1: At si Cecil, kami ni DJ Main Cecil, ang gusto lang naman namin ay magpakatatag ka lalo, lalong-lalo, malayong-malayo ka sa anak mo, at syempre, ikaw lang ang mag-isa rito, at dasal lang, talagang magpakatatag, at para saan pa ay magiging maayos din yung magiging buhay mo at ng anak mo kung sakaling makapag-ipon ka na ng sapat na pera para makuha mo siya. At isa pa, Cecil, salamat ha sa pagtitiwala, kasi
2: mabigat eh.
1: Mabigat yung sitwasyon mo. Yung ginagawa mong pagtawag-tawag sa amin dito, dinadaan mo lang sa pag-request ng song.
2: Pero lahat yan may laman.
1: May laman pala. May pinagdadaanan ka pala. Diba? Ganun tayong magdikdik eh. Kahit tunog kami parot. Oh, na mo? Diba? Pero sana, Cecil, nakatulong kami sa'yo ha? Na mailabas mo yung sa loobin mo kahit ayaw mong sabihin sa amin nung una.
2: Oo. Tsaka yung ginagawa mo ngayon, gawin mong inspirasyon yung anak mo. Walang imposible. Kami naniniwala kami na magiging successful ka, magiging mabuting magulang ka para sa iyong anak. At sa susunod na magmamahal ka, kilalanin mo munang mabuti.
3: Parang hindi na po DJ kasi wala na akong tiwala.
2: Huwag naman, deserve mo pa rin ang mahalin. At may mga taong willing mahalin ka.
1: Siguro yung sitwasyon niya, as of now, yun lang muna yung ano niya.
2: Focus muna siya sa anak niya. Pero in time. Kung nakikinig ang anak mo ngayon, ano yung gusto mong sabihin sa kanya?
1: Cecil, hinaan mo muna ba yung monitor mo ha para hindi siya mag-feedback, para marinig ka namin ng maigi, okay?
3: Okay po.
1: Oo, kanina pa ako nanggigigil sa'yo.
3: Okay na po.
1: Ayan. Sige.
2: So, kunwari, nakikinig ang anak mo. 1 year old lang yan, 2 years old. Anong gusto mong sabihin sa kanya?
3: Anak, huwag mo mag-alala. Nandito si mama na nagbaw para sa iyo. Masakit man sa puso. Tumayo sa iyo. Kasi mo, sakit ako kasi... Wala akong maibig sa'yo. Alam mo naman kung gaano ka hirap dyan. Basta yung mama na magiga ako at mama dyan. Mama ba ako na?
2: Siguro hindi man marirealize ng anak mo yan ngayon. Pero in time, magiging proud siya dahil may isa siyang magulang nanay na nagpakatatag, nagpakatapang para lang siya ay mabigyan ng magandang buhay.
1: Oo, hindi biro to, Cecil. Ha? Nasa malayong lugar ka, nagsasakripisyo ka. Yung anak mo naiwan sa malayong lugar. Tapos yung ex-partner mo, may kinakasama pa na nandun sa kanilang kalinga yung
2: na nag-iisang... Hindi naman kadugo, di ba?
1: Nag-iisang anak, pakatatag ka, Cecil, ha? At sana maging inspirasyon yung ginagawa mo at yung anak mo at kami. Nandito kami, Cecil, ha? Seryoso to. Nandito ang aming programa kasama si DJ Main, si DJ Kiko, para araw-araw kahit papaano maibsan namin yung lungkot na nararamdaman mo.
2: Mapasaya ka namin kahit sa maliit na bagay lang. Yung pag-request ng mga kanta ni Cecil, di ba?
1: Cecil, anong trip mo dyan?
2: Cecil!
1: Cecil?
2: Parang tumatawag na ata yung ex niya sa kanya.
1: Okay lang, sige.
2: Pero maraming maraming salamat, Cecil, sa tiwalang ipinagkaloob mo sa amin. O at least, alam mo, nakakatulong yung Kiko eh. Yung minsan umiiyak tayo.
1: Uh-oh.
2: Hindi naman yan na pagiging weak eh, pag umiyak ka.
1: Totoo
2: nakaka-release
1: naman.
2: Yan ng bigat. Diba? Kasi yung kinikimkim mo mag-isa, ang hirap nun. Kaya
1: diba?
2: Kami nandito para samahan kayo sa inyong problema, sa inyong saya.
1: Mm-mm. Kaya naman, diba, hindi naman sukat akalain, mag-open bigla.
2: O diba, kanina tumatawa-tawa lang siya, binibiro-biro lang natin. Biglang buhos ang luha niya. Taramdam mo talaga galing sa puso.
1: Sabi ko na merong tinatagong sakit ng puso to eh. Kunyari mga ganyan pa-request. May bunot yan, B.
2: Ay, totoo.
1: Yan naman kayo, mga kabibes. Huwag kayong magdalawang isip at mahiya. Kami ang bahala sa inyo. Hindi namin kayo huhusgahan. Dahil sa programang ito sa SKL, kayo ang bida. Yan!
2: Oo, kabibes.
1: Yan naman! Bukas ulit, ha? Pero for the meantime, music muna tayo. Maraming salamat po sa lahat ng mga kabibes natin na tumawag at nag-share ng kanilang mga kwentong may kwenta.
2: Paano yung walang kwenta? Nagpa-shoutout lang. Tinry lang yung call. Pero okay lang. Siyempre, oo. Mahal namin kayo, kabibes. Wala tayong pinipili dito. Lahat pantay-pantayo. Ganon.
1: Yan naman. Sa amin din pagpabalik. Kasama mo pa rin at maririnig mo ang nag-iisang baby ng bayan, DJ Mae.
2: At ang tito mong makulit sa radyo, Kiko Kaliko.
1: Dito lang sa 92.3 FMR.
2: Ka-vibes sa sound trip, ang lupet!
4: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes,
5: ang lupet!

0: your favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
3: 92.3 FMR.
2: Seventh VP Choice Awards
3: Station of the Year 2026.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
2: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko Kaliko.
2: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Tribe Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ang lupet.
2: Kasi Mariko Dino ng Siki Hor. Kapatid ko, palaging masakit ang katawan. Nangingimi rin ang mga binti at paa. Kaya ako, palaging nag-e-exercise at nagsasantan plus gold. Malaking tulong para iwas karamdaman.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uling sakit.
4: 92.3 FMR.
5: Favorite Music Radio.
4: Ka-vibes.
1: Ang lupet!
6: Pangiti-ngiti lang ah!
1: Ang lupet!

0: inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Banana Crew! Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho!
3: Yeah.
0: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan!
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night! With DJ Ivy! 6 PM! At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks! With DJ Alex, Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!
0: Kayo ay nakikinig sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet.
1: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet.
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
3: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko
3: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.

0: laman.
1: Ganito ka sarap.
0: Manginamnam. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
2: Ang lupet!
3: Ka-vibes!
4: Maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok simula pa kaninang alas 8 hanggang sa oras na ito kasama nag-iisang baby ng bayan, DJ May!
1: At ang makulit mong tito sa radyo, Kiko Kaliko!
4: Para sa paborito mong vitamina sa umaga, Favorite Vibe! At para tuloy-tuloy ang inyong pakikinig at panonood sa radyo, mag-like, share, follow, subscribe na kayo sa lahat ng aming social media accounts, Facebook, YouTube, TikTok, at Instagram na namin lang ako.
1: Sige, kaya mo yan. Ang 92.3 FM R Manila! Yeah. Hindi subscribe ka ng subscribe, nagbabayad ka pa sa iba, tapos kapag nag... Ano na, ang tawag dito yung...
4: Expired
1: na. Magre-renew ka na naman ng panibago. Eh, sa amin, libre lang.
4: Correct.
1: Di ba?
4: At syempre, damay nyo na. DJ May Eugenio sa lahat ng social media accounts.
1: At i-block natin sabay-sabay. Kiko Kalikot sa kanyang mga social media accounts.
4: Buisan ka. At eto na nga, mga ka-vibes, susunod na ang magbabaduloy ng good vibe, music at kunduhan kasama ng isang majusi at mabiti. Kathy G is the place to be sa programang
1: Love Me, Kathy G.
4: Mapapakinggan
1: alas 12 hanggang alas 3 ng hapon.
4: Yan! Yan ay
1: susunod! Abangan!
4: Isa pa, yan ay susunod!
1: Alam mo, ikaw tanghali na ganyan ka pa din, no?
4: Sure po.
1: Wala ka pinipili talagang oras, no? Nananghali, ano yung mga ka-vibes natin? Yan pa rin yung nasa isip mo, yung susunod.
4: Okay lang yun.
1: Oh, kasi next naman talaga yung Love Me, Kathy.
4: Oo.
1: Wala naman ibang susunod. Siya lang talaga.
4: Correct, tama.
1: Sana all.
4: Natututo ka na.
1: Matagal na akong natuto. Oo. Kaya hindi mo na kailangan sabihin sa akin yan.
4: Parang naluluha ka.
1: Hindi naman. Alam mo, matagal na ako natuto sa buhay. May mga pagsubok na kahit malaki, kailangan mo subukan kasi yun yung masarap eh. Kahit alam mong mahapde, alam mong may happy ending pa rin naman. Oo, alam mo ba'y tinutukoy ko?
4: Oo.
1: Ano?
4: Tara, laro tayo basketball.
1: Ewan ko sa inyo, okay ka-vibes! Kaya naman tumutok.
4: Nasaktan ka ba?
1: Ano, nasaktan? Hindi. Bakit ako masasaktan?
4: Hindi.
1: Dapat ang buhay, ini-enjoy mo yan. Hayaan mo ang buhay ang mamroblema sa'yo, hindi ka ang mamroblema sa buhay.
4: Dapat magtantaran?
1: Tantan.
4: Tuchurichurit?
1: Pam-pam!
4: Eh, di
5: tantan-tantan-tantan-tantan!
1: Hey!
4: Ay, maganda umaga. Sir Romel! Sir Romel, apelido na Sir Romel.
1: Sige, ayan. Pag hindi mo nabanggit ang apelido niya, last mo na today. Sige, pinupush mo pa.
4: Si Sir Romel, isa sa ating mga boss, no, di ba? Si Sir Romel.
1: Pinaganda niya pa, ang galing sumipsip nito. May boss pang kasama kasi nakalimutan yung apelido.
4: Ang hirap banggitin diba? Kasi, teka nga. Mamaya magalit sa akin yun, Sir Romel. Ito mo, ang tagal pa mag-unlock
1: ang
4: ng cellphone.
1: Ang tagal! Ayan sa mga ka-vibes natin dyan, Metro at Mega Manila. Yung mga OFW na always naka-tune in. Maraming salamat po sa inyong lahat.
4: Yan! Si Sir Romel Azibon.
1: Azibon! Ano? Diba? Yayamanin ang kanyang apelyido.
4: Correct. At happy birthday daw sa DJ, sabi ni Sir Billy Dulatre. Sino sir may birthday? Happy birthday! Magandang umaga sa iyo, sir. Pangarap ito. Sir Billy Dulatre.
1: Magkamali ka ng banggit ng apelyido, ay sayusin mo.
4: Binaligtad kasi ni Sir Romel, no visa pala. Sir Romel, ano trip mo?
1: Wala lang. Ay, mga lang.
4: Mga ka-vibes, maraming salamat po at sa mga tumawag kanina sa ating SKL ang mabukas po ulit.
1: Oh, at kay ano pangalan nun?
4: Si Cecil.
1: Ayan, naway maging magandang yung araw at yung araw-araw. Nandito kami para paligayahin ka at ganun din ang lahat ng ka-vibes natin.
4: Ay, yan naman, tumutok na kayo araw-araw alas 12, alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Kasama ang paborito mong vitamina sa umaga, Favorite Vibe! At maririnig mo ang isang baby ng bayan, DJ Main!
1: At ang makulit mong tito sa radyo, Kiko! Kalikod!
4: Dito lang sa 92.3 FMR!
1: Kabay sa Sound Trip!
4: Ang lupet!
1: Oras natin, kabayos! Oras na para mag-move on ka. 11:52 na.
4: Bye!
1: Bye!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
0: ACS 92.3 FMR. Favorite music radio. Good vibes!
2: Ang lupet!

0: 90.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong putukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang hali mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Nagbigay pahayag ang UP Philippine General Hospital sa Sandigan Bayan na walang pneumonia si Senator Rodante Marcoleta matapos ang sinagawang medical exam. Ayon sa ulat ng UPPGH, negatibo ang mga resulta ng mga test na isinagawa sa Senador kaugnay ng hinalang infeksyon sa baga. Isinumiti ang nasabing medical report sa Sandigan Bayan. Ang hukumang humaharap sa mga kasong korupsyon sa pamahalaan upang linawin ang kalagayan ng kalusugan ng mambabatas. Inaasahan naman na gagamitin ng Sandigan Bayan ang ulan bilang batayan sa mga susunod na hakbang sa kaso na kinasasangkutan naman ni Senator Marcoleta. Nauna nang humiling ang kampo ng senador na manatili muna siya sa ospital dahil sa mga nararamdamang sintomas na pinaghinalaang may kaugnay sa pulmonya o iba pang karamdaman.
0: FMR Newsbreak.
3: Samantala, sa iba pa mga balita, tinutulan ni Kabat o Kabataan Party List Representative at House Prosecutor Rene Co ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na walang ebidensya ang impeachment case laban sa kanya. Ayon kay Representative Co, na ipresenta na sa Senado bilang impeachment court ang mga ebidensya na hindi pa napapawalang bisa ng depensa, kabilang ang video na naglalaman ng mga pahayag ng Vice Presidente. Binigyang diin niya na hanggang hindi pinasisinungalingan o kinikwestiyon ang authenticity ng video, nananatiling matibay ang mga batayan ng mga kritiko or batayan ng mga artikulo ng impeachment. Idinagdag pa niya na hindi lamang issue na mga umano'y banta ang dinidinig, kundi kung isang nakaupo na vice-presidente ay nakapagbitaw ng ganitong mga pahayag ay dapat pang manatili sa pwesto. Iginit naman ni Representative Co na nasa Senado na ang mga ebidensya at dito dapat ibatay ang paghuhusga, hindi sa magkakasalungat na pahayag sa publiko.
0: FMR Newsbreak.
3: Samantala, sa ating panghuling balita, inataasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Education na paigtingin ang paghubog sa mga atletang Pilipino matapos niyang inspeksyonin ang mga pasilidad ng National Academy of Sports sa New Clark City Sports Complex. Ayon kay DepEd Sunny Angara, Secretary, naging inspirasyon ang suportang natamo ng tennis star na si Alex Ayala sa panawagan ng Pangulo na bigyang halaga ang sports development sa bansa. Binigyang diin din ni Angara ng Academy ay isang dedikadong pasilidad para sa mga student-athlete upang mas mapaigting ang kanilang pagsasanay. Samantala, may mga napili na mga kabataang atleta na sasanay sa NAS na tatanggap na mas pinahusay na kagamitan, suporta sa training at dekalidad na sekundaryang edukasyon.
0: FMR Newsbreak.
3: At yan mga ka-vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang tanghali.
0: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
1: Sahod niya na ang lupet!

0: Sa inyo
1: ang lupet
0: mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes Good Morning. Wow! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kanikot at DJ Maine, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Diva Night with DJ Ivy, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. FMR. 7th VP Choice Awards Section of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Kati G. Love Me.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes. Ang lupet. Hanggang ngayon, Kyla, hanggang ngayon hindi pa rin ako makamove on. Hanggang ngayon hindi ko pa rin makalimutan na sana yung naging desisyon ko ay tama. Hanggang ngayon, nako, ka-vibes, ikaw ba? Ano ba yung mga hanggang ngayon ay dala-dala mo pa rin or hanggang ngayon ay nagsisisi ka or hanggang ngayon ay nagmamahal ka? Welcome to Love Me, Cathy G. Kasama niyo na naman po ako ang gabay niyo sa Usaping Pag-ibig, Cathy G. All the way until 3 PM po tayo ulit. Magkakasama-sama na naman para sa panibagong problema ang ating haharapin. Problema na may problemang poproblemahin natin, ka-vibes. Kaya naman, dyan ka lang, mag-relax ka lang dyan. Dahil ako nang bahala sa'yo, ka-vibes. Alam niyo ba, itatanong ko sa inyo ngayon, ka-vibes, for sure walang aamin. Diba? Kasi kahit ako, hindi rin aamin, chos. Pero sige na nga ha, tignan natin yung mga honest dyan, ka-vibes. Sino dito ang praning pagdating sa nakaraan ng jowa? Aminin, diba? Oo, sino dyan? Yung tamang hinala at nagkakaroon pa rin ng duda paminsan-minsan sa ex ng present partner, tahimik. Oo, yung iba dyan medyo simple lang kung umite pero napaisip ha. Parang gustong sabihin, Cathy G, isa ako dun. Diba? Minsan kasi ka-vibes ha, may mga pagkakataon na hindi naman ang present ang sumisira sa isang relasyon, kundi yung nakaraan, ba? Diba? And isang nakaraan na matagal nang tapos pero parang laging present sa isip ng isang tao. And minsan, kahit wala namang dahilan para magduda, kusa nating ikinukumpara yung sarili natin doon sa dating minahal ng ating partner. Napapangiti ka, napatigil ka sa kain mo, ba? Diba? Kasi ba, diba, mas maganda ba siya, mas successful, or masaya ba sila noon? Yun yung mga ganun kesa sa amin ngayon. Mga tao na kahit sila ang pinili, pakiramdam pa rin nila, second choice lang sila, no? Bakit kaya? Well, hindi naman natin maaalis yun dahil kadalasan yun napifeel natin, lalo na kung hindi natin 100% napifeel yung security, diba? Yun bang makakakita ka lang ng lumang picture o kwento tungkol dun sa past ng ex mo, ay ng jowa mo, or kahit simpleng banggit lang ng pangalan ng ex niya, nagiging reason na para mawala walan sila ng confidence sa sarili. Ikaw ba ganyan ka ba, ka-vibes? Diba? Pero hanggang saan ka ba dapat dalhin ng nakaraan? Kailan ito nagiging simpleng memory at kailan naman ito nagiging hadlang sa isang bagong relasyon? Papaano kung wala namang ginagawang mali yung partner mo tapos ikaw naman tamang praning ka, isip ka ng isip, pero ikaw, hindi ka makawala dun sa comparison na ikaw rin naman ang gumagawa. Kung minsan ganyan tayo diba? Naghahanap tayo minsan ng problema. Wala namang problema. Sige lang, gusto ko maghanap, Cathy G. Yan ang kwento natin today, ha? Ka-vibes ang kwento na for sure makaka-relate ang sino mang makakaranas niyan or sino man, or I'm sure nararanasan na kahit matagal na itong part ng nakaraan, nakakaramdam pa rin ng parang, alam mo yun, parang taong hindi nila kayang pantayan. Kasi naman, pinipilit pantayan. Kaya nako, abangan nyo po ang letter natin for today and I'm sure makaka-relate ka sa ating story. Papaano nga ba haharapin ang laban na minsan na nasa sariling isip lang naman pala talaga natin nagsisimula? Diba? Ka-vibes? Aminin mo na? Oo, kaya yan po ang story na ating pong babasahin. Kaya dyan ka lang. Samahan niyo po akong problemahin ang problema ng ating sender for today at bigyan po natin siya ng payo. Alam niyo naman, syempre, yung mga sumusulat po sa atin, ang kanila pong hangad ay kahit papano makatulong tayo at mabigyan ng liwanag ang kanila pong isipan sa mga pinagdaraanan nila sa buhay. Hi! Sa mga ka-vibes po natin na nananghalian, sa mga ka-vibes po natin na nagtutulog-tulugan, ba? Diba? Sa mga ka-vibes din po natin na nasa biyahe, huwag tutulog-tulog, ha? Eyes on the road, mag-iingat. At syempre, ikaw ka-vibes na nasa iyong opisina, ayan, nagmamadali ba dahil may konting time pa para umidlip? Sige lang, go lang ka-vibes! At huwag syempreng bibitiwa. Mga OFWs natin, ito po ang Love Me Cathy G sa 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes, ang lupet!
1: Love Me Cathy G.
0: Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
1: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kati G. Love Me.

0: 92.3 FM, our favorite music radio. Ka-vibes ang lupet, only reminds me of you. Ayan, yung tamang praning tayo. Diba? O, naalala natin yung ex nung taong mahal natin, yung ex nung karelasyon natin, yung ex ng boyfriend or girlfriend natin, na hindi na natin iniisip yung present, iniisip natin yung mga ex nila, di ba? Mas pinag-aaksayan natin ng panahon yung mga ex. Kaya ang nangyayari, tayo rin ang napapraning. Hanggang saan dapat dalhin ang nakaraan na hindi magiging hadlang sa kasalukuyan, ka-vibes, ha? Pwede naman dalhin yung nakaraan, pero not all, di ba? At yung tingin mo rin naman na kaya mong dalhin at makaka-move on ka. Marami kasi sa atin ang gustong dalhin lahat ng nakaraan, di ba? Hindi naman pwede. Kailangan lagi tayong humaharap dun sa present. Dapat itong hinaharap natin, yung magiging kinabukasan, hindi yung nakaraan na pinipilit pa nating ibalik. Well, hindi naman masama na ibalik ngayon, pero dapat yung tama, hindi yung lahat, pati yung mali, dadalhin mo rin, diba? Abangan nyo na po ang ating letter for today, ah. Letter coming from Sheena. Si Sheena, ano ba nangyayari, Sheena? Hindi maka-move on? Ka-vibes, meron ka bang jowa? Meron ka bang ex? May ex ba ang jowa mo? Ano nangyari? Kamusta ang usapan? Nung nakita mo ba yung ex ng present boyfriend or girlfriend mo ngayon, anong na-feel mo? Kapag nakita natin yung ex natin, anong na-feel mo, ka-vibes? Or pag nakita mo o nakarinig ka ng pangalan ng ex nung jowa mo, anong napifeel mo? Yan po ang inyo pong sagutin, ha? At syempre ang atin pong story nga na inyo pong aabangan dito po sa Love Me Cathy G. Story coming from Sheena in just a short while, ka-vibes. Meanwhile, hello, hello muna again sa mga ka-vibes po nating nakatutok sa kanilang mga radyo. Diyan po sa mga nakikinig, diyan po sa 101.9 Davao City, 89.5 Davao del Norte, ganun din po of course sa mga walang sawang nakatutok sa 102.3 Bacolod, 102.3 Baguio, Spillover, La Union, and 97.5 Jensen. Smile ka naman dyan, ka-vibes. Ito po ang Love Me Cathy G sa 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes, ang lupet. Oras po natin, 12:48 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
2: ACS 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
3: Ang lupet!
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
3: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupit!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat.

92.3 FM, our favorite music radio ka-vibes, ang lupet. Hanggang saan dapat dalhin ang nakaraan na hindi magiging hadlang sa kasalukuyan? Ano ba yung mga humahadlang? Ano ba yung mga tingin mong hadlang sa present ka-vibes na galing sa past? Sige nga, di ba? Oo, mag-exam nga tayo. Mag-exam tayo, oo, di ba? Kasi di ba, ang dami kasing ganyan eh, na parang pinagmumula ng away, hindi makamove on dahil yung jowa, narinig lang na inad sa Facebook, inad sa social media, yung kanyang ex-boyfriend or ex-girlfriend, yung ganun ba? Or kung minsan maririnig natin na nababanggit yung pangalan, nako, nagpapanting na yung tenga, di ba? Nababangiti ka dahil alam mo, guilty ka, te. Guilty ka. Oh, eh well, aminin naman natin na kadalasan talaga medyo tayo mga babae ay may pagka-selosa or jelly-jelly, di ba? But yung mga kalalakihan, hindi lang din nila yan pinapahalata eh. I'm sure pag nakakarinig din sila ng mga tungkol sa mga ex eh, parang hirap din silang mag-move on, hirap din silang tanggapin, diba? Kaya nako, abangan nyo na po ang ating story for today. A story coming from Sheena. Si Sheena na, alam mo yun, nung naunang nakilala niya yung taong minamahal niya, in love siya. Na in love silang dalawa. Pero habang tumatagal, eh parang nagkakaroon na ng insecurities. Ano ba nangyayari? Bakit ba nagkakaroon ng insecurities ang isang tao, ka-vibes? Nung una sabi mo, mahal na mahal kita. Nung una sabi mo, wala akong pake sa nakaraan mo. Wala akong pakialam kung ano man nangyari sa past mo. Basta nung nakilala kita, masaya ko at ramdam ko ang love mo. Story of Sheena coming up, ka-vibes. Diyan ka lang. Dito po. Sa Love Me, Kathy G.

this love letter is from Sheena. Dear Kathy G, kaming mga babae, madalas naming sabihin na past is past. O kaya naman, ang tagal na nun, bakit ko papagseselosan? Pero sa loob ko, may hapdi pa rin at may kirot. Hindi pa rin maiwasan na ikumpara ang sarili sa kung ano ang dapat at nakaraan na. Ako po pala si Sheena, I'm 27 years old at kasalukuyang nakatira sa Montalban, Rizal. Masugid po akong tagapakinig ng inyong programa, Kathy, at bawat kwento na akin pong napapakinggan ng ay nagbukas ng tapang sa akin para ibahagi sa inyo ang takot ko ngayon sa relasyon namin ng boyfriend kong si Gio. Mag-iisang taon na kami, Kathy. Tulad ng mga bagong relasyon, ay masaya at mainit pa ang pagmamahalan namin. Madaling nakuha ni Gio ang loob ko nung nanligaw at tumagal ng 2 buwan bago ko siya sinagot. Sa simpleng kabaitan at pagiging maginoon niya, Kathy, pati na rin ang kagwapuhan, ay wala na talaga akong mahihiling pang iba. Ako lang itong may pangamba sa relasyon namin. Kathy G, bago ako, galing si Gio sa 8 taong relasyon. Nakilala niya ang ex-girlfriend niya nung college pa lang kami dahil sa pareho daw sila ng kurso. Nang minsan na magkainuman kami kasama ng mga kaibigan ni Gio, nakwento nila kung gaano sila kalapit noong college days. Nagkaroon pa nga raw sila ng alagang aso na ipinangalan sa kanilang dalawa. At kung ano-ano pang memories ng college days ang kwento ng mga kaibigan niya, na para bang hindi nila ako kasama nung gabing yon. Naging maayos naman. At masaya ang pagsasama namin ni Gio, Kathy, at ng ex-girlfriend niya. Hanggang sa magkahiwalay sila dahil sa kakulangan ng oras sa isa't isa noong mga panahong nagsisimula pa lang silang manirahang magkasama. Oo, Kathy G. Live-in sila noon sa condominium na sila rin ang nagtulong na ipundar hanggang sa naibenta ng maghiwalay. Matatag ang naging pundasyon ng kanilang relasyon dahil marami na silang pinagsamahan. Ayoko naman magbilang pero talagang mas lamang ang relasyon niya noon laban sa amin ngayon. Hindi ko maiwasang ikumpara ang babaeng yun sa akin, Kathy. Minsan, ini-stalk ko sa social media ng babae para ikumpara ang buhay niya sa buhay ko ngayon. Kung paano ba siya tratuhin ni Gio, ganun din ba sa akin? Feeling ko kasi wala ako sa ex niya, Kathy. Hindi ako katulad niyang laging nasa bakasyon. Maganda ang hubog ng katawan at matalinong nagtapos ng may mataas na posisyon sa trabaho. Samantalang ako, simple lang ako, malayo sa magagandang katangiang binabanggit na meron siya. Kaya ganun na lang kung balutin ako ng insecurity sa sarili at sa relasyon namin, Kathy. Nung minsan, nabuksan ko ang ganitong nararamdaman kay Gio at hindi naman siya nagkulang sa pagsabi at pag-assure na wala akong dapat ikabahala dahil tuluyan na raw niyang or siyang nakamove on sa ex niya. Wala na raw sa kanya ang naging relasyon nila dahil tapos na, Kathy. Isang taon na silang hiwalay bago kami nagkakilala sa isang dating app. Kahit noon pa man, wala namang ginagawa si Gio na dapat kong questionin. Hindi ko lang talaga maiwasang mag-isip. Sa totoo lang, nang malaman niyang apektado pa rin ako sa nakaraan, ay mas nag-effort pa siyang ipakita at iparamdam na ako lang ang babaeng umiikot sa buhay niya. Pero Kathy, hindi ko maiwasang isipin niya ano bang laban ko sa 8 years. Alam kong dapat ko nang itigil ang ganitong insecurities at pagdududa dahil hindi ito maganda sa self-esteem ko. Wala rin naman akong basihan at pinanggagalingan. Tanging isip ko lang ang sadyang gumugulo, Kathy. Ayoko na magdumating pa sa panahong masira ang relasyon namin dahil lang sa akin. Mahal ko si Gio at ramdam kong mahal niya rin ako. Gusto ko malampasan ito para naman nakatuon na lang ako sa pagpapanatili sa relasyon na lubos kong pinapahalagahan at kinakatakot na biglang mawala. Humihingi po ako ng tulong niyo.
Ano po ang dapat kong gawin para tuluyang maalis ang pagkawala ko or pag-aalala ko? Kung kaya ko bang tapatan ang 8 years, Kathy? Dapat bang ipakita ko na mas worth it ako kumpara sa nakaraan? Paano ko po ba maharap ang tiwala ko sa sarili? Kathy G., ano po ba ang dapat kong isipin at gawin dahil hindi ako mapanatag sa sarili ko? Baka isang araw, mawala na lang si Gio sa akin na baka rebound niya lang ako. Baka balikan niya yung ex-girlfriend niya. Ang hirap lang magtiwala, Kathy G., dahil sa mga bagay na naririnig ko at kinaiingitan ko. Ngayon man, dito ko na po tatapusin ang aking liham. Maraming maraming salamat po. Alam kong sobra lang ako nagmamahal at natatakot na mawala ang taong pinakamamahal ko. God bless you all. And more power to your station. Lubos na gumagalang at nagmamahal ng sobra-sobra, Sheena.

Ang hirap kasi sa atin, alam mo ka vibes, wala namang problema, hinahanapan natin ng problema, ginagawa natin ng problema, okay naman sana, pwede naman maging maayos sa lahat, pero sige, hindi mapakali, gusto ng problema, diba? Ganun ang nangyayari, katulad na lang itong ating letter sender na to si Sheena. Si Sheena na masyadong takot doon sa kanyang, doon sa past nung kanyang ex-boyfriend. Ex na nga eh, diba? Kaya nga ex, tapos na. Pero bakit ganun, praning mode ka pa rin, Sheena? Ano nangyayari? Alam mo, kung ganyan ka, napatuloy ka magiging praning, te, eh wala mangyayari sa'yo. Ikaw lang din ang magpapahirap sa sarili mo, diba? Ganun lang yun eh. Ang hirap kasi sa atin eh. Kung minsan, alam mo yon na pwede naman maging okay lang ang lahat, pero gusto natin maging complicated. Alam nyo, ka-vibes, hindi natin kailangan, alam mo, Sheena, hindi mo kailangan makipag-compete sa nakaraan para lang maging sapat ka dun sa boyfriend mo. Ikaw na mismo nagsabi na wala namang problem. Nung nalaman naman ng boyfriend mo na nagsiselos ka, may something, diba, nagbago naman siya eh. Pinaramdam naman niya sa'yo na wala kang dapat ikabahala. Pinaramdam naman niya sa'yo na dapat wala kang maging problema. Since ikaw ang pinili niya, ang pinakamahalagang gawin mo, alam mo kung ano, alagaan mo yung pagmamahal na nasa harap mo at hindi yung kwentong matagal nang tapos. Diba? Kung patuloy kang mabubuhay dun sa past, kung patuloy kang mabubuhay at aalalahanin lahat na lang ng mga nangyari from the past ng ex mo, hindi ka talaga mapapakali. Hindi ka talaga magkakaroon ng peace of mind, diba? Alam mo, ang tunay na pag-ibig, hindi nasusukat yan dun sa dami, dun sa tagal ng pinagsamahan, kundi dun sa taong tapat sa'yo, kundi dun sa taong tunay na nagbibigay ng pagmamahal sa'yo, ka-vibes. Ang nakaraan kasi, alam nyo, leksyon yan at hindi competition. Bayuhan po natin, ka-vibes, ang ating sender na si Sheena, 0927-384-8639. Ano nga ba dapat niyang gawin? Cathy G, medyo, alam mo, napapraning lang ako, nai-insecure lang ako kasi alam kong hindi ko siya ka-level. Well, hindi naman dapat, hindi naman kailangan ka-level mo yung isang tao eh. Kahit pa mas mataas ka dun sa tao, kung ikaw naman ang mahal, diba? Wala kang dapat ikabahala, ka-vibes, kung ramdam na ramdam mo naman yon. Pero, syempre, para sa mga tao na alam mo yon, hindi pa rin mapakali at hindi pa rin talaga nasa-satisfied kahit despite ng pagpapakita ng pagmamahal sa kanila nung taong nagmamahal sa kanila. Gusto pa rin natin, syempre, maramdaman na nandyan siya sa tabi natin, diba? Yung sasabihin natin, dito ka lang, please. Huwag kang aalis para mas maramdaman ko yung love. Bayuhan po natin si Sheena, ka-vibes, sa aming pong Facebook page, 92.3 FMR, or my FB page, DJ Cathy G.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
2: Ang lupit!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Dulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
1: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to!
1: Tahan! I Diva Night with DJ Ivy, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
2: Ang lupet!
6: Ka-vibes, oras po natin, 2:05 na po ng hapon at kayo pa rin po'y nakikinig sa Love Me, Kathy G.
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Anumang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang lupet, dindong abansado with, basta't kasama kita lahat magagawa. O diba, sana Sheena ganyan. Oo, pag ganyan na lang kantahin mo, basta't kasama kita lahat magagawa. O, wag mo na isipin yung ex nung jowa mo, ha? Para hindi ka napapraning. Hanggang saan ba dapat dalhin ang nakaraan na hindi magiging hadlang sa kasalukuyan? Of course, ka-vibes ang pong ating Cathy G as, and you're still listening dito po sa Love Me, Cathy G. Ay, alam nyo ba? Madalas, yung pagkukumpara sa sarili sa iba, pwedeng magpababa ng self-esteem yan eh. Katulad na lang po ng ating story na binasa kanina, story from Sheena. Si Sheena po, na bago lang sila, mag-iisang taon pa lang sila, or more than a year pa lang sila ng kanyang boyfriend na si Gio, pero hindi siya mapakali. Hindi siya masatisfied dun sa love na pinapakita sa kanya ng boyfriend niya dahil nga napapraning siya dun sa ex ni Gio na ex ng boyfriend niya for 8 years. Ang nangyari, kinukumpara niya yung sarili niya doon sa ex, kaya ngayon, hanggang ngayon, tamang praning siya, tamang pag-iisip ng nega doon sa kanilang relasyon. Natatakot siya na baka mamaya mag-end yung relationship namin, bumalik siya doon, Cathy G, rebound lang ako. Alam mo yun, ang dami natin iniisip eh, na hindi pa naman nangyayari, inangungunahan na, diba? Well, yun nga po. Yung madalas sa pagkukumpara sa sarili sa iba, pwede magpapaba ng self-esteem yan, ha? And ayon po sa social comparison theory, yung natural lang sa tao na i-compare yung sarili sa iba, di ba? That's very normal naman. Pero yung kapag palaging kino-compare mo yung sarili mo sa taong sa tingin natin ay mas magaling, mas maganda, pwede magdulot yan ng insecurity at mababang pagtingin sa sarili, di ba? Kung ikaw naiinggit ka dun sa tao, bakit hindi mo nalang pagbutihin yung sarili mo kaysa naman na, alam mo yon, lagi ka nalang tumitingin sa iba? Ang mangyayari nun, hindi mo na mamotivate yung sarili mo eh. And yung hindi haba ng relasyon ng sukatan, ha, kung gaano ito naging makabuluhan. Hindi naman ibig sabihin porket mahaba yung ang tagal nila nag-relasyon nila eh okay yung relationship. Hindi mo alam, napatagal lang pero nagtiis, diba? Yung ganon. And according po sa psychology, yung kalidad ng relasyon tulad ng respect, tiwala at emotional connection ang mas mahalaga kesa dun sa years na magkasama. And yung tunay na confidence, ka-vibes, nagsisimula yan sa sarili natin. Pag naniwala tayo sa sarili natin, hindi lang sa paulit-ulit na assurance ng partner. Eh kahit pa pag ulit-ulitin ng partner mo na, oh, mahal kita, huwag ka mag-alala, hindi kita pagpapalit sa iba. Eh kung ikaw mismo, ayaw mong paniwalaan yung sarili mo, walang mangyayari. Ano ba? Mag-sermon na lang ba tayo? Well, this one, sabi nga ng ating mga ka-vibes, this one is coming from Facebook Live. Uy, si Carmen Espartero. Cathy G, Sheena, kalimutan mo na yung nakaraan na ex mo. Focus ka na lang sa iyong relationship. Okay nga, past is past. Medyo relate po ako, ha, kasi nung bago pa lang kami na magkasama, buntis ako, nakita ko ang nag-friend request yung ex niya. Since high school sila, magkababata din sila, nagkamustahan sila, so ako bilang partner niya may takot or pangamba. Kasi matagal na ngayon ang ginawa ko, kinausap ko yung partner ko sa naramdaman ko, sabi ko sa kanya, i-block mo na yan kung ayaw mo na ayaw ko na may communication pa kayo kasi nga may kanya-kanya na kayong partner sa buhay. Kaya ang past ay dapat ibasura na at kalimutan na, kaya Sheena, pakita mo sa kanya na mas mahal mo siya kesa or mas mahal ka niya kesa sa ex niya. Ganun lang yun, di ba? Para maging happy. Thank you, Carmen Espartero. Hi, Andrew Jen Habagat. Cathy G, I'm listening to you dito sa Brisbane, Australia. Nakikinig ako while nasa SB. Wow, pa-SB-SB. Pwede ba sumama dyan? Oo, ano bang feeling ng SB at ano bang lasa ng SB dyan sa Australia? Thank you, Andrew Jen Habagat. Girly, Miss Girly Bakale, everyone, hello. Advice ko lang po, magtiwala lang po siya sa self at iwasan lang po ang sobrang insecurities. Total, inamin naman ng boyfriend niya na matagal na itong naka-move on sa girlfriend niya, kaya maging happy at komportable ka na lang. Ganun lang po yan. And of course, ipag-pray pa rin ang relasyon. Salamat, Miss Girly Bakale. And this one is coming from Engineer Tadeo. Siyempre, ayaw ni Engineer na may ganyan, di ba? Ang paglimot sa nakalipas, hindi nabubura ng mga alaala, kundi pinipili na kailanman ay hindi na magpapa-apekto sa sakit at bigat na dinadala nyo. Kaya, yung mga negative na pag-iisip, wag mo nang ipagpatuloy yan. Palayain mo yung galit upang makapagsimulang muli at umangat sa kasalukuyang sitwasyon. Nang sa ganon, matanggap upang mag-move on at panibagong yugto ng buhay. Diba? Ayan, ang pagbubukad ng bagong pinto upang alagaan ng taong huhubog sa bukas ay may pag-asa napashila. Huwag mong sayangin. Well, napakalalim niyan, Engineer Tadeus Conti. Thank you so much, always. And, Miss Altesa, sabi niya, Sheena, kalimutan mo na yung nakaraan. Pagtuunan mo ng pansin yung ngayon. Ganun lang yun. And ipag-pray mo at para maliwanagan yung isipan mo. Thank you, Miss Altesa, Sino Cruz, and of course, the Sino Cruz family. And William, hello, kung worth it siya, patunayan niya sa iba na iba, si X, iba rin siya. Hindi naman kasi paramihan ng taon eh, kundi sa totoo at sapat na tunay na pagmamahal. Ganun lang yun, ha? Thank you, William. And this one last from Coach Everyday. Huwag kang insecure sa sarili bagkos ipakita at paramdam mo sa boyfriend mo na mas best ka kesa sa ex niya. Ganun lang, diba? Thanks, Coach Everyday. Lorna Paklibar, Wella, Juan Miguel Gamutia, and Miss Sari Lerma and Bernard Laurejas. Ka-vibes! We still have time, ha? Pwede pa po kayo mag-message na inyo pong comment. 0927-384-8639. Ito po ang Love Me, Cathy G sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes! Ang lupet! Oras po natin, 2:27 na.
1: This time check was brought to you by Santom Plus.
2: Love Me. Cathy G.
3: Ang lupet!
2: Ano man ang mood mo?
1: 92.3 FMR.
2: Ang iyong ka-vibe sa sound trip.
3: Ang lupet!
2: Love Me. Cathy G.

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
1: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka.

92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes, ang lupet, palagi. O, di ba? Ang sarap pakinggan kapag ganyan, no, no? Di ba? Kapag sa relasyon talaga, it's normal naman talaga na magkakaroon kayo ng misunderstanding, magkakaroon ng selosan. Pero kapag in-assure sa'yo ng partner mo na ikaw lang palagi, kahit na may away tayo, ikaw pa rin ang pipiliin ko palagi. Wow, ang sarap sa pakiramdam kapag ganyan na sinabi sa'yo. Ang ganda-ganda mo nun, no? Hanggang saan dapat dalhin ang nakaraan na hindi dapat maging hadlang sa kasalukuyan, like nga po ang ating sender na si

0: Si Sheena na may takot dito sa kanyang relasyon sa boyfriend niya dahil nga ang kalaban niya daw dito ay 8 years na relationship, past relationship ng kanyang ex. So pakiramdam niya, hindi pa siya sapat, baka mamaya balikan yung ex. Eh pinangako naman ng boyfriend niya, huwag ka mag-alala, tapos na yun, past is past, ba? Diba? Ganun lang. Alam niyo kasi ang sobrang pag-iisip, ay maaring maging rumination ha. Yung rumination, yung paulit-ulit na pagbalik sa parehong negative na isipin na pwedeng magpataas ng anxiety, stress, diba? Pag-pray mo para hindi ka na-stress. Hindi kailangang lampasan ng ex ng partner ang mahalaga, bumuo ng sariling natatanging relasyon. And pinapakita po dun sa relationship studies na bawat relasyon may sariling dynamics eh. At hindi dapat gawing competition yung past, diba? Ganun naman dapat, oo. Well, maraming salamat po sa lahat po ng mga nakinig, nagbigay po ng reaksyon at payo para po sa ating sender na si Sheena. Maraming salamat po, ka-vibes. Alam nyo, kapag nagmamahal, dapat matuto tayong tanggapin ang lahat na ang lahat-lahat sa taong mahal natin, kasama dyan, pati yung nakaraan niya. And for you, Sheena, mahirap yung nagmamahal ka yet may shadow pa rin ng past eh, na hindi mo mabitawan. Dapat, ilagay mo sa isip mo na ang ex ay part na lang ng nakaraan ng ni Gio, ng boyfriend mo. Hindi na siya yung present, kundi ikaw. Diba? Kung ikaw ang pinili niya makasama ngayon, it means may nakita siya sa'yo na hindi dapat ikumpara kahit kanino. Kaya yun ang dapat panghawakan mo at hindi yung insecurities at negative na naiisip mo, ha? And huwag mong hayaang nakawin ng nakaraan yung pagmamahal na nakalaan para sa inyong kinabukasan. And you know what? Love cannot bloom where the past is constantly invited back. Thank you so much for sharing your story with us. At sa mga gusto po magbahagi ng story nila, mag-email lang po kayo lmcgcathy@gmail.com or PM po sa 92.3 FM Radio or my FB page, DJ Cathy G. Thank you, ka-vibes, for keeping me company ngayon pong midweek Wednesday until tomorrow. Magkarinigan po ulit tayo the same time, same program, ka-vibes. Kaya dyan ka lang ha. Huwag kang bibitiw dahil marami pa po kaming mga songs na nakalay na para sa inyo para pasayahin naman ang buong araw nyo. Antabayanan dahil susunod na po ang programang Banana Crew. Of course, makakasama nyo po DJ Jaiho. Ka-vibes! Thank you again! Ako po si Cathy G at ito ang 92.3 FM Radio. Ka-vibes! Ang lupet! Oras po natin, 2:50 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
2: ACS 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
3: Ang lupet!
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.

0: Καφέ. Καφέ.
1: Uy! Nakangiti siya! Ang lupet!
2: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak! FMR Newsbreak!
4: Magandang hapon mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Inilipat na ng Sandigan Bayan, 3rd Division ng Kustodiya ni Senator Rodante Marcoleta sa Quezon City Jail Male Dormitory matapos i-deklara ng mga doktor na hindi na niya kailangang maospital. Ayon kay Dr. Gerardo Legazpi ng UP Philippine General Hospital, normal ang kalagayan ng senador na nag-clear na ang pulmon niya at kontrolado na ang kanyang altrapasyon. Wala rin nakitang senyales ng sakit sa puso at ang tanging reklamo ay pananakit ng leeg. Sinabi rin ni Legazpi na maaari nang dumalo sa mga pagdinig ng korte si Marcoleta at ligtas na ma-detain kung ilalagay muna sa hiwalay na selda habang nagpapagaling. Samantala, ayon kay Associate Justice Carl Miranda, muling inspeksyonin ang pasilidad ng kulungan upang matiyak ang kalagayan nito para sa senador.
2: FMR Newsbreak.
4: Samantala, sa iba pa mga balita, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Executive Order 119 para sa modernization ng data classification system ng pamahalaan at palakasin ang digital transformation ng bansa. Sa ilalim ng EO 119, ipinatutupad ang isang unified at risk-based framework para sa lahat ng government data, mapa-digital o hybrid na saklaw ang mga ahensya ng gobyerno, GOCCs at mga state universities at colleges. Ipinag-udis din na manatili sa ilalim ng batas ng Pilipinas ang lahat ng datos ng pamahalaan, anuman ang lokasyon nito upang mapangalagaan ang pambansang seguridad at data sovereignty. Itatatag ang isang Joint Oversight Committee na pangungunahan ng Department of Information and Communications Technology at National Security Council para bantayan ang implementasyon.
2: FMR Newsbreak.
4: At sa ating panghuling balita, inihayag ng DOH na mananatiling ligtas at epektibo ang pambansang deworming program ng pamahalaan nitong Martes, kung kaya't magpapatuloy pa rin ang pangangasiwan ng programa. Ayon kay DOH spokesperson Undersecretary Albert Domingo, mas magiging alerto ang departamento sa pagpapatupad ng programa at sa pakikipag-ugnayan sa mga magulang sa mga gagawing hakbang para sa posibleng side effects ng gamot. 27 years nang gumagamit ang pamahalaan ng albendazole para sa mass drug administration program para sa pagpupurga. Inabisuhan naman ni Domingo ang mga magulang na painumin ng tubig ang mga anak, kumonsulta ng doktor at ipaalam sa mga guro kung lumabas man ang mga sintomas. Nilalayo ng initiative na alisin sa katawan ng mga bata ang tinatawag na parasitic worms para maibsan ang kanilang kakulangan sa nutrisyon.
2: FMR Newsbreak.
4: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang hapon.
2: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak. 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
5: Good.

0: Lopez!
1: Ito ang 92.3 FM! Ka-vibe sa Saldrin!
0: Ay, Lopez!
2: Paborito ng merienda, nandito na!
3: Welcome sa Home of the Stars!
4: Totoo yung galit mo dahil nag-series ka kay Christina.
5: Sabi, syempre, alam mo na, pag may mga dinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
6: Live sa studio, Robbie Domingo!
7: Taas, ha?
4: Hello, mga kaba!
8: Miss Julian Santos!
5: Uy, pagod na pagod ako dito!
4: JC De Vera!
9: Yes. Hello po sa inyong lahat ng mga nakikinig. Sana patuloy kayo makinig sa 92.3.
3: Banana Crew! Kasama si DJ Jaiho!
0: Ang lupet!
5: Kabay!

0: magandang afternoon sa lahat ng mga ka-vibes natin. Ang oras po sa buong kapuluan ng Pilipinas ay 3:30 na nga po, mga ka-vibes. Siyempre naman, kapiling ka-bonding ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jai Ho at your service! Jai Ho na naniniwala sa kasabihan na hindi talaga pansit ang pampahaba ng buhay. Humayo ka doon maging masama, manlait, dahil kinukuha ang mga sobrang bait. Hindi, charing. Mali! Diba? Hindi nyo kinaya yon, mga ka-vibes? Pero syempre sa lahat ng mga ka-vibes natin, happy, happy Wednesday nga po sa ating lahat. Alam nyo talagang kapag Wednesday, dahil hump day Wednesday, ito na yung araw kung saan masasabi mo talaga na parang ano, kumbaga sa pag mini-measure, sa baso, nasa kalahati na talaga. Kalahati yung kaya mo pa na ituloy-tuloy ang pagkatrabaho. Kalahati na gusto mo nang sumuko sa linggong ito dahil nako, napakaraming ganap. Pero syempre like ako talaga, nung mga panahon na parang maraming mga ganap, sunod-sunod yung trabaho, yung mga inuutos ng boss, inisip ko na lang hindi lahat, di ba, na may mga ganong kalalang blessings. Kaya di ba, dapat ipagpasalamat po natin yan, mga ka-vibes. At wag po tayong ano, yung reklamo ng reklamo, kasi baka mamaya agos mo walang ganap ha. O dyan ka sa bahay. Kapag dumating ang Ate Judith, wala tayong maiaabot. Hindi tayong makakapagbayad, lalo pa ngayon ang taas ng Meralco, di ba? Ito kayong mga kasama natin, tumaas din kaya ang mga Meralco bills nila. Alamin natin maya-maya, syempre. O shout out agad-agad sa inyo pong lahat ng mga nakatutok, dahil ito po ang programang Banana Crew, the Home of the Stars. Dito po sa programang ito, dumadaan, bumibisita ating nakakapanayam ang inyong mga Lodi Cakes, ang inyong mga hinahangaan, mga minamahal na mga paboritong mga artista, diba? Kahit nasaan pa yan, mapapang bata, pang matanda, oo, yung pang dalaga, yung pambungi, gano'n. Pambungi, diba? Pang tomboy, pang bakla, gano'n. Lahat dito sa Banana Crew. Siyempre, pati yung mga naggagawa po ang kalalakihan, ang ating mga driver, ang mga chuper, di ba? Yung mga bus driver, yung mga UV van driver, taxi driver, TNVS driver, ganyan, screwdriver. Mali! Oo, di ba? Ngayong araw na ito, opo, siyempre. Ay, teka lang, bago ko makalimutan, ang lakas-lakas din pala natin sa 101.9, simulcast tayo ha, hindi lang sa Metro and Mega Manila, dahil napapakinggan din tayo sa 101.9 FM Radio Davao City, sa 89.5 FM Radio Davao del Norte, sa 97.5 Jensen, sa 102.3 Baguio at Bacolod. O taray! Siyempre nationwide dahil sa pamamagitan ng ating Facebook Live and ating YouTube Live. Meron tayong nagagandang mga kasamang bisita ngayon. Oo, ay gusto ko dapat ano, syempre para sa mga drivers na nakikinig, yung mga kalalakihan, dapat ha, yung boses ninyo talaga yung magandang pagbate ha. O, isa-isahin natin. Welcome dito sa Banana Crew, sa Home of the Stars. Unahin na natin si Miss Dimples Rubia. Ayan, unahin na natin si Miss Dimples. Hello. Ay, ayan, paano?
1: Hello?
0: Yes! Oh, Miss Dimples, bumati po kayo. Oo, Miss Dimples, bumati po kayo sa lahat ng mga nakikinig sa atin.
1: Binabati ko nga pala lahat ng mga nanonood sa Banana Crew.
0: At yung mga nakikinig
1: sa mga radyo. At yung mga nakikinig sa mga radyo.
0: Yan, talaga yung boses ni Miss Dimples. Hindi talaga ganyan. Oo, kumbaga parang inano niya lang para ano, mag-init lalo yung hapon nila. No, Miss Dimple? Ayan. Siyempre, kasama rin natin, bukod kay Miss Dimple, nandito rin live na live sa programa si Audrey Avila. Hello, Audrey.
2: Hello, everyone. I'm Audrey Avila.
0: Yes. Alam niyo po, sa mga nanonood, kung nagandaan po kayo, sa mga nakikinig, kung kayo po ay nabighani sa mga balanghel nilang tinig, di ba? Panoorin niyo rin po kami sa aming Facebook Live at saka sa aming YouTube Live, dahil makikita niyo po na talaga nga naman nagagandahan ang pupute ng mga kasama kong bisita ngayon, di ba? No? Welcome to the program! Yes! So, ayan. O, pwede na kayong bumati nung ano, yung totoong boses niyo talaga. Ayan. O, batiin niyo yung mga fans nyo, yung mga laging nanonood sa inyo sa VMX, sa Viva Max.
1: Hello, binabati ko nga pala lahat ng mga sumusuporta sa akin at mga nanonood dito. Thank you po so much sa pag-invite sa akin.
0: Antare, parang mahihain ka, no? Bakit parang mahihain ka? Bakit parang kinakabahan ka? Di ba? Sugang kabahan. Hindi ka sanay? Sa mga interview, hindi pag ganyan kaganda yung mukha, dapat masanay ka, di ba? Oo, totoo. Hello, hello sa'yo. Ikaw naman, Audrey. Ang ganda-ganda mo din, ano? O, batin mo na sila lahat ng mga nanonood sa'yo lagi sa Viva Max.
2: Thank you so much. Hello, everyone. Maraming salamat po sa support at sa lahat ng mga subscribers ng Viva Max.
0: Yes, o, unahin na natin agad-agad. Ikwento nyo sa amin, paano kayo naging parte ng Viva Max, ng VMX? Paano kayo napunta doon? At naging artista, yes.
1: Alam ko may kapitbahay ako.
0: Ayan, oo, kami din meron.
1: Yung may... anak niya, Viva Max din.
0: Sino to?
1: Nakalimutan ko yung pangalan eh. Pero related siya kay Jericho Rosales.
0: Ah, yung talaga?
1: Yung kapatid nun, yung asawa nun.
0: Okay. Tapos?
1: Sila yung nagpasok sa akin. Tapos ayun, na pre-present nila ako kay Boss Pick. Tapos ayun.
0: Makuha. Yes. Kailan to nangyari?
1: Ano pa yun eh, last year, pero nahinto ako.
0: Ah, bakit yung nahinto?
1: Nakapirma ako, tapos nakahinto lang. Nagka-jowa.
0: Ah, nagka-jowa. Bawal, pag may jowa.
1: Hindi, siguro. O, pinagbawal noon.
0: Nang jowa mo? O, paano yung ganyan? I-chika mo naman sa amin. O, huwag kang kabahan. Ano ka ba? Tayo-tayo lang nandir dito, Diyos ko. Wala yan yung mga milyon-milyong nakatutok, nakikinig. Wala sila. Isipin mo, tayong tatlo lang yung nandir dito. Ayan, i-relax mo yung sarili mo, ganyan. O, go. Ba't ka kinabaan? Bakit ka, ano, pinahinto ng jowa?
1: Hindi daw niya kayang makita ko na
0: sa akin. Oh, nagsiloso siya. Mm-hmm. Paano pag ganun? O sige, i-share mo nga sa akin. Paano pag ganun? Siyempre, di ba, marami na ako nakakwentuhan. Eh, di ba, ang sister naman, eh, ito'y trabaho lamang. Ito naman ay may ginagampanan kayong mga roles. Paano yun? Pinag-awayan niyo ba yan? Ganyan?
1: Hindi rin siya nag-ano. Hindi rin siya kumuha ng project.
0: Ano ba siya? Nag-artista din?
1: Hindi, VMX din siya.
0: Talaga? Paano yun? Parang ang gulo. Eh, VMX star din siya. Tapos dahil mag-jowa kayo, hindi pwede. Talaga?
1: Tapos nung naghiwalay kami.
0: Gumawa na siya?
1: Hindi, meron na kagad kaming...
0: mga projects?
1: Oo, tapos yung first na movie ko, siya yung kapartner ko una.
0: Ayan! So ano yun? Paano?
1: Mag-ex.
0: Mag-ex?
1: Sa movie.
0: Sa movie. Anong movie yun?
1: Scandal Queen.
0: Ay, alam ko yan. Nandiyan si Nicolo ko. Pero hindi man si Nicolo ko yung ex mo.
1: Hindi.
0: Okay, yung isa. Ayan! Eh di alam na nila kung sino yung ex, diba? In fact, ah talaga, pero yun yung kauna-unang project nyo sa Viva Max na pinagsama pa kayo.
1: Oo.
0: Kayo rin yung magka-eksena.
1: Oo.
0: Ha? Talaga? Oo. O yun, anong learnings mo dyan sa eksena ng ganyan na pagka may career, o pag may career tapos may boyfriend, ganyan, tapos hindi natutuloy, oo.
1: Ngayon, ano, siguro mas okay ngayon yung single lang muna. Focus sa career.
0: Focus lang talaga sa career, oo. Eh, energy mo naman kasi ano yun, no? Nakawala ng energy yung programa natin, ate, no? Ganyan. Huwag kang mahiya, oo, di ba? Okay lang yan. Wala akong itatanong na matindi-tindi sa'yo. Okay lang ako, oo. Huwag maniwala ka, te. Marami ng VMX star ang dumaan dito. Ayan, oo. So, ganun. Ang natutunan mo is, mag-focus muna sa karera. Pero matagal na ba na gusto mo rin na maging artista o magkaroon ng mga proyekto rin?
1: Na ano lang, nang invite lang ng mga friends tapos ayun, okay naman siya.
0: Okay naman siya, yes, ayan. So ngayon, anong pinagkakaabalahan?
1: Ano, mga guesting tapos yung model tapos ngayon.
0: Nag-modeling, yes.
1: Tapos ngayon may training akong ginagawa ko. Bagbarista, tapos gusto ko kasi magtayo ng sarili kong coffee shop eh.
0: I love it, 'di ba? Nakakatuwa no kasi yung mga kagaya ni na ano ni Dempol, parang gagawa sila ng way makapagtrabaho to earn for a living tapos magi-invest sila. Sino yung last na bisita natin? Si Akira Takamura. Yes, si Akira okay, Takamura. Ang kwento niya naman last time, si Akira, aside from doing Viva Max movies, meron siyang ano, restaurant. Mm. Diba, o-order pala tayo. Hindi pala nakaka-order. Meron siyang restaurant na mga parang bento-bento meal. Sinare niya sa amin kasi parang gusto niyang makapagbigay sa mga kababayan. Wow, tari, no? Mga kababayan ng murang pagkain pero masarap at sulit na sulit. Ikaw naman, sa coffee naman, coffee business naman yung gusto mong tahakin. May mga nag-react na kamag-anak mo, mga friends mo, nung nag-Viva Max ka. Kasi yung unang pelikula mo, Scandal Queen agad. Mm-hmm. O, diba? Ang taray ka agad, no? Sinakto yan doon sa mga naglabasang scandal ng mga lalaki na may kasamang babaeng naka-ano, yung pantulog na may heart-heart, diba? Oo. O, diba? Napapangiti yung mga boys kasi napanood nila. O, diba?
1: Noong una, hindi nila alam. Tapos nung lumabas na, full support naman sila sa akin.
0: Kasi nga, work, work, work. Diba? Yes. Thank you so much kay Dimple. Ayan. O, si Audrey naman. Eh, ngayon, anong bago mong movie pala?
1: Lunok.
0: Ayan, lunok. Napalunok ako. Oh. Anong muna pumapasok sa isipan mo kapag sinasabi mo ang salitang lunok?
1: Lulunokin mo yung pride mo.
0: Ah, ikaw ba ano? Ano ka, lunok o ano ka?
1: Lunok.
0: Lunok. Bongga. Nilunok mo yung pride mo talaga.
1: Pride
0: day. Ayan siya. Sinasabi ko sa inyo mga nasa isip ni Dimple. Ano ka, lumulunok ka rin ng pride? Talaga? Mm-hmm. Ako din eh. Parang mas gusto ko yung paglunok ng pride kasi yung pahabain pa yung eksena. Mm-hmm. Lulunokin ko na lang ng buong buo. Tapos ako na lang yung magsasuffer. Tapos ipagpapasa Diyos ko na lang.
1: Mm-hmm. Lalo na pag mahal mo yung tao.
0: Yes, totoo. Pag mahal mo talaga, lulunokin mo na lang, no? Mm-hmm. In fairness. Ikaw, tuwing nagmamahal ka, nilulunok mo?
1: Oh.
0: Yung pride mo. Kagaya na lang ng ginawa mo last time, di ba? Yung hindi ka tumanggap ng project, naglilo ka for 1 year, di ba? Taray, bongga. Bonggang-bongga, mga kabayos. Parang nagiinit na sila. Oh, di ba? Audrey, ikaw naman!
2: Hello, yes. Yes po. Good afternoon.
0: Ayan, good afternoon, Audrey. Ano yung unang-unang movie mo naman bago ka naging, paano ka napasok sa VMX?
2: Nag-start ako sa mga music video and then dun sa shoot namin sa MV, may na-meet ako na Viva Max artist.
0: Sino?
2: I forgot yung name niya kasi 4 years ago na eh.
0: Talaga? Oo. Nag-start ka sa ano, as RT-RT sa mga music video. Hmm. Tapos, ay may langaw. Bakit may langaw sa no, station, sa buot, ba't ganun? Oo. Mali, oo, ayan. Tapos, na-discover ka?
2: Yes.
0: And then, paano in-offer sa'yo?

0: mo sa parehas babae o lalaki?
1: Parehas girl, one boy.
0: Ay, antara. So, dalawang babae, isang lalaki, in fairness. Pero paano pag gumagawa kayo ng ganyan, na-tense ka? Kasi di ba ang background mo, sabi mga music video, arti-artisa. Tapos sa erotics, ano title? Erotic Manila.
1: Manila Erotica.
0: Manila Erotica, paano yan? Ganun na kagad yung level. Ay, nanakun na siya ka ba?
1: Yes, nagulat ako. Kaya after noon, nawala ako ng 5 months.
0: Oh, nagpahinga din. Hindi niya kinaya. Na culture shock, di ba? Ano ginawa mo nung 5 months?
1: Parang ano, nag-self-reflect ako kung para sa akin ba talaga to, and then kinonsult ko yung parents ko. It turns out supportive naman sila.
0: Talaga? Mm-hmm. Paano yung ganyan? Paano yung pagkonsulta sa magulang? Oo. You know, ano yung mga paano mo pinaalam na ma, pa, gagawa ako ng Three Little Indians? Hindi.
1: Wala na eh. Na-shoot na eh. Before ko nasabi sa kanila.
0: Ay, tama. Tama yung gano'ng magpapaalam. Dapat na-shoot na muna bago mo ipagpaalam sa kanila. Diba? Ayan. Ibig sabihin po, nakunan na po yung eksena. Yes. Oo. Ayan. So, anong sagot nila nung sinabi mo na ito, nakunan na, ganyan?
1: Go lang daw kung saan ako masaya. Masaya ba ako dito? Sabi ko
0: yan. Ah, napatanong ka rin? May self-doubt ka rin? O nung, ano nang sagot?
1: Actually, until now, parang so-so, pero may fulfillment naman so far.
0: Totoo. Mm. Hindi, tsaka hindi. Ano naman yan eh? Arts naman yan. Yeah. At tsaka maraming mga award-winning actress and actors. Ang marami rin silang ginawang mga sexy movies before. It's really up to the person kung paano mo iisipin yung sa ginagawa niyong trabaho. Kasi sa lahat na nakakapanayam natin ng mga VMX stars dito, talagang lahat sila meron niyang iba. Talagang tahasan sinabi nila sa programa na parang stepping stone nila to na kapag nakila, alam mo, may kilala ko si Yen Durano. Diba before, sobrang lala niya magpa-sexy kasabay niya sina Angelica. Dumating sa point na parang sexy pa rin siya, pero ang ginagawa niya na ngayon, focus siya more into music. Diba? Ikaw, gusto mo talagang mag-artista? Like yung mga drama-drama o kaya singer, ganyan. Anong pangarap mo talaga?
1: Hindi ko siya na-visualize before kasi visual artist talaga ako.
0: Oh.
1: I have tattoo shop and then gym. Magkasama sila sa spa.
0: Nagtatattoo ka?
1: Yes.
0: Ang bongga. Antara.
1: Thank you.
0: Paano? Bakit? Yan yung tinapos mo talaga sa arts-arts? Ganun.
1: Actually, marketing talaga ako. Tapos, self-taught artist lang ako. Nag-start nung pandemic. Kasi boring, di ba? Pandemic. Walang magawa.
0: Oo.
1: So, nag-self-taught ako.
0: Ano na yung mga pinaka matinding tattoo na nagawa mo sa isang tao, sa kliyente?
1: Ay, yung ano, full leg Polynesian. Parang 1 week ko siya tinapos.
0: Oo.
1: Tapos, hindi pa natapos. Di na siya bumalik.
0: Ayan. Kasi, ano, libre lang ba ito? Kasi mahal, alam ko, mahal ah. May tattoo ako dun sa ini-endorso ko na tattoo shop. Hello, shout out sa aking Invictus family sa BGC. Meron silang shop sa BGC. Meron palang umaabot na tattoo kapag whole body at saka hanggang paa talaga, kayang umabot ng mahigit 1 million o 1.5 million. May ganun talaga.
1: Yes.
0: Magkano pinakamahal na tattoo sa'yo? Kunyan yung ganito kalaki. Yan, yan, yung ganyan. Oh, bongga.
1: Mga ano siya, pag colored 10K.
0: Oh, 10K. O in fairness, mura pa ha, di ba? 10K. Sa iba, merong 8, ito 18K na to nung pina-estimate ko. Yes, 18K. Pero mura na yung 10K. Tapos di ba, ano muna yan, yung may parang sketch.
1: Stencil.
0: Tapos i-mamash. Uh-huh. Yun yung pinaka magiging guide mo talaga.
1: Yes.
0: Ang bongga. Ibig sabihin, magaling ka rin mag-makeup.
1: Hindi masyado.
0: Ah,
1: pero sa ano talaga ako, visuals, nagsasell din ako ng portraits, canvas.
0: Ah, talaga. Di ba sabi nila, kapag painter ka or magaling kang gumawa ng ganyan, magaling ka rin maglinya sa mukha, yung sa mga mag-aayos. Di ba na-try?
1: I think so. Ito, looks ko. Ako lang today nag-ayos.
0: Correct. Ang ganda nga, eh, no? Talagang
1: you.
0: Parang skin-skin ka lang, eh, no? Laban ng patas, di ba? Talaga. Huwag niyo akong anuhin. Oo, balat lang to, di ba? Ganyan. Ikaw ba, may boyfriend ka?
1: Wala.
0: Bawal?
1: Ayoko lang.
0: Kasi, ganun din. Baka pagbawalan sa trabaho,
1: kasama
0: ganun.
1: Na yun. Kasi ayoko rin ng ano eh, nadidisturb yung peace ko. Gusto ko may freedom.
0: Ay, bongga. So, sinasabi mo ba na ang mga lalaki, o bato-bato sa langit, tamaan ay magagalit? Oo. Sinasabi mo ba na ang mga lalaki minsan ay nakakasira ng inyong focus sa bagay na ginagawa?
1: Yes, totoo. Lalo na kung ma-meet mong guy is man-child or yung close-minded, tapos marami kang pangarap sa life, hindi talaga kayo mag-a-align. Mahirapan ka.
0: O, diba? Nakaka-relate si ate kong Michelle. O, parang yung kanyang past ata ay ganun, man-child, yung walang pangarap sa buhay, ang gusto lang ay puro...

0: Ano, di ba? Bombastic, telefantastic. Bombastic, telefantastic. Naku! At least maganda yung eksena natin today kasi madedefend ni Anthony Davao ang kanyang sarili bilang lalaki. Hi, Anthony!
1: Hello po.
0: Hello. Hi, everyone. Hello. Yes, magandang araw sa'yo, Anthony. Yan. Siyempre ikaw naman. Bago ang lahat, bago mo ikwento yung iyong journey sa VMX, first time mo rin dito sa programa,
1: yes,
0: di ba?
1: Yes,
0: ayan. Anong sagot mo muna doon sa chikahan na ang mga kalalakihan daw ay panira sa focus ng mga kababaihan pagdating sa pag-abot ng kanilang pangarap? Sure, para meron tayong iba't ibang point of view, di ba, lalaki and babae? Go, Anthony.
1: Siguro, not in general. Siguro it depends sa naka-experience mong lalaki, di ba? So, there will be times talaga na hindi kayo align or hindi kayo, hindi magandang chemistry ng isa't isa. So, may differences na hindi talaga magiging okay sa isa't isa.
0: Pero, kasi iba't iba tayo ng personalidad,
1: yes, pero talking about distraction, well, problems come and go, di ba?
0: Yes.
1: It just depends on how you fix it together.
0: Naniniwala ka ba doon, Dimple? Ay, nag-agree na lang. Para wala na mahabang chikahan na lang. Okay na lang. Okay, sige, bongga. Naniniwala ka doon, Dimple. Pero ako naniniwala ako. Sa simula naman kasi talaga, di ba, bilang magkaiba kayo ng pagkatao, kayo ay magkaiba ng personalidad, di ba? Sa una, di ba, may kanya-kanya kayong pinaglalaban. Pero ang maganda dyan, kapag nag-meet kayo halfway,
1: yes,
0: di ba, yung naintindihan nyo na yung isa't isa sa maayos na pakipag-usap. Ako, meron akong friend. Taray, friend. Meron akong friend, kahit ako talaga yan, sorry. Hindi, meron akong friend na parang at first, parang laging hindi okay yung ano, nagka-clash sila ng mga bagay-bagay. Pero dumating sa point na nung naintindihan nila yung isa't isa at napag-uusapan nila na, huy, wag muna ngayon ha, kasi parang I'm not feeling okay, hindi ako maayos yung pag-iisip ko dahil ang daming problema pinagdadaanan. So, ganun din siya. Tapos pagka natuto kayong mag-compromise sa isa't isa,
1: yes,
0: nagiging maganda yung outcome talaga. Oo, yung pagka walang pilitang nangyayari, di ba? At tama, huwag kang mapagod. Mahanap mo rin yun, ha? Baka mamaya, kasi yung past experience mo, na-experience mo yung man-child and everything, ganyan. Thank you so much. Ano yung bago mong movie naman ngayon?
2: Sex in Public.
0: Antara. Yes. O tama naman. That's the, ano, that's the English word for that. Yun naman talaga, scientific word for that, yeah, diba? Oo. Antara naman ginagawa mo, Manila's Erotica. Tapos ngayon, Sex in Public. Pang ilan mo na to? Pangalawang movie?
2: 15.
0: Ay, ang dami na. Ano yung mga title ng 15 movies na nagawa mo? O ano, Audrey?
2: Takas.
0: Trouble.
2: Pantasia.
0: Yeah.
2: Makalimutan ko na yung iba.
0: Totoo. Ang taring ng boses mo, no? Parang yung mga Japanese na cartoons. Yeah. Nakalimutan ko na yung iba. Parang ganun, diba? In fairness. Yung boses niya. Thank you so much. Babal kang kita mamaya. Anthony, ikaw naman. Magkasama,
1: yes,
0: kayo ni Dimple sa Lunok.
1: Yes. Actually, magkasama kami sa project na to, pero wala kaming scene together.
0: Ay, bakit? Yes. Kasi marami kayo sa Lunok, eh. O, si Astrid, na favorite ko din. Mm. Ang mga favorite ko dyan, si Karen Lopez, si Astrid. Yan sila yung mga paborito ko talagang ini-interview dito kasi parang tahasan din yung mga sagutan nila, Astrid, eh. Oo, tsaka nila Karen, talagang may mga sagot pa si Karen na parang hindi pwedeng sabihin sa ere, eh. Diba? Nakakaloka rin yung bakang yan, eh. Oo, diba? Nandyan din, of course, si Allison Ross. Ayan. Anong role mo naman sa Lunok?
1: Dito, ako si Bongbong. Ako yung caretaker sa isang...
0: Bongbong!
1: Yes,
0: President! President Bongbong BBM! Ayan.
1: So, ako yung caretaker sa villa kung saan sila mag-vacation.
0: Ay, ang taray.
1: Si Allison and si May.
0: Ay.
1: Yan. Silang dalawa doon ko sila mamimi.
0: Caretaker then, ka?
1: Yes.
0: Yun ang mga sinasabi ko sa mga caretaker na mga may dating, eh, no? Pag may dating yung caretaker, talagang... ibang maging labanan. Oo, no? Yes.
1: Tapos kasama rin natin si Mac Morales.
0: Yes.
1: Si Mac Morales, isang delivery guy dito. At the same time, undercover siya.
0: Totoo.
1: And then doon mag-unfold yung story kung bakit siya undercover.
0: Ay, yes, may dapat abangan. Parang
1: yes,
0: may mga naganap na patay. May mga abangan.
1: Abangan. Kaya ako mapapalunok actually. Sa mga intense na scenes.
0: Anthony, dahan-dahan na palunok ako. Charing. Ayan. Sa mga intense na eksena.
1: Yes, yes.
0: Oo. Paano ka nakuha sa VMX?
1: Sa VMX ako nag-start kasi yung family ko is sa Davao clan ako.
0: Mm-hmm.
1: So, my dad wanted me to go and try to be
0: showbiz.
1: Yeah, try showbiz.
0: Actor, ganyan. Yeah.
1: So before pa lang, tinatanong kami kung gusto nyo ba. Ako, in my mind, parang, I want to, at the same time, parang, nahiya ako.
0: Oh,
1: kasi bata pa ako eh. Oh, I wasn't like ready. Pero sabi ko,
0: no, if you don't mind me asking, how young are you?
1: I'm 28 po.
0: 28, okay.
1: Yes. So,
0: hindi tayong nagkakalayo. Wow. Sorry.
1: So, ayun, nasa grew up na, na-realize ko na parang, if given the opportunity, sabi ko, sige, I'll grab it.
0: Totoo.
1: And then, yun, nakilala ko si Mommy Aster, who's my manager right now.
0: Aster.
1: Amoyo.
0: Ha, Tita Aster! I love you! Love na love ko ang Tita Aster Amoyo. Isa po yan sa mga veteranong press reporter po natin sa entertainment, sa Philippine Entertainment Media. Yes. Dating kasama yan ni the late Kuya Germ sa Walang Tulugan. Tapos may programa yan siya ngayon, yung kanyang one-on-one interviews with the celebrities. Siya manager mo, Tita Aster. You're in good hands, Anthony. Yes.
1: For sure, yeah, Mommy Aster. The best manager po. So ayun, she told me lang if I was interested in
0: doing
1: sexy scenes. Sabi ko, why not? Yeah. Kasi for me, it's not just doing like sexy or
0: Tito daw.
1: It's for me, it's an art talaga eh. It's also acting talaga eh. Kasi you don't just do it because you feel it.
0: Mm-hmm.
1: You do it to make it feel like it's real. So parang gano'n, it's part of acting talaga.
0: Totoo.
1: So,
0: yeah. Yan. O bongga, o di pare-parehas din naman pala kayo ng pinaka-ano talaga, pagtingin sa ginagawa ninyo. Kumbaga
1: yes,
0: parang, eto di ba, yung mga kwento, tsaka hindi ha, magagaling na mga direktor ang mga nagdidirect sa VMX.
1: Uh-huh.
0: Di ba, yung mga dating direktor namin sa Pangako, so yung nagdirect ng VMX, si direct Dado Lumibao, nakapag-direct na sa VMX, di ba? Sino yung mga naging direktor nyo na? Na mas, kasi alam ko, direct Brillante Mendoza, may mga VMX project din siya nagawa. Sino yung mga naging direktor nyo? Like dito sa Lunok, sino?
1: Dito po si Direk Ray Nyamsuan.
0: Yes, mahusay din na director yan, si Sir Ray. Ikaw naman?
2: Si Direk Ayato Basho po.
0: Oh, bonggang-bongga din, di ba? Alam ko meron din mga ginawa dyan si na... Basta yung mga director namin dati sa... Si ano, Topel Lee.
2: May sa Scandal Queen.
0: Oh, sa Scandal Queen kay Direk Topel Lee. Si Direk Topel, napakahusay sa horror niyan, di ba? Pero ngayon, nasa VMX sila. Doing yung mga projects para sa VMX movies, ganyan. O ngayon, gusto ko, ikaw naman, pagka may girlfriend ka, hindi ka rin pwedeng gumawa ng project o separate yung pag
1: pero,
0: may relasyon?
1: It's been a while eh. Tagal na ako single.
0: Talaga?
1: So, yeah.
0: Oh.
1: And I think makaka-affect din talaga sa trabaho.
0: Okay, sige. Oo, makaka-affect sa trabaho.
1: Yeah, depende na lang sa tao, syempre.
0: Kung kaya mong i-handle.
1: Yes,
0: hindi, actually hindi. Ano rin naman, parang personal decision
1: yes,
0: rin yan. To gusto niyang i-private or something, di ba? Personal decision din. Kasi like sa kanya, antindi nung sa'yo ha. Talagang isang taon kang hindi gumawa ng proyekto. Tapos di ba, nakita mo man how God works in mysterious ways. Kayo pa yung unang nagsama sa proyekto. Ano, paano pala yun nung magkasama kayo? Hi Ate Jello, paano pala yun nung magkasama kayo dun sa unang project niyo? Hindi kayo okay?
2: Hindi kami masyado nag-uusap.
0: Pero may eksena kayo? Ha? Ang awkward.
2: Sobrang.
0: Anong feeling pagkatrabaho mo yung ex mo tapos sexy scene pa yung ginagawa?
2: Ano, siguro ano. Hindi ko alam na sa isip niya eh. Pero naalala ko lang yung sinabi niya. Sinabi niya sa akin, ano, hubadera daw ako.
0: Nung kayo pa?
2: Hindi, dun sa mismo set.
0: Ah, talaga? Grabe naman yun. Parang ano, mentally, ano, and emotionally, parang, sorry, tama ba yung term ko? Tinotorture ng bonggang-bongga. Yung, syempre, babae ka, masasaktan ka talaga.
2: Pero hindi ko na siya pinansin. Hindi ko pinansin yung sinabi niya.
0: Para nung narinig mo yun, parang,
2: dead mo lang.
0: Tas noo. Diba? Uy, hindi mo deserve yon, Dimple. Diba? Kasi parang ang kapal naman niya, ha? Na ganun din. Tapos yung pala na-interview ko next week siya, no? Uy, ang kapal mo, ha? Sa interview ko siya next week, no? Uy, ang kapal mo, para ganun-ganun din si Dimple, ha? Nagtatrabaho lang din siya tulad ng ginagawang pagtatrabaho. Diba? Pero after that, di mo pinansin, pero ikaw, mas ano ka na, stronger, bolder, and mas wiser ka na ngayon.
2: Meron pa yung alala ko, ano... Kasi,
0: ay, teka lang po, ito idinudulog na sa atin ni Dimpos. Nako, kung kinakailangan mong iiyak yan, iiyak mo yan. Dimpos, sandali lang. I-share ni Dimpos sa atin yung mga naramdaman.
2: Iba to.
0: Ay, iba na to. Iba. Oh.
2: Yung ano, pinayak ako ni Direk Topeli. Sabi, di umiyak naman. Kailangan umiyak sa set. Tapos, nung kinagabihan, sabi sa akin nila Karen Lopez, nila rin. Ang galing ko daw, bakit daw, ang bilis ko daw umiyak. Tapos nag-comment siya, sabi niya, wala iyakin talaga yun. Eh, hindi nga alam dun sa set na mag-ex kami.
0: Ay! Ba't ganun? Papansin din siya, no? Papansin siya, no? Yung ex mo na, pero alam mo yun, para, dahil lang, para hindi maano yung ego niya, gagawa lang siya ng paraan para sa words na mga sinasabi niya towards you, masaktan ka. Pero buti na lang, te, chin up ka. Di ba? Marami pang mga magmas, mas magmamahal sa'yo. Hindi mo siya deserve. Di ba? Wala siyang karapat. Tapusin na natin. Gusto na, tsare. Sorry, Anthony. Hindi kasi alam mo kaming mga babae. Hindi, ganda. Uy, ano masasabi mo sa naging experience ni ano, Dimple, Audrey?
3: Nakakaiyak yung background music.
0: Totoo, nakakaiyak talaga. Nakakaiyak talaga. Sige nga, kung magbibigay ka ng advice, Anthony, POV ng lalaki, kay Dimple, and POV ng babae, ano yung mga advice nyo sa naging experience ni Dimple? Let's start with ladies first. Anthony? Hindi, sorry. Audrey, ikaw, syempre, di ba?
2: Huwag na mag-jawa ng
0: ano. Ay, naku, sumasagot. Pamaya ka pati, makikinig ka muna sa mga... Kay DJ Anthony and DJ Audrey, go. DJ Audrey.
3: Huwag na lang mag-jawa kung hindi ka sure. Well, hindi mo naman kasi malalaman ugali ng tao sa umpisa pa lang, di ba? So, I think that's the God way para lang may matutunan kang lesson from that experience.
0: Thank you so much, DJ Audrey, DJ Anthony. Ano mga ipapayo mo sa ating nangihingi ng advice?
1: Well, pagdating sa relationship talaga, if it doesn't work, it teaches you something. So, you just have to risk it. And kung hindi man mag-work, at least you learn something from it.
0: Totoo. Hindi ka ganyan. Hindi ka ganon.
1: Ay, hindi. Hindi ako
0: ganyan. Di ba minsan, no? Sa kantang aniglak na yun, eh, mas ano... ano yun, mas lalaki pa ang bakla kaysa sa talagang lalaki. Kasi minsan yung mga ganun pananalita, di ba, parang hindi naman ginagawa talaga, yes, yun. Pag, ako, like ako, pag ex ko na, pag tinatanong ako, hindi ako nagsasabi ng anything against sa ex ko kasi mas tinitreasure ko at pinapahalagahan ko yung mga mag... Ba't kinatawa? Ba't kinatawa?
2: Parang hindi kasi, tama na sinabi ko to.
1: Kasi kinakwento niya eh.
0: Oo.
1: Yung mga nangyaring masasama.
0: Hindi. Hindi, sabi naman, kaya hindi naman niya sinabi ng walang dahilan. Yes, kumbaga so, nasa ano tayo, nasa isang programa tayo kung saan nakikilala natin ang isa't isa. Diba? Yung ganun. Like, I'm sure marami sa listeners natin na nakaka-relate. Hindi, diba sabi nila, I'm sure, ang ganda-ganda na ni Dimple. Ang sexy-sexy na. Artista pa siya. Pero may ganun pa rin siya na-experience. Diba? Nagiging ano tayo, nakaka-relate sa atin, sa inyo, yung mga nanonood, hindi lang dun sa ginagawa niyong project, kung hindi rin sa tunay niyong buhay. And that is one of the pinaka-great formula of an actor and actress. Kaya sinusundan sila ng mga tagahanga kasi nagiging bukas sila sa mga nakikinig, sa mga nanonood, na ang feeling ng mga nanonood at nakikinig ay katulad ko rin siya. Yeah. Oh, di ba?
2: Perfect ka dami.
0: Henay! Thank you! Jari! O, oh, diba? Ay, nako, syempre, diba? Naku, nakakabiti naman ng chikahan. Ang movie ninyo ay kailan? Pwedeng mapanood? Ito ba'y showing na? Invite natin ang ating mga ka-vibes.
1: Yes po, ini-invite po namin kayo to watch Lunok only on VMX and it's airing po this...
3: July 17, Friday.
1: July 17 po, Friday. So, we hope to... abangan nyo po. Sana mapanoorin nyo po yun.
2: Tsaka mapapalunok talaga kayo.
1: Yeah.
0: Totoo. Dapat nga may ma... Sige, balik tayo ng...
2: Dahil ginalingan namin dito.
0: Yes, ginalingan nila, diba? Pagkatapos natin mag-commercial at ng ilang awitin, abangan nyo po. May mga may init na katanungan tayo kay Anthony, kay Dimple, at tsaka kay Audrey sa pagbabalik ng programang Banana Crew. Okay? Yeah. Okay. Siyempre, ang oras muna natin ay 4:01 sa buong kapulaan ng Pilipinas. At ang oras na yan atin sa atin ng...
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS Banana Crew.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Delivery! Maria Jose?
3: Akin yan? Ang laki ng box!
2: Surprise!
3: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
2: Basta para sa'yo, gagawin ko all.
4: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
5: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
6: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan.
7: No processing fee at fast approval pa.
8: Kaya, apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
9: Pag-ibig Fund, solid ka ba?
10: 92.3 FMR, favorite music radio. Vibes.
11: Ang lupet!
12: Numinado na naman ang 93.3 FMR.
11: Ang lupet!
13: Numinado tayo ka Vibes sa FAMAS Broadcast Arts 2026.
14: Ang besyo ng bayan at diyosa ng kalsada, DJ Jaiho, para sa Best FM Radio DJ 2026.
15: At Banana Crew
14: para sa Best FM Radio Program 2026.
11: Ang lupet!
14: Salamat sa walang kasing lupet na suporta nyo, mga ka-vibes. 92.3 FMR, your favorite music radio.
11: Ang lupet!
16: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
11: Ang lupet!

0: your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: Paborito niyong merienda. Nandito na!
4: Welcome sa Home of the Stars!
5: Totoo yung galit mo dahil nagseres ka kay Christina.
6: Sabi, syempre, alam mo na, pag may mga dinig-dinig ka, na gano'n pala nangyayari.
7: Live sa studio, Robbie Domingo!
8: Hey! Taas, ha? Hey!
9: Hello, mga kapa!
10: Miss Julian Santos!
11: Uy, pagod na pagod ako dito!
12: JC De Vera!
13: Yes. Hello po sa inyong lahat ng mga nakikinig. Sana patuloy kayo makinig sa

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes ang Lupet. Tayo pa rin po ay sa bayang napakikinggan sa Metro and Mega Manila sa 92.3, sa 101.9 sa FM Radio Davao City, sa 89.5 FM Radio Davao del Norte, sa 97.5 sa Gensan at sa 102.3 Bacolod at sa Baguio. At syempre, hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati na rin all over the world via our Facebook Live and YouTube Live. Kasama pa rin natin mula sa VMX, sina Dimple, si Audrey at si Anthony. Hello! O bumati ulit kayo sa mga listeners natin all over the world. Go!
1: Hello everyone!
2: Hello! Pinapati ko yun.
0: Tonto si Dimple, lago ka mahiya. Ano ka ba? I-relax mo yung ano, sarili mo dyan. Nandiyan na si Anthony. Oh, hindi kanya pababayaan.
3: Siya na magsasalita.
0: Yan, oo. Oh, oh. Oh, bawat isa sa inyo, ito na nga. Narinig nyo na yung ating tugtog, di ba? Talaga pang malakasang... mga tanong ay dapat niyong sagutin depende sa kung paano or ano yung pagkakaisip niyo sa mga katanungan. Okay? Isa-isang sagot. Pwede kayo mag-explain doon sa mga kasagutan din na gusto niyong sabihin on air. Ready, Audrey? Ready? Ayan. O, Anthony, ready? O, sige, unang tanong at gusto naming malaman para kay Dimple, para kay Audrey at para kay Anthony, ano mas gusto ninyo? Yung mahaba, lalo na sa mga kababaihan ha, oo. At saka isa'yo rin, ganun din yung ano. Mahaba or mataba? Yun lang.
1: Ako, mauna na ako.
0: Oh, yes.
1: Mahaba.
0: Yes, ikaw mahaba.
1: Yes.
0: Oh, yeah. Oh, wow, bakit may ganun ka? Bakit may ganun ka?
1: Hindi, kasi syempre, iba pag mahaba yung pasensya.
0: Tama. Tama. Yes. Dapat mahaba ang pasensya.
1: Yes.
0: Oo, oh, yes. Okay, oh, ikaw, Dimple, mahaba or mataba?
2: Mataba yung puso.
0: Ay, ang taro. Mahirap yung kapag mataba ang puso, baka ma-acute heart failure, di ba? Kasi kapag ang
1: delikado yun.
0: Kasi kapag ang baga na tubigan, magkakaroon ng heart enlargement, delikado yun, te. Oo. So, ano ba talaga? Anong gusto mo? Mahaba? Gusto mo maging mahaba na lang, te? Kaya kay Anthony? O mataba talaga yung gusto mo?
2: Hindi, pwede rin.
0: Ay, hindi nga, ikaw nga.
2: Ano talaga isa lang pipili.
0: Isa lang pipili.
1: Isa lang.
2: Sige.
0: At di ko gusto mo, bongga ka. Dalawin sa'yo, di mahabang mataba. Di ba? Oo. Gusto mo ganun?
2: Oo, ganun.
0: Ay, bongga ka talaga. Mahabang mataba. I love it. Mali kasi kapag tumaba yung puso. Mali yun. Madelikado. Ikaw, Audrey.
4: Bawal both.
0: Pwede. Choose niya yan.
4: Masarap kasi yung hotdog na mataba at mahaba. Di ba?
0: Yes. Hindi na yan hotdog. Hungarian na yan. Diba? Hungarian na. With cheese. With cheese. Yes. Talaga naman ako kahapon. Talagang nakain ko ang napakatawang Hungarian.
4: Wow.
0: Na may cheese. Ay, di ba nung hindi naman pandemic, di ba recently nauso yung ano?
1: Yung exploding na cheese.
0: Yes, yung pagkagat mo may little sec. Ganon. Meron sa ugbo, yes. Yung ano, Thailand sausage.
4: Yes.
0: Na pagkagat mo, may tumatalang
2: may bumuputok sa loob.
0: Yes, may bumuputok talaga ng bonggang
2: bong. Agulat ka ako.
0: At ang init nun, te.
2: Oo, mainit.
0: Totoo, mainit talaga.
4: Mainit talaga.
0: Pagkagat ko nung may putok, kaya ako din, ano muna, parang hindi ko muna siya kinain agad-agad. Pinalamig ko muna siya, yes. Susunod, o maluwag o masikip. Ay, ayun na.
2: Masikip.
0: Ayun, tama, tama. Bakit gusto mo nang masikip?
2: Wala akong maisip ko.
1: Ano, ako, ikaw, masikip din ako.
0: Masikip ka din ang gusto ni Anthony.
1: So, kasi fitted din yung sinusuot ko. Ganun. Lalo pag nag-gym ako, gusto ko dry fit eh. So,
0: yes.
1: Fit, diba? Makikita yung muscle mo pag ganun.
0: I agree. Yeah. Ang sarap makita sa isang, sa mata, ang sarap sa mata, makita ang isang tao kapag yung damit niya is parang, hindi naman ganun ka-fitted na fitted. Yung saktong-sakto. Kasi parang for me, maganda rin naman sa iba yung loose, pero nalalausihan kasi ako. Parang gusto ko lagi yung, kunyari, naka-formals, gusto ko maganda yung pagkaka, yung tuck-in yung ganun. Gusto ko yung yes. Ay, bongga.
1: Maganda tignan yung fit pag ganun.
0: Tsaka ang galing ni Dimple na mapapir pa sa'yo. Ang galing mo, ang talino mo, Cherry. Audrey, masikip o maluwag?
4: Masikip din.
0: Bakit?
4: Kasi kung maluwag yung lilinisan ko pag magwawalis ako, edi mapapagod ako nun.
0: Tama.
4: Maliit lang, masikip.
0: Tama, yes.
1: Mas madali, actually.
0: Actually, ako, kaya, alam mo, maraming kabataan ngayon, di ba, na instead of, di ba, dati ang pangarap ng lahat magkaroon ng sariling bahay, yung iba sa studio type unit ng condo, gustong-gusto na nila.
4: Yes.
0: Tsaka, di ba, more on travel na yung mga mas younger generation.
4: Mas practical.
0: Mas practical sila, yes. Susunod, tuyo o basa?
2: Ang una. Basa.
0: O basa. Why basa? Dimple.
1: Actually, ako din. Basa din ako.
0: Bakit basa?
1: Kasi mahilig din ako mag-swimming talaga.
2: Oh,
1: so, yeah, beach person din ako. Eh.
0: Yeah. And, ah, yes. Ano ka? Mas swimming pool or dagat?
1: Mas, actually, both naman eh.
0: San ka ba sa Davao?
1: No, I'm actually not from Davao.
0: Ah, hindi ka from Davao?
1: Last name talaga na.
0: Ah, yun talaga?
1: Yes.
0: So, kamag-anak mo sila Sir Ricky?
1: Yes po.
0: Tsaka yung anak ni Sir Ricky, sila yung nasa...
1: Si Ara and Ricky May.
0: Eh, si Ricky May, kamag-anak mo ng bonggang-bong. Akala ko from Davao kayo.
1: Kapatid siya ng dad ko, si Uncle Ricky.
0: Ay, yeah. Oh, the late, the direct Ricky Davao. Oo, oh, yan. Oh, ano sa'yo? Mayroon ka mag-swimming pool or dagat?
1: Both eh, pero... mas madalas ako sa pool kasi mas malapit,
0: mas convenient. Yes, totoo. Yes. Ikaw naman, walang ano, basa-basa lang, okay na sa'yo. Okay na sa'yo, ha, Dimple. Ha? Oo, ikaw?
4: Basa din.
0: Ba't basa?
4: Kasi pag ano tuyo, maalikabok, eh yung Manila masyado ng congested, di ba?
0: Oh, sorry kami congested. hindi mo kayang parang, wag yung lolo ko lokohin si Audrey. Hindi siya basta-basta, visual arts siya. Congested, gusto mo yung basa talaga.
4: Yes.
0: Ano naman ang mas bet ninyo, yung ano, nakapaitaas or nakayuko? Pataas o pababa? Nakataas o nakayuko? Ang gusto mo?
2: Pataas.
0: Bakit? Parang iba na yung tumatakbo sa isip ni Dimple. Parang hindi na ano, Jerry. Bakit pataas?
1: Ako pataas din.
0: Oh, kasi, dapat laging pataas.
1: Yes.
0: Yes.
1: Kanyari, let's say, mahilig siya mag-basketball eh. Pag talo ka...
0: Ay, totoo ba?
1: Yeah. So, palagi hindi pa... Kailangan you have to look up pa din, chin up pa din kahit talo ka. You learn from it. Hindi naman pwede palaging panalo. So, lagi tayong... Taas lang.
0: And also, basketball is a game for dapat sports,
1: yes.
0: sportsmanship. Yung discipline, di ba? Yes. Yung wala, bawal ang pikon.
1: Mm.
0: Di ba? Pero hindi na iiwasan, meron talaga minsan, yeah. Nagkakapikon. Di ba si ano, hindi ko, yung basketball player na matangkad, yung Black American, si Ball.
1: Mm.
0: Oo.
1: Si Ball.
0: Oh, yes, si Ball. Di ba yun naman talaga yung ano niya?
1: Yes,
0: oo.
1: Yes.
0: Yung talaga yung name ni Ball.
1: Yung talaga yung name niya.
0: Yung talaga, oh. Basketball player siya, yes. Oo. Oh, tama, dapat ano, hindi ba nakikita ko kasi parang napipikon sa kanya kasi ang laki niya, nababalyan niya yung mga ano.
1: Yeah.
0: Yes, ikaw Audrey.
4: Pataas din.
0: Why?
4: Gusto ko lang.
0: Tama.
4: Wala akong maisip.
0: Totoo.
4: Pataas.
0: Ganun din, dapat lagi sa buhay pataas. Kung madadapaman tayo, babangon.
1: Yes. Heads up palagi.
0: Yes, totoo.
4: Don't look back.
0: Totoo. Susunod, ayan. Ano yung gusto nyo, mabilis o mabagal?
2: Mabagal.
0: Ah, yes. Bakit mabagal naman?
2: Para hindi ka nagmamadali.
0: Oo naman, eh.
1: Ako din, actually, mabagal din.
0: Oo naman, te. Tama naman. Kasi parang sungasunga ka naman. Nung nagmamadali ka sa mabagal mo, diba? Ikaw?
1: Ako, mabagal lang din. Parang sana lang yan sa...
0: Sa buhay.
1: Sa buhay.
0: Ay, hindi karera, by Vinny.
1: Yeah. steady lang ang buhay.
0: So, sa'yo mabagal din?
1: Yeah, mabagal din ako, yeah.
0: Pag nag-workout ka, paano yung ano,
1: yeah.
0: Yung mabagal muna tapos bumibilis ka, gano'n?
1: Pwede, yeah. Pag may repetitions kasi na depende sa tempo, mabagal muna.
0: Ah.
1: Pag napapagod ka na,
0: bibilis ka muna.
1: Yes, partial reps, mas mabilis
0: Correct.
1: Na.
0: Yeah. Ah, bongga. Audrey, ikaw?
4: Mabilis. Para mabilis din matapos.
0: Ay,
4: yung gagawin.
0: Wow, paspasa na to, gano'n. Yes, may gano'n. Laban na to, girl, gano'n. Kasi marami ka pang gagawin. May mga, kumbaga,
4: yes.
0: Pero pag nagtatatukay, hindi yung pwedeng madaliin yun, di ba? Dapat hinay-hinay yun.
4: Yes.
0: Dapat magandang hagod.
4: Ano kasi, wala akong patience. So gusto ko mabilis.
0: Ah, talaga?
4: Mabilis talaga, as in.
0: As in, gano'ng kabilis? Yung kunyari, pag tumatakbo ka, paano yung tulog nun? Tumatakbo mabilis na mabilis. Yung...
1: Mabilis nga yun.
0: Mabilis
1: nun.
0: Mabilis, diba? Paano pag tumatakbo ka, tapos mabagal yun sa'yo? Paano yun? Ayan, ang bagal nga. Yes. Susunod, ikaw ang magpapakain o ikaw ang kakain?
2: Mas gusto ko yung ako yung kakain.
0: Ah, talaga?
2: Mm-hmm.
0: Bakit?
2: Para matikman kong masarap.
0: Talaga?
2: Mm-hmm.
0: Di ba sabi nila, a way to a man's heart is through his stomach. So, hindi ka mali mag-prepare ng mga food. Tapos ikaw, kainin mo. Hindi ka magagano.
2: Gusto ko yung mas pinagsisilbihan ako.
0: Ah, ikaw ang kakain talaga. Yes. Mm. Oh, Anthony.
1: Ako din, kakain. Kasi foodie talaga ako eh.
0: I love food.
1: Yeah, lalo sa sweets. Ah, I'm a sweet lover. Mm. Yeah.
0: Talaga? Yeah. Ikaw, Audrey.
4: Ako yung magpapakain.
0: I love it! Diba tama? Kasi tayo mga Pilipino, we're very, very hospitable.
4: Yes, tama. And empath ako. So, mapagbigay talaga ako.
0: So, kumbaga, parang pag nagluto ka, pagluto na, paano mo siya isi-serve? Kainin mo to, paano?
4: Subo mo to.
0: Ayan! Bongga, diba? Okay, ayan. Uy, palakpakan naman natin sa oras na 4:16. Muli, imbitahan nyo sila sa inyong mga pelikula. Audrey, ko naman mauna. Ayan, sana nag-enjoy kayo, ha? Okay, ikaw, Audrey. Ayan, imbitahan mo sila sa iyong pelikula. Go!
4: Hi, everyone! Please watch Viva Max Special Sex in Public this July 21 sa Viva Max.
0: Ayan. Okay naman. Sa yung pinikulang Lunok.
1: Yes po. Ayan. Abangan nyo po this July 17 na Lunok exclusively on VMX. Ayan. Kasama po natin si Candy, Mac Morales, Alison Ross, and Astrid Lee.
0: Totoo.
1: And yours truly po. Yes, abangan niyo po.
0: Anthony, sana mapanood ka rin namin, di lang sa VMX, no? Sa iba pang mga tele-teleserye. Yes, pati ko din, Audrey. Yeah. Kayo din, ha? Pagka nangyari yun, bumalik kayo sa programa. Dapat,
1: oo naman po.
0: Kapag kunyari,
1: yes,
0: nasa,
1: sure,
0: nasa Sigabu kayo o sa kaya sa mga GMA programs, ganyan. Kasi di ba, meron si na Rob Ginto. Mm-hmm. Ma-appear na si Rob sa Pipito Manaloto. Yeah. May mga appearances siya sa teleserye ni Ruru Madrid. Sana pag kayo din, ganun, ha? Babalik-balik kayo sa programa,
1: oo,
0: ha?
1: Yes.
0: Ay, eto lang, bago natin tapusin, bago tayo mag-back to more music. Syempre, di ba, sexy yung ginagawa nyo. Mm. Kamusta sa inyo yung mga indecent proposals? Very rampant. Do yung mga offers, yung mga sa Instagram, meron?
4: Hindi ko pinapansin.
0: Dead maka. Mm-hmm. Magkano pinakamataas na offer?
4: Hindi ko na nakikita eh. Kasi pag nakikita ko yung names nila, tapos umpisa pa lang, intro pa lang, naano ko na.
0: Black.
4: Oo.
0: Kao.
2: Marami, pero di ko na din.
0: Ano yung pinaka? Yung nabasa mo na, ay, taray, oh.
2: 200.
0: Talaga? One night stand lang yung 200? Mm. Oh, sa'yo, sa lalaki, meron syempre.
1: Yeah, meron.
0: Ano?
1: Minsan, ano na nga eh. Mga black card, gano'n.
0: Talaga? Pati yung may card na yun, para,
1: yeah.
0: Ano, parang, ano, sky's the limit. Kasi di ba mag black card, parang yun yung pinakamataas sa mga credit card.
1: Yeah.
0: Paano, like, ikaw di mo pinapansin black agad, ikaw, gano'n din, dead ma?
2: Oo, oh,
1: din. Well, yung usual kasi parang nilalatag na sinasabi na kagad kasi feeling din siguro nila
0: mas screen record pa, di ba? O mas screenshot, yeah. Pero di ba ano to, naka-hide naman sa dummy account? O meron nang naglakas loob sa inyo na talagang mukha, tao, gano'n? Tao naman din, pero dummy.
1: Yes, yes.
0: Meron na?
1: Meron na.
0: Ah, talaga? Kilala?
1: Oo, kilala din.
0: Talaga? Yeah. Feeling mo kilala ko?
1: Ah, kilala mo yan.
0: Talaga? Yeah. Sa inyo? Dami?
2: Mm. Meron dami.
0: Meron din yung talagang kilalang tao? Meron?
2: Mm-mm.
0: Talaga? Artista?
2: Ah, hindi naman.
0: So, politicians?
2: Mm-mm.
0: Talaga?
2: Mm-mm.
0: Sa'yo?
4: Mga ganun. Politicians? Mga referrals.
0: Ah, tapos referrals. Eto ha, curious question. Sa lalaki kasi syempre akala nila walang nawawala. Pero di ba the dignity, may ganun din.
1: Yeah.
0: Paano pag nakakabasa ka ng ganun?
1: Wala. It's parang, I don't know, hindi naman siya ina-expect, oh, pero naging ano na rin siya eh. Normal na lang na may mga ganong tao talaga.
0: Mm-hmm.
1: Yeah, so I just, alam mo, I don't reply na lang to it.
0: Don't focus on it, yeah. Diba? Kayo ganun din sa inyo? Or na-hurt kayo na parang, ganun ba yung tingin nyo sa amin? Ganun.
2: Hindi naman.
0: Hindi naman. Parang okay lang kasi nangyayari naman talaga siya, hindi lang sa inyo, sa mara. Kahit naman di sa VMX eh.
1: Yeah. Yeah.
0: Diba? Kahit naman di sa mga VMX stars, kahit naman siguro yung mga, minsan nga influencers, TikTokers, diba may mga ganun din talaga sa nila. Thank you so much for being so honest and so generous of answering all the questions. I hope nag-enjoy ang bawat isa.
1: Sobra po.
0: Nag-enjoy ka ba?
2: Mm,
0: hindi ka nakabado. Oh, diba? Sa susunod na balik mo, huwag ka nang kakabahan, ha?
1: Kinabahan ba si Ian?
0: Kinabahan siya. Parang kayo na kinabahan siya. Pero kahit na, okay lang din naman, kahit kinabahan siya, na-share niya naman yung sa ex niya, yeah, diba? Yeah. Hahanapin nila sino doon kung hindi si Nico Loco, diba?
2: Oh, kasi may love invite pa ako.
0: Ha?
2: may invite pa ako.
0: Oh, sige.
2: Invite ko sana kayo manood dun sa...
0: Akala ko sa birthday.
2: sa birthday ni Aaliyah Raymundo.
0: Ayan, yes. Yeah. Si Aaliyah, ano, last of kasama natin.
2: Sa
0: yes.
2: July 23, nasa Viva Cafe kami.
0: Merong ganap.
2: Oo, oo, tapos ano, launching na din ng music video ni Floki Chavez, yung wow. Two Bad Beaches.
0: Ayan.
2: Andun kami. Music video. Kasama ko sila Queenie, sila Rinoa.
0: Oo.
2: Tapos...
0: Beaches yun, no? Yung mga maganda. We have 7,500 island, high tide or low tide in the Philippines, ha? Tatandaan nyo ba? Miss Charlene Gonzalez. Okay. Thank you so much. Invite mo sila sa, Viva Cafe.
2: Oh, nood kayo guys sa Viva Cafe sa July 23.
0: July 23. Oh,
2: birthday
0: ayan.
2: Bash ni Aaliyah Raymundo. Nandun kami as guest artist din.
0: Ah.
2: And then also yung launch ng music video
0: yes,
2: ni Floki
0: Chavez. Yes, tama. Yes. Huwag mo na sabihin yung title kasi syempre, hahanapin na lang nila yan online. Diba? Yes. Kaya pa ikaw? Okay na?
4: Okay na.
0: Salamat Audrey. Salamat Anthony. Marami at syempre salamat maraming po. Salamat din kay Dempol. Balik tayo sa Morning Tugan dito lang syempre sa 92.3 Home of the Stars Banana Cruise sa FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes ang lupet
3: Banana Groove.
5: Bagong cellphone niya oh. Ang lupet.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
8: May

And that was What If ni Seska. Naku, nakakatuwa naman din talaga no, na malaman at itanong natin kung what if, kung pwede ba talagang maging tayo, ano ba talaga yung pwedeng kahantungan ng ating pagmamahalan. Oh, taray, ikaw ba, Kuya Grab Driver na si Kuya John Nares mula sa Caloocan, na pa what if ka rin ba nung mga panahon na nasa moment ka nung nagliligawan pa lang kayo ng asawa mo o kaya ng crush mo? O bongga, salamat Kuya John sa pakikinig sa 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes. Pinapabati sa atin yan ni DJ Joko Loco. Ito namang susunod na awitin, ang Fall Season ni Dianella at ni Alex Bruce.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Ako nga pala si JM.
3: At ako po si Fian.
2: Kaya makinig sa 92.3 FM Radio Manila.
3: Yes, your favorite music radio kabad.
4: Hello kabad, ako po si Bren Manalo at palaging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio kabad.
5: Mga ka-vibes, ako si Mika Salamanca at palaging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio kabad. Ako si AC Bonifacio at palaging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Kavibes! Hello mga Kavibes! Ako po si Helen Paralejo at palaging tumutok sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Kavibes!
6: Numinado na naman ang 92.3 FMR!
7: Ang lupet!
6: Numinado tayo ka-vibes sa FAMAS Broadcast Arts 2026! Ang besyo ng bayan at diyosa ng kalsada, DJ Jaiho! Para sa Best FM Radio DJ 2026! At Banana Crew! Para sa Best FM Radio Program 2026!
7: Ang lupet!
6: Salamat sa walang kasing lupet na suporta nyo, mga ka-vibes. 92.3 FMR, your favorite music radio.
7: Ang lupet!
8: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
7: Ang lupet!
9: Umaga pa lang na katutok na sila sa palengke, abala, nagbabagsakan na mga kabarbs sa tindahan, pati kabahayan, walang lipatan,

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Fact!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
3: Usapang artista o showbiz chika, kwentuhan with matching tugtugan. Yan ang pamirienda ng paboritong beshe at bayan, DJ J.

0: 92.3 FM, our favorite music radio ka-vibes, ang Lupet! Magandang afternoon pa rin sa lahat ng ating mga ka-vibes na nakatutok sa atin. Hello-y! Sa'yo! Oo, ikaw na ikaw, Kuya Driver, na talaga nga namang tinitiis ang init. Nagbubutil-butil ang pawis kahit na ikaw ay nasa aircon mong sasakyan. Kapag naman talaga medyo hindi na ganun ka-latest yung model ng sinasakyan mo, eh mararamdaman mo na talaga yung init sa mga aircon, especially kung hindi alaga ang filter ng aircon mo, diba? Pero okay lang yan. Ang importante at ang mahalaga, eh nakakapagpasada, nakakabiyahe ka pa rin, ka-vibes. Oh, gusto mo yun, diba? Hindi, kaya ako na naman nabanggit yun, ka-vibes, kasi nga, syempre, alam ko naman, kagaya ko, eh ikaw din naman, eh babad din kapag free time mo sa iyong social media application. Abay, alam mo ba, ito, meron ako mga TikTok finds para sa inyo, ha? Wala kaming yellow basket kasi syempre, radyo ito, di ba? Bongga naman kung may yellow basket. Nag-affiliate pa ako, di ba? Hindi ganun yun. May nakita ako, ka-vibes, na ang ganda ng yung sa uluhan nung upuan mo dyan sa sasakyan mo, meron ng ano ha, meron ng inilalagay na yung electric fan, hindi na yung kagaya nung dati, yung parang metal na parang delikado, baka mamaya maano pa yung kamay nung pasahero pag may mga bagets. Meron ng magandang inilalagay na very aesthetic. Alam mo ba kung ano aesthetic? Yung magandang tignan pa rin, hindi siya eyesore. Ay, eyesore! Saan gaya yung eyesore? Oo, diba? Hindi, yung hindi masakit sa mata, yung kaaya-aya siyang tignan. Oo, i-check nyo po yan. Hanapin nyo, ano, mini electric fan for cars. Ganyan. Baka po makatulong sa inyo, ka-vibes. Samantala, sa oras na 5:12, mga ka-vibes, opo, di ba kahapon nga po, eh, inilahad na. And actually, today, nag-post na si Bea Alonzo nung kanilang wedding ni Vincent Ko. Di ba itong si Vincent Ko nga, kasi syempre, parang usap-usapan na ilang beses na nagtangka silang magpakasal sa Italy ba, sa abroad. Pero hindi natuloy. Kasi daw di umano may mga prenup agreement, diba? Pero gaya nga ng sabi ko, sa hinaba-haba man ng prosesyon, haba hindi man sa simbahan, eh sa munisipyo naman ang tuloy. Congratulations kay ate kong Bea Alonzo and kay Vincent ko. Si Vince, si Bea Alonzo, syempre kilala nyo yan, mga ka-vibes, bilang siya ay isa sa mga blockbuster queen natin sa Pinilakang Tabing. Samantalang si Vincent ko naman, opo, anak lang naman siya ng sikat na grocery stores. O, ito, hulaan nyo ha. Color green po ito. Pero ang pangalan po nito ay walang green sa pangalan. Pure, opo, no, pure, o, yeah. Alam mo na kung ano yun, hindi ko na sasabihin. Pero baka naman, di ba, maging ano natin yon. This portion is brought to you by, ayan, oo. Dito kami namimili kasama si Aling Blanc. Oh, hindi ko masabi eh, di ba? Tinatawagan ko na nga po ngayon din eh. Oo, in fairness, nag-host ako sa mga year-end party nitong kumpanya na ito. O baka naman, kung nakikinig po ang ating mga ka-vibes dyan sa Pure Gold. O ayan na ha. Baka nakikinig ang mga ka-vibes dyan sa Pure Gold. Ito po, nanawagan po ang beshi ng bayan. Samahan nyo naman ako sa programa, Pure Gold. Total masaya naman na ang puso ni Vincent kay Bea Alonzo. Pero ako ha, just may 2 cents. Wow, may 2 cents! Sabi daw! My 2 cents! O hindi, ang sa akin lang, diba? Nakita nyo yan, mga ka-vibes. Parehas mayaman ha. Parehas mayaman. Si Bea, bilyonarya sa dami ng mga kinita niya sa endorsements, sa pag-artista niya, sa kanyang mga tinatrabahong mga businesses, etc. At si Vincent ko sa Pure Gold, syempre, diba? Bilyonaryo na po ang dalawang yan. Pero, diba, kita nyo saan kinasal? Sa munisipyo ng Makati na pinangunahan ni Mayor Nancy Binay. Diba, masasabi mo talaga na hindi porket mayaman kayo eh, kailangan maging magarbo. Kailangan in grande talaga. Pero parang pakiramdam ko, kapag nagmahal tayo, diba, kasi sabi nga sa akin ni Papa Awel, kagabi learnings ko kagabi sa DZMM, Yung sa may pagsasimbahan daw, yung may mga ano, pag parehas katoliko, ito daw ay isang ano, mga ritual. Ritual daw yan. Oo, diba? Hindi kailangan ng 10 million na nagagastusin para sa kasal para patunayan ang totoo nyo pong yaman. Diba yung mga ganyan? Ang tunay na mayaman, hindi maingay, tahimik lang, sure lang. Love is the luxury. Yan po ang flex, mga ka-vibes. Kesa naman, diba? Bato-bato sa langit po. Alam ko naman na gusto nyo po ng because special po ang wedding. Para po sa mga kababaihan at syempre sa mga kalalakihan. Minsan, special para sa mga magulang, diba? Oo. Sabi dito, habang ito yung topic ko, DJ Jai ho, meron nga pong iba, o ito po ha, binabasa ko lang, meron daw pong iba na talagang ang lakas mag-hashtag feeling mayaman, aray ko! Aray mo! Oo, diba? Sabi, ayan, naghahangad ng magarbo at ingranding wedding, pero puro pangungutang ang ginawa, nangutang sa mga kapatid na mga nasa ibang bansa para ma-achieve ang dream wedding nila. Naiyak na lang yung mga OFW kasi pera pala nila talaga ang balak gamitin. Ay, mali. Oo. Ito, isang beses ka lang ikakasal kaya dapat bongga na, pero after kasal, kung ubos ka naman at wala kang savings plus may utang pa, eh mag-isip-isip muna. Lahat tayo dapat lagi-laging maging practical. Hindi naman sa ini-invalidate natin, no, yung mga ibang ginusto, yung magarbo at magandang kasalan. Siyempre, di ba, minsan lang nga mangyari sa buhay, ika nga nila, di ba? Parang maganda na yung ma-experience mo. Pero ito, pinatunayan na Bea Alonzo na parehas na silang bilyonaryo. Pero gaya nga ng sabi ko kanina, mga ka-vibes, di ba? Pag nagmahal sila, hindi na kailangan yung gano'n, maraming bisita or kung ano man. Love, yung pinaka-pag-iibigan, doon na nanaig dapat. Love is the luxury. Yun ang pinaka-flex, mga ka-vibes. Yes. Sa oras na 5:17, ako mga ka-vibes, dito na tayo sa ating portion. Ang tarayang portion. Kung saan hatid sa atin ng maganda yun, di ba kung ganon? Oo. Yes. Ito na po yun, mga ka-vibes. Yung nire-request ninyo, kino-comment po ninyo sa ating social media account sa Facebook, ang ating daily top 10 countdown hits. Ihahatid ko na po para sa inyo, mga ka-vibes. Kaya naman sa mga nakatutok sa atin, sa mga grocery stores, sa mga ukay-ukayan, sa mga hardware, sa mga junk shop, sa lahat ng mga nakatutok gamit ang kanilang mga radyo, gamit ang kanilang mga social media applications. Opo, nasaan ka man, Luzon, Visayas at Mindanao. This is it, our Banana Cruise Daily Top 10 Countdown Hits. Tuloy-tuloy na tugtugan, dito lang sa Ka-Vibes mo sa Sound Trip. Dito po ang 92.3 FM, our favorite music radio, ang lupet!
1: Gusto mo bang mapakinggan ang idol mo?

0: 92.3 FM, our favorite music radio, Ka-Vibes ang lupet! Napakinggan po natin ang lima sa mga nauna ng awiti na pasok sa ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown. Para sa recap mga ka-vibes, pasok sa number 10 ang Kabisado ng Four of Spades. Samantalang nasa number 9 naman ang awiti ni Ian Manibale na pinamagatang Ganito Ba? Nandyan din sa number 8 ang Makatabi ni D-Lor. At number 7 ang Umaasa ni Bimbo Simbulan. Nasa number 6 naman ang Teka Lang ni TJ Monterde. Ano-ano kaya ang lima pang awitin na pasok dito lang sa ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown? Tuloy-tuloy tayo sa more music dahil kami nga po ang ka-vibes ninyo sa Soundtrip. Kasama ang Beshi ng Bayan at ang Diyosa ng Kalsada, walang iba. Ako po si Jaiho dito lang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes ang Lupet!
1: Number 5.

0: Number two.
1: Press play.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
2: Aras na din mga ka-vibes, 5:57 sa buong kapuluan ng Pilipinas at napakinggan na nga po natin ang natitirang limang awitin na pasok sa ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits. Nandyan sa number 5 ang awiting Kahit Sandali ni J.M. Usores. Nariyan din ang Vicente Cruz ni Ian Manibale. Pasok naman sa number 3 ang Pagmasaya Na Ako ni June Sisa. Samantala, nasa number 2 naman ang Mi Amor ng Press Hit Play. At patuloy at mas lumalakas pa rin sa number 1 ang awitin na Back to You ni Hit Hornales. Bukas mga ka-vibes, abangan po ninyo, meron tayong paandar, meron tayong pasabok. Dahil makakasama natin live na live sa programang Banana Cruise sa Home of the Stars, ang tambalang Dust Bia, Dustin Yu at si Bianca De Vera. Bongga! Bahay na muna for now, nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Magkarinigan po tayo. Sundan niyo po ako sa Arangkada Balita dahil live na live ang Joy Hot Exclusives. At alamin natin ang latest kay Gerald Anderson, pati na rin kay Richard Gutierrez para sa ating Joy Hot Exclusives. At

0: Mamaya naman po, 9 p.m. May piyok pa ha. Mamaya naman po, 9 p.m. to 10 p.m. Abangan, makakasama ko ang Kaya sa Alam Na This. Kasama naman ang aking ka-partner na si Papa Awalpaz. Paano nga ba bumoto at paano nga ba makapasok ang mga kantang gusto ninyong mapakinggan sa ating Daily Top 10 Countdown? Ito na!
1: Your favorite songs mula sa inyong idols, nandito na! Bandana Crew! Daily Top 10 Countdown! Pagpatak ng alas 5 ng hapon sa Banana Crew, mapapakinggan nyo na ang mga pasok na kanta na nirequest nyo sa aming social media. I-search lang ang 92.3 FM Radio Manila at hanapin ang Banana Crew Daily Top 10 Post para sa inyong mga request na hits.
2: Ang lupet!
1: Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila. The Vibes!
0: Back to more music tayo, mga ka-vibes. Susunod na ang iDiva Nights with DJ ID.
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!

0: lupet!
1: Hawakan ang mikropono gabi-gabi dahil tayo ay magkakantahan na! Kasama si DJ Ivy! Basta ka vibes ka, makibirit na!
2: 9, 2, 3
1: I Diva Nights! Alas 6 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR ang inyong ka-vibe sa soundtrack!
0: Sir! Ang lupet!
1: 92.3 FMR 7th Vivi Choice Awards Station of the Year 2026
0: Ang lupet!

0: your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: Gas!
4: Binaluman o biritera. Lahat panalo sa saya.
5: Wala mo nang matutulog.
4: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
6: You are a great singer.
4: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Ito na ang inyong ka-vibes sa sound trip
3: 92.3
4: 92.3 FMR
1: Ang lupet!

0: Galit na galit ka na naman! Ang lupet!
1: Mga pinalangga naton nga ka-vibes halin sa City of Smiles. Hindi na kamo magkabalaka kay sigurado nga pirmi patayon ang kalipay kag kalingawan nga ihatag sang ato.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
4: Sintunado man o biritera, lahat panalo sa saya.
5: Wala mo nang matutulog.
4: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I-Diva Nights.
6: You are a great singer.
4: I-Diva Nights.
6: Sabihin mo pag-ibig ko.
4: I-Diva Nights with DJ ID.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Good vibes.
4: Ang lupet!
5: Gas!
6: Sintunado man o biritera. Lahat panalo sa saya.
7: Wala munang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
8: You are a great singer.
7: Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.
4: Ang lupet!
3: Good vibes.
9: 92.3 FMR, Kavibes sa Sound Trip! 17 ang gabi and welcome mga Kavibes sa programa nga makaka-vibe nyo kahit anong Sound Trip. Oo, kahit sa anong Sound Trip. Tama, mga Kavibes, kamusta naman ang ating mga commuters dyan? Ang ating mga tsuper, mga nagmamaneho mag-isa sa oras na ito na po. Hello, hello po sa inyong lahat at welcome sa programang Diva Nights! Ako po ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, ang nag-iisang DJ ID! And mga ka-vibes, makakasama niyo ako up until 9 p.m. sa araw na Wednesday. Grabe! Grabe na grabe talaga. Yun lang masasabi ko. Kung ikaw ay nagdaan ng dyan banda sa Meralco Avenue, dyan sa Ortigas Avenue, sa Julia Vargas, flyover na yan, papuntang EDSA. Ayan, sa Quezon Avenue, mga ka-vibes. Alam niyo yan. It is very, very, very red. Red na red po ang nakikita sa daan ngayon. Kaya naman ito, magsama-sama tayo at makinig dito sa ating himpilan, sa ating programa para sa good vibes at good music. Syempre, no, pagka medyo masikip ang daan, talaga namang medyo nakaka-bivi-bivi yan. Kaya naman dito sa ating programa, good vibes lang, punong-puno ng chikahan, kwentuhan at higit sa lahat, kantahan! Para sa mga ka-vibes natin dyan, lalong-lalo na sa mga mag-isa na nagmamaneho ngayon, ayun, makikanta kayo dito sa amin. And make sure mga ka-vibes, mag-follow kayo sa ating mga social media accounts, 92.3 FMR. FMR ka-vibes po yan. I-search nyo lamang sa ating mga, sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok, pati na rin sa ating YouTube. Isama nyo na rin ang ating bagong account, our Xer dating Twitter, 923 FM Radio MNL. Tsaka grabe no, bukod sa napaka-sikip ng daan sa oras na ito, itong araw na ito din, parang ang init-init. Tinignan ko kanina, sabi ko, bakit 32 degrees lang ang nakalagay dito? Bakit parang pakiramdam ko, pa 40 na siya kanina, di ba? And sinerge ko nga, ayun nga, 38 degrees ang naramdaman. So 32 yung parang legit na weather temperature for today, pero it feels like 38 daw. Tag-ulan na, pero feels like summer, ganon. Parang pantropiko lang, mga ka-vibes. Grabe yung weather today. Kinabog talaga yung ano eh. Init ng ulo ng mga poging driver natin dyan. Kaya bossing! Smile ka naman dyan. Patingin naman ang ngipin dyan, di ba? Alam mo, mas maganda at mas nakakagaan ng trabaho pagka nakangiti ka. Kaya, ayun nga lang, wag lang sa sobrahan. Baka naman magmukha tayong joker niyan, di ba? Baka matakot ang pasahero natin. Ba't ngumingiti si kuya mag-isa? And kung ikaw naman ay mag-isa na magmamaneho o kaya naman nagluluto sa oras na ito, ayan, don't you worry dahil sasamahan ko kayo hanggang 9 p.m. dito sa programang Diva Nights, no? Kasi kahit pantropiko ang ating weather for tonight, saktong-sakto dahil yan ang isa sa unang ano natin, featured song natin for tonight. Kaya naman kaway-kaway sa ating mga blooms dyan! It is your time to shine. Kaya naman ikaw, kung gusto mong makikanta habang ginagawa kung anumang ginagawa mo sa oras na ito, make sure tumawag ka na sa numerong 0954-406-1967 and ka-vibes dito sa programang iDiva Nights. Ang hatid natin sa inyo ang good vibes at good music. Kaya naman, huwag ka na maglipat. Dito ka lang sa 92.3 FMR. Favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet. Ang oras natin, 7:21.
7: Diva Nights with DJ ID.

0: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo!
0: Favorite Vibe!
2: Kasama ang makulit mong tito sa radyo!
3: Oh yeah!
2: Kiko Kalikot!
0: At ang baby ng bayan, DJ Main!
4: I love you!
2: Para sa umaga na di mo aayawan!
0: Favorite Vibe!
2: Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa 92.3 FM!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
3: Sintunado man o binitera, lahat panalo sa saya.
4: Wala mo nang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
5: You are a great singer.
4: Diva Nights.

0: Sintunaduman o biritera. Lahat panalo sa saya. Wala mo nang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa iDiva Nights.
1: You are a great singer.
0: iDiva Nights. iDiva Nights with DJ ID.
2: Ang lupet!
3: Vibes 92.3 FMR Ka-Vibes sa Soundtrip. Kayo pa rin ay nakatutok sa iDiva Nights, ang programang makaka-vibe nyo sa kahit anong soundtrip. Kasama ko rin ako, DJ ID, at makakasama nyo ako hanggang 9 PM. Kaya naman sa mga ka-vibes natin na mahilig sa kwentuhan, sa tawanan, at syempre sa kantahan. Ako, perfect na perfect tong programa sa inyo. And tulad nga ng sabi ko kanina, etong featured song natin, first featured song of the night natin, para dun sa mga ka-vibes natin na mahilig sa summer love, sa mga fun, bright pop music, and syempre sa mga blooms natin out there. Nananawagan po ako sa mga blooms natin, oras na para i-showcase ang inyong talento, pati na rin ang pagmamahal nyo sa Beanie, dahil ang ating featured song for tonight is none other than Pantropico by Beanie. Alam nyo ba mga ka-vibes? I'm sure marami sa atin nakakakilala sa Beanie. And kung iba backtrack natin, actually, sumikat sila, nag-debut sila noong 2021. Napakabilis nung pag-grow ng kanilang P-pop girl group. Imagine mo, 2021 kaka-debut mo lang, and ngayon 2026 nag-perform ka na sa Coachella. Grabe. Nakaka-proud talaga, no, itong P-pop girl group na to. And syempre, bukod pa doon, is, alam nyo ba na itong Pantropico ay noong na-release noong 2024, I would actually dub this the summer song of the year noong 2024. Promise, kahit saan ka pumunta, lahat, mapapunta ka man sa cafe, pumunta ka man ng grocery, tumawid ka nga lang ng street dyan sa kabilang kanto, naririnig mo yan day and night, walang pinipiling oras. Basta, nung lumabas yung Pantropico, pinatugtog siya ng lahat ng buong Metro and Mega Manila. Hindi ko masasabi ko sa buong Pilipinas kasi hindi naman ako gumala kung saan-saan noong 2024. But, naaalala ko rin na itong kantang ito, nung nag-release siya, nag-debut siya at 17 sa Billboard Philippines. And after just a few weeks, noong from March to April, bigla siya nag-number 5. And from number 5, diretso number 1 after 3 days. And grabe, no? Doon mo talaga makikita kung gaano ka lupit tong kantang Pantropico. Kaya naman sa mga ka-vibes natin dyan, na alam itong kantang by heart, it is your time to shine. Tumawag na kayo sa numerong 0954-406-1967. Ulitin ko lang ang mga ka-vibes, 0954-406-1967. It is your time to shine dito sa programang iDiva Nights. Kaya naman, DJ ID. Dagdagan natin ang good vibes ng ating mga ka-vibes.

0: Yes. I'm a fan.
1: Sinong bias mo?
0: Beanie Aya.
1: All right. Well, Tamara, i-channel natin yung inner Beanie mo. Kaya mga ka-vibes, palakpakan natin si Beanie Tamara dahil kakantahin niya Kasama Ako Ang Pantropiko. Are you ready?
0: Yes, I'm ready.
1: Ayan, kaya naman huwag na nating patagalin pa. Ito na nga mga ka-vibes, Ang Pantropiko by Beanie, kasama si Beanie Tamara at si Beanie ID. Eme lang, chat, ano natin yung manifest natin, di ba? Ready ka na?
0: Yes, super ready.
1: Alright. Ulitin natin, na-miss na nata natin yung intro. Parang nadapa lang, no?
2: Ikaw ang nasilayan sa di inakalang panahon. Lumapit ng biglaan.
1: It's your turn! Go, Beanie Tamara!
0: Itong braided hana, tangi kong hilig sa mga tala, mga pintig ng puso.
1: Nakalangan para sa'yo.
2: In the sand, walking with you on this island.
0: Guided by the grief of your head,
1: I can feel you holding my world. Oh, shucks! Pag-ibig na hala, parang nawala si Beanie Tamara.
0: My goodness, feels so good.
2: Nagmulang nakita ka.
0: Pag-ibig na ba?

0: sa isang kontraktiko.
1: Napakalupet ng ating ka-vibes na si Binnie Tamara. Binnie Tamara, nandiyan ka pa ba?
2: Yes po, ayun. Nawawalan lang po ng connection.
1: Oo nga, nawalaman yung connection, nandun pa rin naman yung energy at nandun pa rin naman ang pantropico feels natin.
2: Yes.
1: Yun naman ang mahalaga. Diba, ano na feel mo dun sa pagkanta mo kanina?
2: Nagpawisan po ako ng malala.
1: Oo, tulad nga ng weather natin na parang pantropico. Am I right?
2: Yes.
1: Ito nga, bago tayong mag-goodbye no, kay Binnie Tamara, panindigan talaga natin yung pagka-Binnie niya. Ikaw ba, naramdaman mo na ba yung parang ano, yung pa-summer love? Yung very short, very intense, tas parang ang saya-saya lang.
2: Yes po.
1: Hello, Binnie Tamara, are you there?
2: Yes po, I'm
1: Kwento
2: here.
1: Kwento mo naman sa amin. So, ano nangyari doon sa summer love mo? Binnie Tamara. Hello? Ala, parang na-disconnect na siya. Oo, Binnie Tamara, ito na nga. Last na lang, meron ba nagpaparamdam sa'yo ng pagmamahal na parang pantropiko? Ibig sabihin yung parang very short, cool. Very intense, sweet, mainit-init, pero ang saya-saya lang.
2: Yes po.
1: Gusto mo ba siyang batiin right now, right here?
2: Yes, binabati ko po si RJ Molina.
1: Wow naman, sana all. Ayan si RJ Molina, si Binnie. Meron siyang sariling ano, Binnie Tamara. Ayan, I love, and thank you so much, Tamara, sa pagtawag dito sa ating programa ngayong gabi. Palakpakan naman natin siya, mga ka-vibes. And yan, sa mga ka-vibes natin na nabitin nga, no, dito sa ating karaoke segment. Don't you worry, dahil meron pa tayong isang featured song for tonight. And kung

0: DJ Ivy.
1: Radio station BTSN.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kahit eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa.

0: ka.
1: Sintunado man o biritera. Lahat panalo sa saya. Wala mo nang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
2: You are a great singer.
1: Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.
3: Ang lupet.
2: The vibes.
4: 92.3 FMR, ka-vibe sa Sound Trip!
3: Ang lupet!
4: Welcome back sa programang Diva Nights, kasama ang bestie niyong G sa fun at kwentuhan, the one and only DJ ID! Nako mga ka-vibes! Sa oras na 7:54, gusto kong batiin ang ating mga ka-vibes dyan sa taas, 102.3 Baguio, sa 97.5 Gensan, pati na rin sa 102.3 Bacolod. And shout out din sa mga ka-vibes natin kanina na naipit sa traffic and nakauwi na ng safe sa kanilang mga tahanan. Congratulations, manisms! Oo nga pala sa mga chopper natin dyan, pati sa mga TNVS driver at moto taxi driver na nagmamaneho. Ayan, tuloy-tuloy pa rin naman ang good vibes and good music na hatid namin natin sa inyo dito sa ating programa. And gusto ko nga tanungin sa mga listeners natin ngayon, para sa inyo ba, ano ba mas masakit? Yung maiwan o mang-iwan? Kasi 'di ba may mga nagsasabi na masakit din naman mang-iwan eh. Masakit din mag-walk away dun sa taong mahal mo dahil na-realize mo na kahit mahal mo siya, hindi enough yung pagmamahal mo para mag-stay sa isang relationship na unti-unting sinisira ka, 'di ba? It's very hard to walk away from someone you love. Pero on the other hand naman mga ka-vibes, yung naiwan kasi madalas na madalas hindi nila alam na iniisip na pala nung taong mahal nila na itigil yung relasyon. But at the same time, hindi ko pa kasi nararamdaman kung paano maiwan eh. Charot. Lagi nang iiwan. Ganun ba? Ikaw ba ka-vibes? Masanay ka bang maiwan o nang iiwan? At para sa'yo, alin ang mas masakit at bakit? Pwede mo yung i-share sa amin sa programang Diva Nights. I-search nyo lamang 92.3 FM Radio Manila sa ating mga social media accounts or pwede rin kayong tumawag sa numerong 0954-406-1967. And speaking of mga nang iwan at naiwan dyan, shout out nga pala dahil eto na yung time to shine mo dahil sa ating pagbabalik, sabay-sabay nating kantahin ang kantang ng iwan ng this band. Nako, saktong-sakto to para dun sa mga ka-vibes natin na naramdaman yung sakit ng iniwan ng taong mahal niya. At sa paghahanap ng kasagutan no, sa relasyon na bigla-bigla na lang natapos. Yun kasi yung masakit dun. Hindi yung mismong nag-break kayo is the question na why? Bakit kanya biglang iniwan? O yan, di ba? Isipin mo muna yan mga ka-vibes at i-share mo na yan sa amin at isabay mo na yan sa pagtawag mo mamaya sa ating pagbabalik. Dito lang yan sa programang Diva Nights. Kasama ako ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, ang nag-iisang DJ ID. Ang oras natin,
1: 7:56. Diva Nights! With DJ ID. 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
3: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May ba?

0: Music Radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
2: Ito ang 92.3 FMR. Good vibes! Sa Saldrick!
3: Sintunado man o biritera, lahat panalo sa saya.
4: Wala munang matutulog.
3: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa iDiva Nights.
5: You are a great singer.
3: iDiva Nights.
5: Pag-ibig ko
3: iDiva Nights with DJ iDiva.

0: ka.
1: Sintunado man o biritera, lahat panalo sa saya. Wala mo nang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
2: You are a great singer.
1: Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.
3: Ang lupet.
2: Kabay.
4: 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Sound Trip!
3: Ang lupet!
4: Welcome sa third and last hour ng programang makaka-vibe nyo sa kahit anong tugtugan. Ito po ang programang Diva Nights! And kasama nyo pa rin ako ang inyong bestie na G sa Fun at Kwentuhan, the one and only DJ ID, at samahan nyo ako sa huling oras na ito hanggang 9 PM para naman sa mga malulupit na tugtugan, sa malulupit na chikahan, at syempre sa kantahan. Yes, mga ka-vibes, tulad nga ng sabi ko kanina, itong susunod na featured song natin ay ang anthem ng mga iniwan. Nang iwan na ngayon title eh. Iniwan ha, para to sa mga iniwan. Kasi ang title ng song ay Nang Iwan ng Disband. Kaya ang makaka-relate dito, yung mga ka-vibes natin dyan na pinaglaban yung relasyon, 'di ba? Kahit na mahirap na, tas sa huli bibitawan ka lang din pala, yung tipong inano mo siya, dinefend mo siya sa lahat ng tropa mo na hindi sis, siguro pagod lang siya. Narinig na natin yan ng ilang beses ka vibes. Kaya ikaw, kung meron ka nang naranasan na ganito at alam na alam mo itong kanta, ka vibes, tumawag ka na sa numerong 0954-406-1967 at i-showcase mo na yung talento mo, ka vibes. Again, ang numero natin, 0954-406-1967. And ayan na nga, ito na nga ang ating caller for tonight. I-welcome na nga natin siya dito sa ating programa. Hello!
5: Hello po, DJ ID.
4: Hello! Ang demure naman itong batang ire. Anong pangalan mo at taga saan?
5: L po.
4: L.
5: Commonwealth Quezon City.
4: L. El, napatawag ka tonight. Ikaw ba, naramdaman mo na maiwan?
5: Opo, DJ ID.
4: Eh, paano naman kung ano, nang iwan? Nang iwan ka na rin ba?
5: Oo din.
4: So, okay, being that, ngayon na naranasan mo na ang both, di ba? Na maiwan at nang iwan, para sa'yo, alin yung mas mahirap sa dalawa?
5: Yung ano po, yung mang-iwan.
4: Kasi mang-iwan? Because?
5: Para sa akin, kahit mahal mo pa, kung kailangan mo nang i-let go, masakit.
4: Ay, sabagay. Oo nga naman. Know your worth, di ba? I mean, kahit naman mahal mo ang isang tao, kung hindi naman na siya nakakaambag na mabuti sa buhay mo, bakit mo pa ipagpapatuloy ang isang relasyon kung ayaw din naman niya ayusin yung mga bagay-bagay na pinag-aawayan nyo, di ba? Di ba, L? Correct ba ako dyan? Oh, ang si L dyan. Kaya eto na nga, L, ready ka na ba kantahin itong kantang ito?
5: Ready na po.
4: Alright, sige na nga, eto na nga mga ka-vibes, wag na nating patagalin pa, i-dial na i-dial talaga eh, no?
6: 6, 7, 4, 3.
4: Itong kantang ito ay para sa mga ka-vibes natin na iniwan na walang paliwanag. Yung akala mo okay pa kayo tapos bigla na lang nawala. Ito ay para dun sa mga na-ghost. Na-fall ng todo at iniwan sa ere. Here's Nang Iwan by this band. Sabayan niyo ako!

0: masasabi ko eh. Grabe mga ka-vibes! Wait lang. Teka lang, El. Backtrack muna tayo. Ang ganda ng boses mo. Singer ka ba?
1: Nag-vocalist lang po. Pero
0: may sarili ka rin bang banda?
1: Meron po.
0: Uy, grabe. Ang lupet ng ating ka-vibes. Grabe na ano ko eh. Siguro kung nandito ka ngayon, I am in awe. Feeling ko girl crush na rin kita. Ang ganda ng boses ni El, mga ka-vibes. Napaka-swabe, napaka-lamig. Oo, perfect na perfect para sa kantang ng Iwan. And syempre, bago mo naman ako iwan dito, El, may tanong pa ako sa'yo. Doon sa taong pumili ka na lang, doon sa iniwan mo o doon sa iniwan ka? Sino mas pipiliin mo?
1: Doon po sa taong
0: iniwan ka?
1: Iniwan ako.
0: Sige, anong gusto mong sabihin sa kanya? Go, El. Kaya mo yan. Kung kaya lang kita bigyan ng tissue, bibigyan kita.
1: Mayiyak ako. Thank you sa lahat. Dahil sa'yo, madami akong natutunan. And then, tignan mo kung sino ko ngayon.
0: Wow, naman! Gusto ko yon. Wait lang ha. Gusto ko yon. Yung tipong parang, ang lungkot, parang, okay, thank you for leaving me. Thank you for all the memories. Huyo ka dyan! Oh, I love that. Napakalupet mo, El. Maraming salamat sa pagtawag at sa pagsama sa atin dito sa programang Idiva Nights. May gusto ka bang batiin bago tayo magbalik sa tugtugan?
1: Binabati ko lang po yung buong pamilya ko dyan. Nakikinig sila. Hindi ko nababanggitin ko sila.
0: Isa-isa.
1: Pero sila naman nila. Yun lang po.
0: Ayan. Maraming salamat din kay El. And ayan na nga mga ka-vibes. Yan ang ating last featured song for tonight. And alam mo, isa sa mga na-realize ko rin no, sa pag-usap-usapan namin ni El is that, maiwan ka man or mang-iwan ka man or iniwan, ang importante dyan is baon mo or daladala mo pa rin yung mga mabubuting bagay at mabubuting bagay na natutunan mo sa kanya, yung mga memories, no? At iiwan mo na yung hindi maganda. Kasi syempre, alam mo yun, hindi ka makaka-move on kung dadalhin mo yung sakit, di ba, na naramdaman mo. Ang importante dyan is nakalabas ka ng isang buo. And may respeto sa sarili mo. Amen! Amen! Kaya sa mga ka-vibes natin, sa oras na 8:24, back to tugtugan na tayo. Dito lang yan. Sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, Ka-Vibes, ang lupet! DJ ID, ano ulit ang oras? Oras, 8:24 nga ni!
2: Ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
4: ACS 92.3 FMR,
5: Favorite Music Radio,
4: Ka-Vibes,
2: ang lupet!

0: favorite music radio, Ka Vibes.
1: Ang lupet!
0: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Banana Crew! Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho!
3: Yeah.
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan!
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night! With DJ ID! 6 PM! At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks! With DJ Alex, Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR Ka

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet.
3: Guys,
4: sintunado man o biritera. Lahat panalo sa saya.
5: Wala munang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa iDiva Nights.
6: You are a great singer.
5: iDiva Nights. iDiva Nights with DJ ID.

0: Kas.
1: Sintunah duman obiri tera. Lahat panalo sa saya.
2: Wala mo nang matutulog.
1: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
3: He's our great singer.
1: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.
4: Ang lupet.
5: Kabay.
6: FMR, ka-vibes sa sound trip.
4: Ang lupet!
6: Welcome pa rin, ito pa rin ang third and last hour ng ating programang iDiva Nights. Kasama ko ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan ang nag-iisang DJ ID. Sa oras na 8:37, shoutout sa ating mga ka-vibes na naka-uwi na ka sa kanilang mga tahanan. And of course, syempre, no, sa ating mga ka-vibes na graveyard shifties, ayan, good luck po sa inyong shift ngayong gabi na ito. Talagang push kong push. Midweek naman na, ilang araw na lang din, matatapos na ang ating mga shift. And bukod sa, of course, no, pagod tayo for today, okay lang naman, rewarding naman dahil marami rin sa atin ay nakasahod na. Ayan, nakapag-checkout na ba ang lahat? Itong mga ganitong araw eh, yung tipong kahit pagod ka na, masaya ka pa rin, nakangiti ka pa rin. Kasi sumahod ka. Parang yung tipong mo ano, napawi lahat ng pagod mo dahil nakita mo na may laman ang bank account mo. Eh kaso, kumaway si Judith na medyo nabawasan ang ngiti. Pero okay lang, that's something to be happy about still, something to be proud about, diba? Yung nababayaran mo pa rin yung mga bills mo, diba? At the end of the day, it makes you a responsible person. Kaya wag ka masyadong masad kung mabawasan ng onti. Ang mahalaga dyan is may ma-save ka din para sa sarili mo, para sa enjoyment mo, para sa future mo, ka-vibes. Kaya naman, i-reward mo na rin ang self mo ng kakaunti, diba? Kaya i-check out mo na yung nag-iisang bagay. Isa lang ha, mamaya kasi i-check out mo yung ano, 99 plus items dyan sa cart mo. O, diba? Hindi na masyadong masaya yon. Be smart! Be smart pa din tayo sa ating pera, mga ka-vibes. Oo, DJ ID, be smart sa magpera mo. Kamusta naman, diba? Ang pag-check out dyan. Practice what you preach, ika nga nila, mga ka-vibes. Nako. And alam mo kanina sa mga napag-usapan natin kasama ang ating mga naging callers, si Tamara, etong si ka-vibes natin na si Elle. Naisip ko dun, no, yung tipong grabe pala, no, yung mga taong na iniwan tapos pinipili pa rin nilang intindihin yung mga rason, yung kung bakit, yung pakiramdam nung taong binitawan sila. Parang ang bait-bait mo sigurong tao, deserve na deserve mo lahat ng mabuti sa mundo. Kasi kung ganun kalaki yung puso mo at pagmamahal mo, hindi ka talo eh. Yung taong nang iwan sa'yo, yun ang, yun yung may loss. Kasi ikaw na minahal mo talaga siya ng buong buo, purely, genuinely, at nagawa pa rin niya to walk away from you. Siya yung may kawalan ka vibes, hindi ikaw. And I say to that, good riddance, diba? And thank you next. And sa mga ka-vibes natin dyan, speaking of love, grabe! Congratulations nga pala kay Bea Alonzo and kay Vincent ko. Lahat ba nakita na yung mga wedding photos nila? Grabe no, ang sarap-sarap magmahal. And yung kanta natin kanina by Inigo Pascual, yung Dahil Sa'yo, yung mga kantang ganun, yun yung mga parang nagpaparamdam sa'yo talaga yung kilig, yung saya, yung gaan ng pagmamahal sa isang tao. And it really reminds you, no, of how beautiful love is. Kahit na masakit minsan, kahit nakakairita, kahit na parang gustong-gusto mo na lang wag magmahal. At the end of the day, there is so much beauty in love. And sa mga ka-vibes natin, di ba? Yun din, isang reminder. Maiwan ka man, I hope it doesn't change the way you view love. Sana matuto ka pa rin magmahal at mag-spread ng pagmamahal sa kapwa, sa sarili, and maybe sa soon-to-be jowa mo, di ba, ka-vibes? Kaya naman, sa mga ka-vibes natin, sa oras na 8:41, back to tugtuga na tayo. Dito yan sa programang I Diva Nights para naman sa mga tugtugan na mapapa-ula-ulala. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, tuloy-tuloy lang ang good vibes and good music. Dito lang yan sa 92.3 ka-vibes sa Soundtrip. Ang lupet!
4: Ang lupet!
1: Ay, Diva Nights! With DJ Ivy!

0: Sinto na duman o biritera. Lahat panalo sa saya. Wala mo nang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ Ivy. Awit na sa I Diva Nights.
1: He's our great singer.
0: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ Ivy.
2: Ang lupet.
1: Kavai.

92.3 FMR, Ka-Vibes sa Sound Trip! Oras natin mga Ka-Vibes, 8:50 na po ng gabi and kasama nyo pa rin ako, DJ ID, ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, the one and only. Sa mga Ka-Vibes natin, maraming maraming salamat sa tumutok sa ating programa simula kanina pang alas 6 ng

gabi hanggang ngayon, paalas 9 na po, syempre. And sa mga ka-vibes natin na tumawag, maraming thank you po sa inyo mga ka-vibes sa patuloy na suporta at pagmamahal sa ating programa. Kaya naman, batiin natin no, ang ilan sa ating mga ka-vibes na nakikinig at nag-comment sa ating social media accounts kanina. Ayan, sinesearch ko nga, no, dahil may mga ka-vibes tayo dito na nagko-comment, no, sa ating art card kanina sa social media. Na nakita ko yan sila, Alteza Herrera Sino Cruz, hello po, kila William Mortel, kila Giovanni Ardales, pati na rin kila Quotes Everyday, Mary Dulay, Sari Lerma, Tap Agaid, pati na rin kila Jebby Tiong de la Cruz, Randy Artiaga Santisas, si Tap Agaid, o yung magkapatid ata silang dalawa. Ay, nande, nadoble ko lang pala. Mali, mali. Ako yung mali. Eto, hi, hello kay Josh Kyle Edip, kila Wela, kila Sari Lerma, and etong ka-vibes natin na si Alteza Herrera Sino Cruz. Nag-comment kasi siya kanina, nakakatuwa oh. Sabi niya, ang mas masakit daw yung iniwan ka ng mahal mo. Lalo na kung hindi mo alam ang dahilan kung bakit kanya iniwan sa ere. Yung tipong ginawa kanyang panakip butas lang. Hi! Ang sakit naman nun, ginawa kang panakip butas. Oh, aray mo. And sabi na ni Sari Lerma, mas masakit daw yung iniwan niya na walang dahilan. Yung iniwan siya na walang dahilan, yung biglang na lang naglaho na parang bula. Gusto ko talagang malaman no, sa ating mga ka-vibes. Hala, mga marami pala nag-comment. Ayan, sorry, ngayon ko lang siya nakita. And sa mga ka-vibes natin, basahin nga natin bago tayo mag-goodbye sa kanila. Ito sabi ni netong ni Wela, bago ka iniwan ng taong mahal mo, nagtiis kanyan eh, at nasaktan ka at napagod ka. Kaya minsan di kailangan ipaliwanag kung bakit ka iniwan. Actually, alam mo, may point si Wela dyan ha, kasi marami rin naman sa kilala kong nang iwan, ang mostly ang reason nila, hindi naman nila ginusto, sadyang na-realize lang nila yung worth nila at napagod sila na palaging intindihin, patawarin, pagbigyan yung karelasyon nila. And that is a sad truth, no? And sometimes talaga, gagawin, ginawa mo na lahat eh. Di ka, I mean, I'm sure naman sa mga ka-vibes na, na experience sa mga iwan, I'm sure binigay nyo na rin naman lahat ng pasensya, lahat ng pag-iintindi, lahat ng pagmamahal na kaya mong ibigay sa taong iyon. And unfortunately, at the end of the day, you can only give so much love and hindi pa rin talaga enough ang love lamang para i-continue ang isang relationship. Kailangan may growth, di ba? Kailangan may understanding. Kailangan na nagigive and take kayo. Hindi puro ikaw lang yung intindi ng intindi ng intindi. Ito naman na iniwan, naisip mo rin ba kung bakit? Naisip mo rin ba yung mga panahon na sinasabi niya sa'yo na ayaw kitang iwan, kaya tulungan mo ko, ayusin natin to, o di ba? Kaya ka-vibes, nako! Ang masasabi ko lang talaga dyan is babalikan ko nga no, yung sinabi ko kanina na at the end of the day, maiwan ka man o nang iwan ka, sana hindi ka mapagod sa love. Sana hindi ka mapagod na magmahal, diba? Whether it's sa pamilya, sa kapatid, and most especially romantically. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, let me play you a song that sounds a lot like Hope. Ito, naging very popular hit din to. Sumikat to, and alam, sure, nag-viral din to sa social media. Isa sa mga rason kung bakit gustong-gusto ko tong kantang to is because it sounds a lot like finding peace and hope kahit na may mga pinagdadaanan ka. So here's Kahel na Langit ni Maki. I dedicate it sa mga ka-vibes natin na nakikinig sa atin ngayon at may pinagdadaanan. Minsan gusto kong magsumbong sa'yo.

hinahanap ko. Kaya mo yan, DJ ID! Minsan gusto kong tumawag sa'yo para lang marinig ko ang boses mo. Mali na ba kapag nakangiti ako? Hinahanap ko ang sa'yo.

0: Covered by Maki, covered by DJ ID. Ayan sa mga kabayos. Ang baba kasi talaga ng boses ng lalaki as someone na girl alo. Hindi ko abot yung mga nota ni Maki, no? Gusto ko lang siyang kantahin. Kaya kung hindi ko man siya nabigyan ng justice, mga ka-vibes, okay lang. Isasama natin yan sa roster ng ating mga susunod na featured songs. And kung kaya mo yung kantahin, mas better than I do. Ayan, isave mo na tong numerong 0954-406-1967. And once again, gusto kong pasalamatan ang ating lahat ng mga ka-vibes na tumutok dito sa ating programa. Tayo po'y magkarinigan ulit bukas, 6 PM to 9 PM po yan, mga ka-vibes. Kaya naman, thank you. And enjoyin pa natin ang more music and kulitan dahil tuloy-tuloy pa rin ang good vibes and good music sa programang Heart Speaks. Kasamang inyong pretty girl Alex. 9 PM to 12 midnight po yan, mga ka-vibes. Kaya naman, ipihit nyo na at lakasan nyo na ang inyong mga radyo at tumutok lang dito sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes, ang lupet. Ang oras. Oras natin, 8:58 na.
1: Ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
3: Good vibes.
1: Ang lupet.

0: your favorite music radio.
1: Ang Fact!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
3: Single or taken? May ka-talking stage? O nasa waiting stage? Healing era na ba? O moving on na?
4: Sorry.
3: Situationship? O in a relationship? Baka naman delulo ka pa rin. Ano man ang estado ng puso mo, yan ang kwentuhang Pupusuan kasama si DJ Alex.
5: Sa isip ko'y yakap ka pa.
3: Dito sa Heartspace.

0: 92.3 FMR, your favorite music radio, Ka-Vibes sa Sound Trip. That's coming from Beverly Craven sa kanyang 90s hit song na pinamagatang Promise Me, no? Very personal yung pagkakasulat niya sa lyrics ng awiting ito, sapagkat isinulat niya ito after the end of one of her early romantic relationships, diba? Iba talaga ang heartbreak. Masakit man yan, but at the end of the day, it inspires us to do yung mga magagandang bagay, which syempre leads us para tayo ay makapaglikha ng ating sariling masterpiece. And Ka-Vibes ang oras natin, it's 9:15.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS. At syempre Ka-Vibes, tayo nga ay maging magkakasama, no, para po sa Wednesday edition ng ating pinakabagong programang nagbabalik. Yan nga ang Heart Speaks. Kasama niyo ako, this is DJ Alex, nangungusap mula sa puso. Ikaw ba Ka-Vibes, kumusta ang araw mo ngayon? Congratulations ha? Bakit? Kasi napagtagumpayan mo so far yung kalahati ng linggo ng pagtatrabaho, ng pagtitiis. We know it's hard. Minsan mapapatanong ka para saan ka pa nga ba lumalaban at para kanino ka pa lumalaban. O diba, reminds you of that tagline from a famous coffee brand. Pero sa totoo lang, may isip mo dyan talaga minsan, lalo na kapag pagal na pagal ka na, pakiramdam mo hindi ka na naiintindihan ng mga tao sa paligid mo, walang may pakialam sa'yo. Pero maaalala mo yung mga pangarap mo. Maaalala mo kung bakit mo nga ba ito sinimulan to begin with. Sana Ka-Vibes, mag-hold on ka dyan. Panghawakan mo kung ano yung nagpapasaya sa'yo. At kung sino ang nagpapasaya sa'yo. I know most of us, naririnig natin yung advice na bitawan mo kapag pakiramdam mo, paulit-ulit kang nasasaktan. Pero ako kasi I'm a fan of giving it all up, diba? Para sa taong mahal mo. Pero not to the point na malulose mo rin naman yung sarili mo. Syempre may boundaries din yan. Ibibigay mo lahat, all out ka. Pero kapag ikaw na ang naaapektuhan, kapag mental health mo na, trabaho mo na, you have to learn when to stop. And speaking of learning when to stop, Ka-Vibes, listen to your bodies ha. Kapag kayo, ramdam nyo na yung pagkapagal, yung pagkapagod, and you feel like you're on the verge of giving up, okay lang naman, di ba, na magpahinga, huminto. Lalo na kung ikaw ay may dinaramdam, ito man ay pampisikal, emosyonal, sa iyong mang mentalidad ikaw ay may pinagdadaanan, okay lang to take a break. Pansin mo ba yung aking speaking voice ngayon sounds a bit nasal? Kasi nga uso na ang sakit ngayon, 'di ba? Dahil sa papalit-palit na weather. Parang ikaw minsan kung magdesisyon, papalit-palit din. Paiba-iba ang gusto. Pero alam mo, okay lang 'yan eh. Kung ngayon pakiramdam mo, ito yung pangarap mo, but then all of a sudden, magising ka na lang isang araw, you want to pursue another dream, another goal, that's okay. Dahil ang buhay naman, wala naman talagang natitiyak itong timeline for all of us. Hindi po ito iisang formula. So if you want to do it your way, you have to listen to what your heart tells you. At dito nga sa Heart Speaks, that's what we promote. That's why we title the show that way, no? Heart Speaks, dahil puso natin ang mangungusap. Ang utak, di ba, pwede pa yung mag-isip ng mga bagay na pwede nating lokohin, linlangin. Mga bagay na pwede nating ikubli. Pero kapag puso ang talaga namang nangusap, nako, mahirap yan. Kaya ngayong iba, di ba, sabi, ang tali-talino. Kita nyo ba yung mga post na yon? Yung mga graduate daw ng cum laude sa mga magagandang eskwelahan. But why is it that they still end up making the wrong decisions, choosing the wrong person? Bakit nga ba ganun? Matalino pero isa daw malakita nga pagdating sa pag-ibig. Kaya instead na mag-move on doon sa toxic na relationship, anong ginagawa? Pilit na binabalikan ang kanilang nakaraan. Ganun talaga eh, no? Kasi doon mo na nahanap yung iyong yung iyong safe space, yung iyong safe haven. Kaya sa tuwing nagkakaroon ka ng problema, siya pa rin ang takbuhan mo at nangungusap ka na sana ay pagbigyan kang muli. Just like this next track from Eric Santos, nangungusap na sana'y muling magbalik ang pagmamahal ng nakaraan. Dito pa rin sa Heart Speaks with Alex Baltazar sa 92.3 FMR, your favorite music radio, Kavibes.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
2: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo 92.3 FMR
1: Ka Vibes
2: Sa sound trip
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

Mega Vibes, ikaw ngayon nakatutok pa rin sa 92.3 FMR, your favorite music radio. Ka-vibes sa sound trip coming from Angeline Quinto na, by the way, nakita ko pa lang yung bagong billboard na nakapaskil sa building ng ABS kanina habang ako'y nagja-jog. Siya pala ay magkaka-concert. Check nyo na lang kailan kasi hindi ko nakita, diba? Oo, galing tumingin. Hindi natandaan kung kailan yung eksaktong date. But congratulations in advance, Angeline Quinto, para sa iyong anniversary concert. Siyempre, hatid niya sa atin ang kanyang awiting Hulog ng Langit. Nung bang narinig mo yung awitin, sino ang natandaan mo at unang pumasok sa isip mo? Yung asawa mo? Yung asawa mo na hulog ng langit nung kayo ay nagwe-wedding vows pa lamang. Pero di katagalan, di ba? Hindi na siya hulog ng langit. Ayaw mo nang uwian kasi natatakot ka na baka sa pagdating mo sa bahay, pagbukas mo ng pinto, sa halip na matatamis na salita, reassuring words, di ba? Ang marinig mo galing sa kanya, iba na. Pagbubunga nga na, pagtataltal, kung ano-anong mas

Ah, kahit na ba nakita mo na ang tunay niyang ugali. Ka-vibes, sana nga ay mahanap mo yung taong tatanggapin ka. Kahit na ba makita niya yung side mo na imperfect, makita niya yung weaknesses mo. Dahil lahat naman tayo, meron ding mga bagay na kasita-sita, may mga bagay na medyo hindi tayo proud tungkol sa ating mga sarili. Pero ang mahalaga, ka-vibes, ay yung pagtanggap ng mga tao sa paligid mo. Pansin mo, maski walang pera ang bulsa, maski ang trabaho mo hindi stable at the moment, maski ba wala kang jowa, basta ba alam mo yung sa paligid mo, may sumusuporta sa'yo at nagmamahal, you feel so complete and fulfilled in your life. Sana nga ka-vibes, mahanap mo yung ganyang klase ng suporta sa buhay mo. At kung wala naman at pakiramdam mo, ikaw ay nag-iisa, samahan mo ako dito sa ating programa, Ang Nagbabalik. This is Heart Speaks together with yours truly. This is Alex Baltazar. At syempre magsasama-sama pa tayo up until midnight. Dito pa rin sa ating programa. Kaya, ka-vibes ha, kung gusto mo rin pala akong tawagan or i-text, pwede mo yung gawin. I-viber mo kami sa 0954-406-1967. At pwede mo rin kaming i-message sa ating social media na 923 FMR Manila. Madaling tandaan, di ba? 923 FMR Manila. Okay, kung pansin nga ninyo, no, kanina ko pa sinasabi, ang voice natin today, medyo husky na nasal kasi nga season ito ng flu. Karamihan sa atin, bahing ng bahing, may sakit. Kaya paalala lang, no, na tayo po'y magsuot ng face mask, gumamit ng lampin, ng bimpo. Saan mo ba ginagamit ang bimpo at lampin? Ikaw kasi sa ibang bagay mo yata ginagamit eh. Oo, gamitin mo para ipangtakip kapag ikaw ay uubo. Diba? Dahil ito ay courtesy ba? At saka syempre, respeto rin sa ating kapwa. Lalo kung ikaw ay commuter, kayo ay nasa opisina kung saan medyo maliit ang espasyo. Alam mo ako, natutuwa ako sa mga taong ganyan. Yung kapag sila ay may sakit, number one, nagli-leave na lang or nag-a-absent. Diba? Kasi ayaw nila makahawa. And number two, yung nagfe-face mask pa rin. Kasi ayaw nga nilang maging o makaabala pa sa ibang tao. Ako ka-vibes, ikaw huwag ka mag-alala because hinding-hindi ka magiging abala sa akin and I will always have time for you. Kaya sana maglaan ka rin ng oras kasama ako. Ka-vibes, itong panahon na ito, no? Magtatapos na naman ang panibagong araw. Bukas, nawa, maging handa tayo para salubungin muli ang panibagong araw ng pagsubok. Kaya magpakatatag ka lang. Kaya mag-recharge ka muna. Whether kasama mo ngayon, aso mo, pusa mo, nanay mo, o di kaya ang minamahal mo. Kumapit ka lang at sabihin mo sa kanila. Iparamdam mo kung gaano mo sila kamahal. Dahil minsan, no, isang yakap lang naman ang katapat. Ano nga yung joke nila dyan na medyo luma na, panis na, pero it works. Yung yak capsule. Yakapin mo at sabihin mo, baby, honey, I will always stay in love with you. Kagaya na lang ng awiting ito from Regine Velasquez, In Love With You. Dito pa rin, syempre sa Heart Speaks with Alex Baltazar. Manatili kang nakatutok dito lang sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes. Just a G.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

Mega Vibes, ikaw ngayon nakatutok pa rin sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio. Ka-vibes sa sound trip coming from Atlantic Star sa kanilang song na Secret Lovers. Oy, pauwi na lang, naalala mo pa yung isa. yung isang minamahal dahil kayo ay sikretong nagmamahalan. Bakit ba kasi kailangang itago? Gayong kapag may mahal ka, diba? Anihin mo na lang ipagsigawan sa buong mundo, i-flex. Yun yung term nila, diba? I-flex ang iyong jowa, lalo na sa social media, diba? Kapag may nagbigay ng flowers sa'yo, anihin mo na lang, pasalamatan mo siya at itag ang kanyang account sa Instagram at sa Facebook. Pero bakit nga ba nagiging pasikreto lahat-lahat? Dahil, nako, alam ninyong may masasaktan kayong iba or ipinagbabawal na pag-ibig ang meron kayong dalawa. Nako! Pero huwag ka mag-alala, ka vibes, no? Dahil kung ikaw man ay nasa gitna ng isang relasyon na alam mong hindi dapat mag-exist, sa isang relasyon na alam mong huhusgahan ng mundo, dito hindi ka namin huhusgahan. No, we won't tolerate ang mali. Pero handa naman kaming makinig sa'yo nang walang halong panghuhusga. Dahil sa buhay natin, ka-vibes, no? Tayo'y magkakamali, given yan. Dahil sana kung wala nang magkakamali sa mundo at lahat tayo perpekto, eh sana lahat tayo umakyat na diretso tungo sa langit. Nandito tayo para tayo ay maging pulido, para tayo ay matuto, at para tayo'y mas lumalim pa, hindi lamang sa pananampalataya, kung hindi pati doon sa ating mga values. Ito ba'y mag-a-align doon sa mga values na i-require kapag tayo'y aakyat na? Kaya kung ikaw man ay dadapa, nagkakamali ngayon, isipin mo na lamang na sa paraang yan ka matututo. The vibes ng oras natin, it's 10:21 and it's time for us to read, no? Yung isa lamang, hindi naman siya liham, pero merong gustong isang guni sa atin. Yung isa nating ka-vibes, dahil may problema daw siya sa kanyang peace of mind. Sige, ano ba to? Here it goes. Ang sabi niya, Dear Heart Speaks, tawagin niyo na lang akong nagpaparaya para sa peace of mind. Meron akong ex-boyfriend na lubos kong minahal sa loob ng 3 taon. Walang ibang taong nasangkot sa aming hiwalayan. Okay, wala naman pala silang third party. Buti nilinaw mo, so ano pong pinag-uusapan natin? Hindi, sabi niya, ngunit para sa akin, ay nakaranas pa rin ako ng matinding pagtataksil. Isang kataksilan sa tiwala at sa pananalapi. Nalaman ko na lang na patalikod pala siyang nangihiram ng pera sa mga kaibigan ko, sa mga investors na kakakilala ko, at sa iba pang related sa amin. Ang ugat ng lahat, na-addict kasi siya doon sa tinatawag na high-risk cryptocurrency leverage trading, kung saan natalo at naglaho ang mahigit 3 milyong piso. Nadala sa scam at maling sugal na ito ang perang pinaghirapan ko at ng aking pamilya, na umabot sa 2 milyon. At DJ Alex, ilang beses ko siyang sinubukang saluhin at bayaran ang kanyang mga utang para lang maisalba siya. Ngunit, unti-unti nang nadadamay ang aking sariling pangalan, reputasyon, at kredibilidad. Yun pala. Alam mo, nagiget ko, no, bakit pakiramdam mo ikaw ay napagtaksilan. Dahil I can only imagine yung hardships na iyong pinagdaanan just to be able to, diba, save that much money. Hindi lahat ng tao sa panahon ngayon ay may kapasidad na makapag-save ng ganyang kalaking pera. At kahit ikaw ang pinakamasipag, best employee or employee of the year, the month, mahihirapan ka pa rin bumuo at magbuno ng ganyang klaseng pera na kalaki, diba? Pero ikaw, nagawa mo. And out of love, i-give up mo yon at inirisk mo yung pera mo at ipinahiram mo muna sa iyong kasintahan. Pero ito ay nauwi saan? Sa wala, nasayang, sapagkat siya
sa halip na, 'di ba, pangalagaan sana yung tiwalang ibinigay mo, ay winaldas at nagamit ito sa maling paraan. Although paalala lang po, nangyayari talaga itong klase ng addiction na ito, lalo na po sa mga online, ba? Diba? Yung mga sugal, kaya nga nagkaroon na po ng mahigpit na regulasyon yung ating pamahalaan patungkol po dyan. Dahil maraming buhay na ang nasira. At ngayon, dito nga sa punto ng kwento mo, nakikita natin na even yung relasyon ninyo na kay tagal ninyong binuno, iningatan, ay nasira lamang ng dahil sa pera. Ang dami ka vibes, no? Na nasisirang pamilya, relasyon, nang dahil sa pera. Mag-away na kayo sa dahil sa ibang bagay, pero yung sa pera, parang ang pangit talagang pakinggan. Diba? Kaya naku ka-vibes, kung meron kang opinion tungkol dito, bukas ang ating comment section. Oo, comment section as in, ito yung hindi mo kailangang mag-type, hindi mo kami kailangang i-search sa social media. Tumawag ka lang kasi yung komento mo, gusto kong marinig. And this is the segment for you, no? 0954-406-1967 ang ating numero. At kahit na nasal ako because I'm feeling under the weather. Oh, ilalaban ko to. Dahil gusto kitang makausap. Bilis na. Kung wala ka makausap ngayon, naka-duty ka, usap tayo para bumilis ang oras. Kasi ganun yun, di ba? Bumibilis ang oras kapag ikaw ay merong kausap. Kaya nga, di ko masisi yung iba. Bakit sa trabaho, pinipili na kaysa unahin na mag-check ng email, mag-print ng mga dokumento, mag-gather ng mga documents na kailangan, anong ginagawa? Pagdating pa lang sa opisina, talagang kailangan ganito na. Chichika na agad. Kasi nga, mas masaya ang buhay kapag ganun. O siya ha, hintayin ko yung tawag mo. Call ka na sa akin maya-maya lamang sa ating pagbabalik. Syempre dito pa rin sa pinakabago natin programang nagbabalik. This is Heart Speaks. Kasama mo ko, this is Alex Baltazar, nangungusap mula sa puso. And now, kabayos, let's head back to even more of the songs. No? Doon muna tayo sa realidad. Ang sabi nga ng The Jets sa kanilang song, Make It Real. Ako, totohanin mo na ha. Huwag na yung try-try. Huwag na yung date-date. Kailangan daw date to marry, sabi nga nila. Kaya this song is for you. Sana mamanifest. Magkatuluyan din kayo at magkatotohanan. Dito pa rin sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio. Ka-vibes, our time now, it's 10:20.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: Ka-vibes, ikaw nga'y nakatutok pa rin sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio. Ka-vibes sa Sound Trip. Mula kay Ai Sigara sa kanyang version ng How Did You Know? Aminin mo, oo, kung ang parents mo ay kasal at nagse-celebrate na sila ng 25 years nila bilang mag-asawa, yan ang theme song nila. Kasi 'di ba nung lumabas ito noon kay Chiki, oo, kay Chiki Pineda. Ito ang usong-uso noon na theme song ng mga nagpapakasal noong 90s. How did you know I needed someone like you in my life? 'Di ba? Pero kapag kayo ay eventually nagsama na, ang tanong mo rin sa kanya, how did you know? Paano mo na lamang may ka-text akong iba? Kasi nagbago na rin yung mga kahulugan ng mga katanungan na dati, di ba? It's a rhetorical question, kaya mo tinatanong. Pero ngayon, hindi na siya rhetorical question. It's a question that requires an answer. Sagutin mo ko, hindi nga lang basta answer eh. That requires an explanation. And speaking of explanation, ako parang meron ditong ano ha, meron ditong gustong mag-share ng kanyang komento tungkol doon sa ating binasa kanina na pagsanguni ng ka-vibes natin na itago na lang natin sa pangalang nagpaparaya para sa peace of mind. Sige nga, tingnan nga natin. Sino ba to? Pero nag-iilaw eh. Hello?
1: Hello po, DJ Alex.
0: Ay, taray naman. Taray naman ng boses. Very fun. Kumusta ka? Anong nga iyong ngalan? At saan ka ba tumatawag ngayon?
1: Ayan, hello po. Ako po si Kurt Lee from Muntinlupa City.
0: Oy, Kurt Lee, ano mo naman, social mo naman. Kasi balita ko, ang Muntinlupa is a dream city to most people on trends kasi daw ang ganda. Parang ito na daw ang pambansang halfy ng Pilipinas. Halfy kasi parang half provincia vibes. Tapos half na city life. Totoo ba yon?
1: Totoo po, you get the best of both worlds sa Muntinlupa.
0: Oo, in English na tayo, porque taga Muntinlupa, pinapakitaan tayong gilas. Kumusta ka ba? Ano bang isaasangguni mo? Ba't bigla ka nang patawag sa amin? Gabi na!
1: Oo nga po eh, pero heto ka na nga po. Kasi talagang naapektuhan ako sa kwento ni Nagparaya para sa Peace of Mind.
0: Ah, kasi may violent reaction ka?
1: Medyo.
0: Violet to purple. Ay, hindi. So, anong medyo? Bakit ka tinamaan? Kasi ang para lang po sa kaalaman no, ng ating mga listeners, para bigyan lang sila ng, syempre, buod kung ano yung ating nabasa kanina. Itong si nagpaparaya o nagparaya para sa peace of mind, basically, ang ex niya, di ba, nakapangutang sa kanya ng malaking pera. Bakit? Hindi para sa emergency, ha? Hindi para sa mga bagay na importante. Pero dahil ito, ay na-addict siya doon sa mga high-risk cryptocurrency leverage trading. Diba? Ano naman eh, may pangarap naman kasi pag naman nag-crypto ka, ibig sabihin gusto mo palaguin ang pera mo. It's just that hindi siya naging wais at naging responsable kasi dapat yan kahit naman susugal ka, diba? Huwag sobra-sobra. So ano bang say mo? Naloko ka naman sa crypto?
1: Hindi pa naman po, pero dun sa naloko, sa ibang paraan, parang oo.
0: Wow! Naloko sa ibang paraan? Sige, bakit? Ikwento mo nga.
1: Hindi, parang marami na po sa talagang naloko ng mga tao sa ating paligid. Oo. Hindi lang sa pag-ibig, di ba?
0: In English kaya mo yata kasi akala, baka sobrang yaman mo, inutangan ka ba?
1: Hindi naman po.
0: Baka best of both worlds mo rin. Baka binitawan mo yung mga salitang yun, kaya ganyan.
1: Oh.

0: Ito na pala yung advice mo sa kaya nagparaya para sa peace of mind. Kumbaga, okay lang na masaktan ka ngayon, medyo madismaya ka, but don't give up on love entirely. Kasi 'di ba? Tama ba? Marami yung ganyan, no, yung porke nasaktan, gine-generalize na at kinukonclude na lahat sasaktan din ako just because it happened to me once.
1: Totoo yan. Dahil ang pag-ibig ay pag-ibig. Ang pagkakamali ng isang tao, ihiwalay natin yan sa pag-ibig. Dahil ang pag-ibig ay masaya, makulay. Ang pagkakamali ng tao, iba yan sa pag-ibig. Kaya wag natin isusumpa yung pag-ibig kapag tayo ay naloko.
0: Ang ganda naman nun, di ba? Ang daming baon dito. Gabi na, may nakapack lunch ka pa. Ang daming baon. Pero totoo yan eh, di ba? Yung mga sinasabi mo sa amin ngayon na huwag kang sumuko sa pag-ibig dahil lang may isang tao na gumawa sa'yo. Alam mo, natandaan ko tuloy yung palagi sinasabi sa akin ng nanay ko. Diyan sa sinabi mo na yan, na huwag matakot. Hindi ibig sabihin na ginawa ng tatay mo, galing ka sa broken family, hindi ibig sabihin na ginawa ng kapitbahay mo ay mangyayari din sa'yo dahil ang istorya ng iba ay hindi mo naman istorya. Pero aminin mo, may takot palagi, no? Kasi para bang naging central scene na ng teleserye, ng mga awiting nililikha sa Pilipinas. Yung panloloko, ang teleserye nga, laging mabenta at mataas ang ratings kapag may lokohan at, di ba, taksilan. Kaya hindi mo tayo masisi, bakit? So, ano na lang siguro yung ano mo, siguro let's end this on a good note na bigyan mo ng paalala yung ating mga ka-vibes, lalo na yung mga nasaktan, ayaw na magmahal ulit, hindi lang sa pag-ibig, yung mga ayaw na ulit magtiwala sa kaibigan nang dahil lang minsan ay naloko sila sa pera man yan, sa mga pribadong impormasyon man yan na dapat hindi nakalabas. Ano yung advice mo sa kanila?
1: Ayan, sa mga naloko na nasaktan, ang gawin na lang po natin ay mas maging wais sa pagkilala ng mga bagong taong dumadating sa buhay natin. Nang sa gayon, kapag nakilala natin siya ng lubusan, mas meron tayong katalinuhan na isasantabi kung pagkakatiwalaan ba natin sila. Kasi nasaktan na tayo, so kailangan natin mag-ingat talaga. Ingatan mo yung puso mo, ingatan mo yung damdamin mo na huwag mahulog ulit sa mga manloloko. Pero gayon pa man, sana huwag mo hayaan yung takot mo na manloloko ulit, na hindi ka sumubok na mangilala ulit ng bago. Aww. Dahil ang pag-ibig ay nandyan lang sa tabi-tabi. Ang pakikisama natin sa mga kaibigan, sa mga bagong pamilya, nandyan lang. Kaya bukas dapat ang puso natin. Kaya I admire talaga si Peace of Mind na pinatawad niya pa rin si ex kahit na ang laki-laki nung kasalanan sa kanya. Kasi kung iba yan, talagang magigigante or idadaan sa legal na proseso. Pero talagang mataba yung puso niya. Kaya ganun na lang siguro siya naloko ng tuluyan kasi mabilis siya nagtiwala. So ingat-ingat na lang din, peace of mind next time.
0: Tama, ganda ng advice. Feeling ko kasi mataba rin yung ano ni Kuya. Mataba rin yung puso. Kaya syempre, di ba, mahirap talaga. Na-try mo na ba yun? Yung kailangan mo mag-let go kahit ang taba-taba ng puso niya.
1: Totoo po.
0: Na-try mo na?
1: Yes, kasi mahirap talagang, kasi pangkakapitan mo yun eh, parang
0: pinapitan mo?
1: Gusto ko na siyang iwan, pero mataba yung puso niya. So, diba, parang ayun palagi yung iniisip mo, yung mas mabuti, so nababaon yung mga mali niya.
0: Nai-imagine mo? 'Di ba? Doon sa mga panahon na gi-give up ka na, niloko ka na, 'di ba? Pero maaalala mo pa rin talaga 'yon eh. Papasok nga naman sa isipan mo. O ikaw ah, gumagabi na, ano pinagsasasabi natin dito. Pero hindi, totoo 'yon. Pag talaga mabuti ang isang tao, malaki, mataba ang kanyang puso, 'di ba? Tapos you realize na nasayang yung taong ito. Masakit 'yon, 'di ba? Kasi hindi na yung itsura ang panghihinayangan mo, hindi na yung katawan, hindi na ka-sexyhan, 'di ba? Yun na mismong oportunidad na dapat natagpuan mo na yung taong para sa iyo. Pero nauwi pa sa wala, 'di ba? So it was a missed opportunity, kumbaga, sabi nga nila. Uy, pero salamat sa pagtawag. Shout out mo na lang bago tayo magbabay. Sino mga gusto mong batiin?

0: Thank you so much po DJ Alex ulit. Gusto ko lang po i-shout out yung mga kaibigan ko, mga fresh graduate kami. So good luck guys sa job hunting natin. At saka yung mama ko po, happy birthday ma, mahal na mahal kita dyan sa bahay.
1: Ayun.
0: Saka po, ayun lang po.
1: Ano pangalan ni tita? Batiin mo.
0: Ayun, Mama Renilda, hello po.
1: Ayun, sweet naman na anak. Yeah. Diba? Pagkatapos yes, sabihin yung matabang puso, biglang... Sabay, hello mama, are you proud? Oo naman, syempre, proud kasi feeling ko ikaw meron ka ring malaki at matabang puso. No? Marawan, oo naman. Kaya mag-iingat ka palagi and good night. Diba? Protect your heart at i-protect mo rin ang peace mo, ang peace of mind mo. Sabi nga ng ating ka-vibe sa ating letter sender. Salamat!
0: Thank you po.
1: Good night. Okay, ka-vibes. At yan nga, nakausap natin ay ating caller from Muntinlupa. Diba? Dahil siya ay nagbigay ng kanyang komento doon sa isinangguni sa atin ni Peace of Mind. Nako, kaya kung ikaw ka-vibes eh, meron ka ring nais i-share sa amin na medyo nahihiya ka o hindi ka komportable na sabihin sa ibang tao but you want to still do it anyway, diba? Gawin natin siya anonymously. Wala namang mali doon, no? Basta tayo walang pinatatama ang tao, wala tayong sinisira, it's okay na tayo ay maglathala ng ating nararamdaman. Kaya isend mo na yan no? Sa ating Vibers 0954-406-1967 o di kaya ay message ako sa 923FMR Manila across all platforms. At ka-vibe sana eh huwag ka munang mag-give up sa akin at magpatuloy pa rin ako samahan up until midnight dito pa rin sa ating pinakabagong programang nagbabalik. Ito ang Heart Speaks with yours truly. This is Alex Baltasar. Don't give up on me dahil ako, I won't give up. Kagaya ng song na ito from Jason Mraz. Dito pa rin sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio. Ka-vibes, our time now, 10:54.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet!
2: Ito ang 92.3 FMR Ka Vibes sa Saldrin!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

ka vibes. Ikaw ngay nakatutok pa rin sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio. Ka vibes mo sa sound trip na mula kay Bryan Adams sa kanyang awiting Heaven. Baby, you're all that I want when you're lying here in my arms. Sinong naaalala mo na naman dyan? Naaalala mo na naman yung ex mo? Kahit na ilang taon na kayong magkahiwalay, kahit na ba ikaw ay kanyang nasaktan at niloko, hindi ko alam bakit siya pa rin ang hinahanap mo, di ba? Bakit nga ba ganun kung sino pa minsan yung nagdulot nung kapighatian sa atin, nung sakit, nung pain? At the end of the day, sila pa rin ang may kakayanan na bumura nung sakit na nararamdaman natin sa ating damdamin. Ikaw, di ba, yung sanhi ng tragedy. Pero sabi rin sa kanta, but why are you my clarity? Bakit nga ba ganun, no? Kasi ano na yan eh, yan na yung sign na toxic na yung relasyon na meron kayo. Dahil paikot-ikot na lamang at stuck ka doon sa pakiramdam na siya lang ang pwedeng makapagbigay sa'yo ng relief. Pero hindi mo alam na sa bawat temporary relief na akala mo na ibibigay niya sa'yo, mas lalo lamang lumalalim. Diba? Yung gusot, yung problema, yung sugat na existing na sa inyong relasyon. Kaya sana, no, mapagtanto mo rin. Hindi kita ba kukumbinse na hiwalayan mo yan ngayon dahil mali naman na pilitin ng isang tao na humiwalay, because sa huli hindi ko naman buhay yan eh. Desisyon mo yan, ka-vibes. Pero sana mapag-isipan mo, maawa ka rin sa sarili mo, diba? Sa oras na ng gabi, umiiyak ka pa. Or kinapakinggan mo lang yung song na yan, naalala mo yung ex mo. O di kaya yung jowa mo na palagi mo na lamang nakakatampuhan. At paulit-ulit, cycle na lamang yung toxicity sa inyong relasyon. Pero nako, huwag ka mag-alala, ka-vibes. Dahil ikaw, kahit paulit-ulit ka pang mangulit sa amin. Hindi ko nga siya i-consider na pangungulit. I-consider ko siya as paglalambing dahil na-appreciate ko na nandyan ka't nakikinig. Ikaw man ngayon ay nagmamaneho dahil TNVS ka, di ba? Taxi. Mag-iingat po kayo ha, kasi alam naman natin sa balita, ang dami nating naririnig na hindi magagandang nangyayari. Di ba? Merong mga nakawan, nagagawa ng masama yung ating mga TNVS. Hindi kita tinatakot, kuya, ha? Gusto ko lang mag-ingat ka, proteksyonan mo yung sarili mo. Ugaliin mo na may nakasaksak talaga na dashcam dyan sa iyong sasakyan. Dahil sa huli, yan din ang magiging kakampi mo, ang magiging kasangga mo, yung magiging patunay kung ano man yung mangyayari sa loob. At syempre, sa ating mga pasahero, gayon din, no, yung inyong pag-iingat. Ikaw man ngayon ay nakasakay sa taxi, sa TNVS, naririnig mo to, mag-ingat ka. Oo. Mag-text ka sa mga magulang mo. Mag-text ka sa jowa mo kung nasan ka na. Tama na muna yung tampo na yan. Unahin mo yung safety mo. At kung ikaw man nagko-commute ngayon, naririnig mo ako sa pampasaherong jeep, bus. Hoy, taray ni kuya, ha? Ang ganda ng speaker, naka-surround sa buong bus. Humihina to, kuya. Nilalambingan ko na nga lang yung boses ko para hindi ka sa akin maingayan. Kasi alam ko naman, pinipilit mo na lang na talagang manatiling gising sa oras ng pagtatrabaho dahil kailangan eh. May choice ba tayo? May choice ka ba? Wala naman. Pero paalala lang ha, kung inaantok ka na sa daan, pwedeng magsabi, pwedeng maghanap ng kapalitan. Kesa naman yung ipilit mo, bumangga ka sa barrier. Huwag ganun ka, vibes. Pakaingatan ang iyong sarili dahil hindi sa lahat ng oras nako gising ang mga anghel. Pero nako, si Celine Dion naman eh merong reassurance sa atin na I am your angel. Hatid sa atin, syempre, ni Celine kasama si R. Kelly sa kanilang awitin na yan. Dito pa rin sa Heart Speaks with yours truly. This is Alex Baltazar dito lang sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio. Ka-vibes! Enjoy!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes
1: ang lupet.
2: Ito ang 92.3 FMR.
0: Ka vibes sa Saldrin.

Mega Vibes, ikaw nga ay nakatutok pa rin sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes sa Soundtrip. At ang awiting yan ay nagmula kay Jim Brickman, The Love I Found in You. Kaya pag nahanap mo na yung love na yan, Ka-Vibes, huwag mo naman na talagang pakawalan. Kasi alam mo, kapag nawala sa atin yung pag-ibig na yan, pagsisisihan mo rin sa huli. Akala mo, habang buhay kayo, hindi porke pinangakuan ka ng isang tao na forever, tatanggapin ka niya, mamahalin ka niya sa hirap at sa ginhawa, eh talagang panghaba buhay yun. Siyempre, Ka-Vibes, kailangan mong palaging panindigan yung mga pangako na yan. Kailangan updated ang kontrata. Di ba ganun yun? Hindi porke nagkabigayan kayo ng vow at nagkapangakuan kayo ay okay at sapat na yun. Dapat, siyempre, continuously pararamdam mo at patutunayan mo yung sarili mo na deserving ka pa rin na ibigin niya dahil kaibig-ibig ka pa rin. Ka-Vibes, nako, naging kaibig-ibig naman talaga ang gabing ito. So far, ang linggong ito, no, dahil bagamat alam kong kayo'y nararamdaman na ang pagod, yung pagkapagal, eh talagang sinamahan niyo pa rin kami ngayong gabi dito sa Heart Speak. Siyempre, ito yung pinakabago natin programang nagbabalik. Every weeknight po yan, Monday till Friday from 9 till 12 in the morning. At mag-ingat kayo, no, para hindi kayo matulad sa akin. Na nasal-nasal ngayon. At medyo hindi ninyo na marinig, parang nga ako nag-extra challenge. Parang nakatakip ang aking ilong habang nagsasalita. Kahit na ito ho, gising na gising, buhay na buhay para sa'yo. Pero ganyan talaga, no? Minsan kahit na ang sama-sama na ng pakiramdam mo, ang sakit-sakit na ng damdamin mo, pinipili mo pa rin bumangon at magpatuloy sa iyong trabaho dahil kailangan. Dahil kung hindi ikaw ang babangon, sino nga ba ang gagawa para sa'yo? Kaya nakundamang-dama ko yung mga tao na pakiramdam mo, Ka-Vibes, wala kang katuwang. Diba? Pakiramdam mo lahat, ikaw na lang ang nagdadala ng mga problema, ng mga responsibilidad, na para bang yung mga kasamahan mo sa bahay, wala nang ibang inintindi kundi ang mga sarili nila, and all the time, ikaw palagi. Pero, Ka-Vibes, alam mo, yung mga effort mo na yan, yung hard work mo na yan, yung sakripisyo mo na yan, eh, i-earn at i-harvest mo rin yan. Kumbaga, makikita mo rin yung bunga ng mga pagpapagod mo at sa ibang paraan, ibabalik sa'yo ng universe yung mga biyayang ipinagkaloob mo sa iba dahil naging mabuti ka sa ibang tao, ginawan mo sila ng pabor. Pansin nyo yun, bumabalik yung mga magagandang pabor na ibinigay mo sa iba. Kaya just keep on doing good. At kahit na hindi ka ma-appreciate ng mga tao sa paligid mo,

Kaybo tiyak, lalo kapag palapit ka na ng palapit sa tagumpay, mas lalo kang matetemp. Diba? Sabi nga nila, the more daw na nalalapit ka din kay Jesus, para dumadami ang kasamaan. Bakit ganun? At the more din na ikaw ay umaangat, dumarami rin na mababato sa'yo. The more din na kayo ay nagpo-profess ng inyong pag-ibig, the more din na maraming susubok sa inyong relasyon at sa katatagad ang inyong pagsasama. Pero huwag kang patatalo, huwag kang padadaig. At iparamdam mo pa rin sa special someone mo na, honey, baby, kahit marami ang nagtetemp sa akin, hindi nga ako natetemp at all dahil ikaw lamang. Just like the title of this song from Jano Gibbs at Jaya. Ganda nitong song na to, kaya iwanan ko sa inyo to ngayong gabi dito sa Heart Speaks. Thank you for keeping me company. This has been Alex Baltazar. Syempre, ito nga ang awiting ikaw lamang dito sa 92.3 FMR Manila. Your favorite music radio. Ka-vibes sa Soundtrip. Ka-vibes ang oras natin. It's 11:49.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!

0: Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco.

0: Awat saya every morning.
1: Ang programa Good Vibes.
2: Good morning.
1: Oh yeah. Na ibibigay ko na sa inyo ang inyong mga kapalaran para sa original na Who

0: Miss Shirley.
1: Pagising DJ Mamma Mia at Yoko Loko.
2: Dog, tarigong
3: people. Perfect!
4: Perfect!
3: Mama!
4: Really?
3: Yes!
1: Good vibes! Good morning!
3: Ang lupet!
4: Good vibes!
5: FMR, favorite music radio, Kavibes! Kasama mo na ang iyong favorite pampagising, ang programang Good Vibes, Good Morning! With your collectives, oh my God, really? With your collectives? Umi-English na tayo dyan, DJ Mamma Mia, ha? Ito na nga, kasama mo na ang iyong collectives, ang mama mo ko makaripa sa tawa, pero ang aroma arriba, si Mamma Mia. At syempre maya-maya na din makakasama natin ang DJ na pwede mo nga kulitin, pwede mo nga kurutin, wag na wag mo lang haharutin. Dahil lagot ko sa kanya, Mrs. Joko Loko is his name! Ka-vibes ngayon ay Webes. Wow! Throwback Thursday! Marami na naman tayo mababalikan. July 16, 2026. Isang araw matapos ang pagpaldo dahil sa sweldo. Abay, may natitira pa ba sa inyo? O puro sama na lang ng loob na natitira sa inyo? Sama na loob dahil ano ba to? Hindi ba natatapos ang bayarin? Hindi po talaga natatapos ang bayarin, ano, mga ka-vibes. Hanggat tayo ay humihinga dito sa mundong ito, wala talagang libre. Pero huwag kayo mag-alala dahil libre na ating ibibigay ang kasiyahan, ang kaaliwan, ang kaligayahan ngayong umaga na ito dito sa inyong favorite pagising ang programang Good Vibes Good Morning. Kaya naman, para mas masaya ka sa morning na ito, get one for cheat ang pad paper dahil ito na ang ating katanungan para sa ating
6: 92.3 FM Radio Manila. Question of the day.
5: Question of the day. Paano kayo nagbabanding ng inyong mga kaibigan? Kailangan pala magbanding? Ay, ang banding lang namin mga magkakaibigan, chismis lang talaga eh. Okay na kami doon, busog na kami doon. Chismis, tapos sa konting lagok ng kung anong maiinom sa rep. Joke lang naman yung mga ka-vibes. Ano, syempre, konting kwentuhan. Life update. Ano na bang nangyayari sa mga buhay-buhay natin? Ano bang pinapangarap natin? Ano pa bang pwede nating ma-achieve sa buhay? O baka naman pwede tayong magnegosyo? Jivan? O yung mga ganun bagay lang naman. Pero kayo ba ka-vibes? Paano kayo nagbabanding ng inyong mga kaibigan? Na meron ba kayong sinisira ang ibang tao? Okay lang din naman yan. Diba? Kung dyan na lang ikasasaya ng buhay ninyo. Pero anyway, sideways mga ka-vibes. Sumagot na kayo dahil posted na po yan sa ating Facebook page sa 92.3 FMR Manila. At pwede natin mabasa ang inyong kasagutan. Syempre sa pagbabalik yan ng inyong favorite pampagising ang programa Good Vibes Good Morning. Uy, shoutout nga pala no, sa mga ka-vibes natin dyan sa may 97.5 Jensan. Ganon din sa Bacolod at Baguio. Tuloy-tuloy lang po ang inyong pakikinig ha, dahil makakasama nyo pa rin ang inyong kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa, pero ang aroma arriba si Mamma Mia. At maya-maya na din, syempre si DJ Joko Loko. Dito pa rin yan sa Bet na Bet kasi ang lupet 92.3 FMR favorite music radio. Ka-vibes mo sa sound trip. Ang oras 4:23 na. Really? Good vibes.
1: Good morning.
3: Bagong cellphone niya, oh. Ang lupet.

0: buntis ka na naman. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
0: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!

0: Nigga Shirley.
1: Sama ang paborito niyong pampapagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Jokong dogtong, taritong people.
3: Perfect!
4: Perfect!
3: Mama!
4: Really?
3: Really?
4: Yes!
1: Good vibes, good morning!
3: Yeah! I'm the best!
5: Gising na at gising pa sa oras sa ito, 4:49 ng umaga, ay! Diba? Natutulog na ba ang lahat? Yung o pagising iba, no? Na ba ang iba?
4: Yung iba patulog pa lang.
5: Oo, yung iba patulog pa lang.
4: Grabe yung iba yung talagang magpuyat, grabe.
5: Oo, grabe. Talagang batak sa trabaho, diba?
4: Ay, hindi din eh.
5: Ay, hindi rin ba? Ay, iba ba? Sa ibang bagay?
4: Galing sila, nagparty-party sila eh.
5: Ay, wow, iba pala yun.
4: Iba yung...
5: Thursday nga naman kasi, sa ibang mga lugar, di ba, parang uso dati yung happy tea o kaya happy Thursday talaga, na talagang kapag Thursday na, yung iba Friday yung weekend eh, pero sa kanila extended mula Thursday hanggang Sunday,
4: ganun
5: sila magparty.
4: Matindi.
5: Oy, by the way, shoutout nga pala sa lahat ng mga kapibs din natin na bumabiyahe na rin. Mm-hmm. Sa oras na ito, ikaw man ay nakasakay sa bus, sa jeep, sa mga tricycle o kaya naman na pa-jack. Mag-iingat po kayo kahit sa mga naka-motorcycle, di ba? O kaya motorsiklo.
4: Yung mga naka-book ng motor, nila. Tapos yung mga, tawag dito. Dapat dapat pag mga ganun, syempre, ingat-ingat kasi dadalhin natin yung pasayro natin ng safe sa kanilang pupuntahan.
5: Totoo naman. Ito, dahil nabanggit mo yan, DJ Joko Loco. Alam mo ba kanina, share ko lang kahit hindi ninyo tinatanong, mga ka-vibes, nakakaloko yung nasakyan ko o nabook ko na MC Rider. Paano

0: La, my goodness. May baon talaga. Pagtanggal ko kanina nung mask ko, buti na nga nakamasla ako talaga yung face mask. Pagpunta ko ng CR, mukha akong panda. Dahil ang itim talaga nung paligid nung mata ko. Grabe na, salo ko talaga lahat ng dumi.
1: At least experience mo yung ganun.
0: Pero din
1: sa mga nagda-drive naman, sa mga nag yung mga rider ngayon. Syempre ano din natin, pipiliin din natin yung ano, yung gagamitin na helmet ng sakay natin. Kasi ano, syempre para na din yung sa kapakan, para safe na din yung ano mo. At hindi ka mapulaan din, syempre.
0: Hindi lang yan para sa 5 stars, para din yan sa safety ninyong dalawa, di ba?
1: Nakakaloka. May lock naman, may lock ba yung helmet mo?
0: May lock naman, kaya lang anluwag talaga nung helmet. Tapos alam mo yun, syempre dahil mabilis ngayon takbo, wala nang visor, hinahatak nung hangin pa ganun yung helmet ko.
1: Kasi nahalip pa punta sa leg.
0: Kaya sabi ko, sige, hahawak ako na lang din yung helmet ko. Bukod sa nakahawak ako doon sa helmet, habang bumabiyahe, nakahawak din ako doon sa hawakan sa likod. Sabi ko talaga, pag ganun yung ano ko.
1: Ah, wala siyang ano, yung ano, top box?
0: Wala din.
1: Wala kang isang sandalan.
0: Alas-stress, wala na madaling araw. China-challenge na ako ng kapalaran ko.
1: Sabi ng mga tala, para sa mga Virgo, mamapala... Mamaya malalaman natin kung ano nga ba.
0: Sige nga, titignan nga natin yung kapalaran ko mamaya. Ay, naku, speaking of kapalaran mga kabibs, tutok ko lang dahil mamaya ay susunod na rin ang una kabada ng inyong mga kapalaran. Kaya dyan lang kayo at dito lang din naman kami. Magkakabi na kami ha. At magpapalik pa rin ang inyong favorite ng pagising, ang programang
1: Good Vibes. Good morning!
0: At makakasama nyo pa rin hanggang alas 8 ng umaga ang inyong kulitande. Ang mamamo ko baka ripas ng tawa pero ang aroma arriba si Mamma Mia.
1: Kasama na ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
0: Baby, dito lang yan sa Bet na Bet kasi
1: ang Lepet
0: 92.3 FMR
1: Favorite Music Radio, Good Vibes!
0: Sa Sound Trip!
1: Tama.
0: Ang oras!
1: Oras na din! 4:52! Perfect!
0: Pag-grope!
1: Tama!
0: Really?
2: good vibes. Good morning.
3: Chismis na naman. Ang Lupet.

0: Good mood siya. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 4:59. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
1: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
1: Tahan! ID Diva Night with DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
0: Ang

0: Nigga Shirley.
1: Pamilyong pampapagising DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good morning!
2: Yeah! Ang lupet!
3: Kabalik!
0: Uy, ano yun? Bakit?
4: Ang daming kwento! Ang daming ebas
0: ganun
4: talaga!
0: Ganun pala yun?
4: Oo, masarap talaga simula ng umaga kapag maraming napagkukwentuhan.
0: Oo,
4: diba?
0: O napag-chichismisan.
4: Oo, tama. Lalo kapag makabuluhan at makaguluhan, sabi ka ni Joko Loco.
0: Sabi sa iyo,
4: ay, nako, para mas lalo pang gumanda ang araw mo, abay ibibigay na namin at iahatid ang una ka ba na ng inyong mga kapalaran. Kaya eto na ka, Vibes! Makinig para sa Hulala!
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
0: Eto na! Wow! Eto na ngayong Hulala, ngayong July 16.
4: Mm-hmm.
0: Ha? Sige.
4: Tama!
0: Ngayong July 16, para sa mga Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo at Virgo,
4: makinig at manginig! Uy, Aries! Aries, magkaiba... Ano yun? Ikaw ba yun?
0: Ano?
4: Oh. Okay. Tama, may narinig ako.
0: Tama, may narinig.
4: Akala ko, ako lang nakakarinig. Diyos ko po. Eto na nga, Aries. Magkaiba ang magiging paniniwala ninyo ng iyong kaibigan.
0: Oh.
4: Pero wag hayaan na ito ang maging dahilan na para tapusin ang inyong samahan.
0: Oh, diba?
4: Oo, diba? Nadadaan naman lahat sa mabuting usapan.
0: Oo, diba? Gano'n naman yun. Dadaan. O kaya magkape muna ka, magkwentuhan.
4: Correct.
0: Ganun.
4: At saka hindi naman lahat ng tao ay pare-parehas.
0: Oo,
4: diba?
0: Natural yun na may pagkakaiba tayo sa paniniwala, may pagkakaiba tayo sa gusto. Pero, isa lang ang magkakapareha tayo. Isang hangin ay...
4: Wow! Isang hangin ay hindi na lang
0: ang alam mo na, may seryoso na.
4: At lahat ng ating kinakain sa isa lang din, babaunin. O Taurus.
0: Taurus.
4: Taurus, may katrabaho kang lahat na lang ng galaw mo ay pupunahin nito.
0: Oy.
4: Malungkot ang buhay ng taong ito. Yan ang paliwanag ng mga tala ukol dito.
0: Ano,
4: intindihin mo, di ba? Be the bigger person. Kahit pa 5-1 ka lang. Oo, Gemini. Gemini, sahod kahapon, pero uubusin ang bayarin mo ang pera mo ngayon.
0: Ayun na nga eh. Ganun kadalasan ang nangyayari.
4: Totoo.
0: Kaya nga sinasabi ko sa nagaganap na wage increase na
4: ito yan. Ito na. Oo, ayan na. Pinagdalaman si DJ Joko Loco.
0: Ano yung tumatanda ka na?
4: Oo.
0: Nagre-react ka agad sa mga...
4: Hindi, kasi syempre nadamang-dama mo talaga yung mga responsibilidad mo, di ba? Hindi na rin talaga lumiliit at hindi rin nagiging biro dahil nga, syempre, tumatanda tayo.
0: Pero tama yun, kasi lahat ng mga nangyayari na yan, meron yung ano, meron, pwede mo naman i-ano, yung negativity, so, negative to positive.
4: Oo.
0: Ganito yan, may tutorial ako mamaya. Puntaan mo ang YouTube channel ko.
4: Para imbis na negativo, maging positivo. Ito na, Cancer!
0: Cancer!
4: Uy, Cancer! Magluluto ka ng pagkain para sana sa'yo. Pero iba ang mabubusog rito. Abay, sabi ng mga tala, ang mahalaga na lamanan mo ang sikmura ng ibang tao.
0: Oh, diba? Yun na naisipin mo, nakagawa ka ng kabutihan.
4: Tama. O, Leo! May magpapapansin sa'yo, pero don't give in dahil hindi worth it ito.
0: Ayun lang talaga.
4: Oh, ito naman
0: ang ganda mo lang, may nagpapapansin sa'yo.
4: Oo, diba? Iba ka talaga. Virgo! Uy, Virgo, sadya mong hindi babasahin ng text sa'yo ng isang tao. Abay, Virgo, babalik to sa'yo.
0: Nako, Virgo! Ay, ganyan ka pala.
4: Oh, actually, totoo naman
0: yan. Tinitingnan mo lang yung nagpapapasa taas, ibababa mo. Ah, nabasa. Ay, huwag di ko
4: tinitingnan. Ilalang press!
0: Para hindi makakita.
4: At yan ang una ka ba na naging yung mga kapalaran? Tandaan ng mga bituin na gabay lamang. Pero kung mapapahama ka pa rin, abay, hindi na po namin kasalanan yan. At ito kami ni DJ Joko Loco. Ako naman si DJ Mamma Mia. Ikis mo na lang sa Vodka!
0: Why?
4: Parang talagang lamok.
0: Ayan na, unang kabada. Siyempre, naku, binabati ko lang yung mga nagko-commute ngayon.
4: Uh-huh.
0: O, yung mga, ano tawag dito, nagmamadali. O, tsaka yung mga driver. Alam mo ba kasi, Mamma Mia, nabanggit ko yan kasi... Sabi ng DOTR, sabi ng Joko, yung taas pasahe pala sa mga PUV, inaaral na namin ngayon.
4: Oh,
0: inaaral na ngayon.
4: Boring.
0: Pero kasi panibagong banta pa lang naman to ng pagtaas ng...
4: Banta!
0: merong pagbabanta. May banta ng pagtaas ng presyo ng mga produkto ng petrolyo. Mm. Petrolyo. Akala ko, Bicolana ako. Naging Bisaya yung salita ko. Produkto ng petrolyo, dulot ng muling pagtaas ng tension daw sa Middle East. Ayan na naman.
4: Hindi na natapos-tapos ano. Talagang napaka-challenging.
0: Hindi ko matatapos yun pag malapit na yung December.
4: Oo,
0: so,
4: sana naman.
0: So, yung pattern ng inaral.
4: Ang napaka-challenging talaga ano, nitong hindi lang itong buwan na ito, kundi yung mga nagdaang pang buwan at itong taon na ito dahil kabi-kabila ang taas presyo eh, yung nararanasan ng ating mga ka-vibes.
0: Oh.
4: At hindi lang dyan, ano, syempre, bukod sa taas presyo, abay eh, pilit na pinagkakasya nila ang kanilang sinasahod, ano, kada cut-off na tipo parang ano to, kakain pa ba ako, mag-grocery pa ba kami ng pamilya ko? Sige, siguro, wag na lang, pambayad na lang natin lahat.
0: Diba? Kung mapupunta lang sa mga pambayad sa kuryente, mga pambayad sa tubig, lahat, internet, paano pa? Paano mo pa masasabing nakakakain ng mga ano na tama at sapat na anong nabibigay sa kanilang mga pamilya?
4: At saka diba parang...
0: Paano na yung kabit niya?
4: Diba? Pero huwag kayong mag-alala dahil ka-vibes, everyday natin ibibigay ang saya dito sa programa ng Vibes Good Morning. Habang nagbabudget ka dyan, iniisip mo kung paano mo i-carry over yung 1 papunta sa 0, diba?
0: Oy, pero mamaya, alam mo ba doon, hindi naman daw mag-ano, yung gobyerno daw, patuloy pa rin magbibigay ng mga, ano, alam mo yun, yung ayuda, I mean, sa mga driver na yan, na patuloy na maapektuhan nun. Siyempre, diba? Pero marami yun. So, titingnan natin ang update sa mga susunod na balita.
4: Totoo yan. Titingnan natin yan ang ating antabayanan at babantayan dahil syempre...
0: hindi natutulog.
4: Ang balita. Hindi. Syempre, kalagayan ng ating mga ka-vibes at kalagayan din ng publiko ang nakasalalay dyan. Kaya naman ka-vibes, kalagayan mo naman at ang iyong katatawanan ang aming ipaprioritize dito sa ating programa.
0: Tama, ayaw mo may kalagyan, makinig ka siya.
4: Totoo. Dito ka muna sa aming programang Good Vibes Good Morning. Makakasama niyo pa rin ang kulit tandem mo. Ang mamamukula karibas ng tama pero ang aura maariba si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
0: my name, baby.
4: Baby, hindi talaga yan sa Bet na Bet kasi ang Bet 92.3 FM on.
0: Favorite music radio, Ka-Vibes.
4: Sa soundtrip. Pag-oras.
0: Nakatingin kasi dito eh. 5:24 na perfect.
4: Perfect.
0: Tama.
4: Really?
0: Really?
1: Good vibes. Good morning.
2: Gusot na naman ang mukha. Ang lupet!

0: gutom ka na naman. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 528. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
4: Na ito'y iti 92.3 FMR. Ka-vibes! Iti sound trip.
1: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Goodbye sa sound trip.
0: Ang lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ke-vibes
1: ang lupet!
2: Bibiga ang tawa't saya every morning.
3: Atro-gro!

0: Que Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Yoko Loco. Good vibes, good morning.
2: And the bag.
3: Vibes.
0: Kaya yan. Mahilig siya sa ano. Kaya-kaya niya yan.
3: Sa Jumbo Hot Dog?
0: Hindi, mahilig siya sa ano, sa mga ganyang bagay. Yung medyo nasa-challenge siya. Oo.
3: Tama naman. Maganda rin yun ah. Hindi yung laging komportable lang. Oo. Yung ating mga ginagawang bagay. Kasi paano tayo matututo sa buhay kung puro doon na lang tayo sa kung saan masarap. Diba? Hindi man lang tayo nakakaranas ng paghihirap. Diba? Yun yung mga bagay na kailangan din natin na mapag-isipan. At syempre, huwag niyong kalilimutan kumain ng Jumbo Hot Dog para lalong kayang-kaya niyo ang buhay.
0: Diba? Yung challenge na yan, talagang kakibot na yan at dapat talaga, kung may challenge, huwag mong ano, huwag mong...
3: dapat may extra challenge.
0: Oo, dapat ano, ano yun mo talaga, challenge mo din, sabayan mo, sige, para diba? Siya yung mahirapan,
3: correct,
0: yung challenge.
3: Correct, labanan mo, diba? Yun ang mahalaga.
0: Para katamaran, diba, nilalabanan
3: tama,
0: mo?
3: Tama, oo, tama.
0: Pero hindi ka nananalo, kaya kinakampihan mo, diba?
3: Never nanalo, grabe naman yun. O ito naman, ito lagi kang panalo dito dahil ito na ang inyong kapalaran.
0: Lagi panalo?
3: Lagi panalo.
0: Always.
3: Always panalo. Eto na, ang paguli ka ba talaga yung mga kapalarana para sa orihinal na Who Lala!
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Who Lala!
0: Ayon dito, eto na, makinig ka dahil baka eto na ang kapalaran mo talaga mangyayari sa iyo ngayon. Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius at Pisces. At may ganito pa.
3: Iba yan.
0: May pa-side-side quest ka ba? Sige, eto na!
3: Makinig at manginig! Libra, itaas mo lang ang iyong paa at ikaw din ay makakaramdam ng ginhawa.
0: Oo naman.
3: Baka naman ang alay, di ba? Maghapong nakatayo.
0: Tama. Says lady siya.
3: Oh, correct. Scorpio, kung wala kang magawa, wala ring magagawa ang mga tala. Ha?
0: Walang matutulong.
3: Oo. Sagittarius, konsumisyon ang dala sa'yo ng kapamilya mo. Huwag kang magpapatalo, pasakitin mo rin ang kanyang ulo.
0: Para it's a tie.
3: It's a tie. Talagang walang gustong magpakababa. Ano? Capricorn, may ire-request na naman sa'yo ang bebe loves mo. Kahit pakabibigay mo lang ng hinihingi nito. Abay Capricorn, hindi ka genie para tuparin lahat ng wishes ng taong to. Pero kung mahal mo, di ba? At halimaw ka talaga
0: mahal. Kung mahal mo, ano mo? Ituparin mo ang kanyang...
3: Bilhin mo yung kanyang gusto. Diba? Kung ano-ano na naman sa... kung saan mo na naman dadalhin, joke ko.
0: Di ba, sabi kasi pag mahal mo, i-ano mo. Pero ngayon, kung mahal mo, sundin mo.
3: Oo, tama. Tama yan. Sir Carlo, tawa na. Hey. May mga nakaka-relate, ano, sa mga kung saan-saan din nadal. Kayo talaga. Aquarius. Uy, Aquarius, mission mo ngayong magbigay ng ulam sa kapitbahay.
0: Wow.
3: Ang swerte naman niya. Pisces, magpakasaya ka.
0: Wow. Ang ganda.
3: Ang ganda. Napaka makabuluhan at makaguluhan.
0: Makaguluhan ang iyong ano.
3: Yun talaga yung catch doon. Kaya ka-vibes, yan ang ano daw.
0: Ano tong side quest?
3: Hindi, sa digital yan.
0: Sa digital.
3: Abangan ninyo mga ka-vibes sa aming Facebook page kung ano ang magiging side quest ng bawat Zodiac sign. Kaya naman mag-follow ka na ha. Oo, sa 92.3 FMR Manila dahil mamaya ipopost na namin yun.
0: Di ba? Bago pa namin ikaw ipost, talagang puntahan mo na yun.
3: Correct. Notice to the public, ganon. At yan ang una tuloy. Kabuuan ng inyong kapalaran, tandaan ang mga bituin na gabay lamang, pero kung ikaw may papahamak pa rin, abay, hindi na po namin kasalanan yan. At ito kami ni DJ Joak Loako, kung si DJ Mamma Mia, kiss mo na lang sa
0: good morning! Ka-vibes, ikaw na napapakamot dahil syempre July 16 na ngayon.
3: Napapakamot?
0: Isang linggo na naman ako matatanggap mo na naman yung mga bills ng kuryente, ng
3: saan
0: internet.
3: Saan ba siya napapakamot?
0: Napapakamot siya kasi ano ba naman, malapit na naman yung bayar. Ano, kumuas kaya?
3: Sa ulo lang ba?
0: Oo, hindi ko lang alam kung siya honest din. So yan, napapakamot siya sa ulo. Pero alam mo, kaya nabanggit ko ito, Mama Mia. Yung isang kongresista. Sabi ng isang kongresista, parang ginagawa lang daw na parang band-aid solution ng ERC o yung Energy Regulatory Commission. Yung ano daw yung palawigin ng no disconnection policy bilang panakibutas doon sa kanilang, 'di ba? Doon sa kanilang kabiguan na proteksyonan daw ang mga consumer sa overbilling. na hindi o hindi tamang meter reading sa mga kuryente.
3: Totoo 'yan.
0: O, 'di ba? So 'yun, parang 'yun ang sabi ng isang kongresista.
3: Ako medyo nag-aagree ako diyan.
0: Solution.
3: Medyo nag-aagree ako diyan, no? Although hindi naman talaga natin din alam kung ano ba yung kabuuan kabuuan nangyayari, may mas malalim pa ba na hocus pocus diyan? Pero pero kasi totoo naman talaga na parang sige, dahil 3 months mataas ang mga bill ninyo, wala muna kayong disconnection notice. Pero, di ba, wala na talagang posibilidad na bababa na pa pala talaga yung aming mga bill o yung ating mga bill. Talagang kailangan na lang natin tanggapin na, di ba, na pabayaran natin yung malaking halaga na ipinataw sa atin, dahil kung hindi, abay puputulan naman tayo pagkatapos niyang sinasabi nila na hindi daw tayo bibigyan ng disconnection notice.
0: Oh,
3: abay,
0: pinalawig yung no disconnection.
3: Pero hanggang kailan ba yan? Di ba? Hanggang kailan ako maghihintay?
0: Di ba? Hanggang kailan ako maghihintay na
3: maputulan at makabayan?
0: Yan nga yun. So parang sana naman magawa ng ano, di ba, ng karampatang solusyon o kaya naman pababa.
3: Alam mo,
0: dahil malaking tulong yan sa mga ordinaryong kababayan natin. Na, ano. Kaya naman, sa kabilang linya ay
3: makakausap
0: natin si Carlo Alfonso para ipaliwanag ang...
3: De, pero alam mo, kapag tinignan mo talaga yung social media, ano, DJ Joko Loco, pati sa mga ka-vibes din natin dyan, kapag tinignan mo talaga yung social media, kabi-kabilaan yung reklamo ng mga ka-vibes natin, at hindi lang yan, ano, talagang kabi-kabilaan din yung hinaing o pagtawag na, oy, baka naman bigyan nyo ng pansin yung biglang pagtaas ng ano ng kuryente, baka naman itong pwede ninyong imbestigahan din, di ba? Kasi pwede naman pagsabay-sabayin siguro yan.
0: Pag-usapan, para di ba, kahit paano masolusyonan, di ba?
3: Totoo, kasi kung hindi naman, kasi kung hindi siya i-call out o hindi siya sisitahin,
0: baka tuloy-tuloy lang, di ba?
3: Totoo, baka hanggang next year dalhin natin yung billing na yan. Baka magbagong taon na, makapag Noche Buena na tayong lahat, eh 15K pa rin ang babayaran ng ating mga bill na yan.
0: Baka kontakin ko na si Mr. B. Sabi ko, Mr. B, paggawa na lang kami ng power plant dito sa ano, Pilipinas.
3: Kaya tuloy, di ba, marami sa mga kababayan natin yung nagre-resort na lang sa solar. Kahit hindi naman...
0: yung solar, di ba? Malaking ano din yun.
3: Correct. Kahit hindi naman yung malaking solar panel, pero sabihin ba natin na yung, kunyari, yung ilaw lang nila,

0: ilaw. Tapos kung makukonvert mo yung electric fan nyo sa 12 volts, correct, pwede yan ang paanda rin yan.
1: Pwede din mag-jumper kapit-bahay mo dyan, diba? Total, yan, isa kasama rin daw yan sa binabayaran natin.
0: Total, diba yung mga systems lost, binibigay naman sa mga sa receiver.
1: Yan din yung isa sa mga sakit din talaga ng ulo eh. Kasi talagang hindi mo naman na, hindi mo naman kinonsumo yun. Oo,
0: kasama doon sa ano, sa kasi nga naman din, nung mga panahon, hindi naman kasi kasama yun.
1: Totoo.
0: Nakwento lang sa akin ni Sir Aris. Yung mga time down nila, hindi kasama yung
1: 19,
0: ano
1: yan?
0: Hindi ko lang, matatanong ko mamaya. Ano daw, hindi sinasama yun yung mga systems loss. Ngayon kasama na doon sa billing nila.
1: Totoo, parang ngayon hindi na hoy, taas ka may, hold up to, hindi na ganun eh. Hoy, taas ka may, jumper to. Parang ganun na lang eh.
0: Ay, shout out sa mga nagja-jumper, magbago na kayo, mga bago kayo.
1: Hindi ba may nag-viral nga na nahuli na nagja-jumper doon sa... Talagang lantaran ano, nakakatawa lang. Pero, uy mga ka-vibes, hindi ho safe yan ha. At saka syempre, panlalamang pa rin matuturing yan.
0: Yung nagkukos siya ng ano, sunog.
1: Ng sunog, pagka, yan. Ano, nanlamang ka na nga sa kuryente, di ba? Paano kapag nagkasunog pa, inagrabyado mo pa yung mga kapitbahay mo. O siya, maging mabuti na lang talaga muna tayo mga Pilipino habang hindi pa nasusolusyonan yung mga problema sa
0: mundo. Maging mabuti ka, baka di mo, isa sa mga araw na ito, mag-meet and greet na kayo, di ba?
1: Totoo.
0: Mali mo, kalaban ni Lord pa yun. Huwag na mamay,
1: namaya. Diyos ko po, nakatinidor. Oh my goodness gracious. O siya, dyan na nga muna kayo mga ka-vibes. So kayo mag-alala dahil susunod ang pinakaabangan ng sambayan ng Pilipino, ang puksaan sa agahan. Kaya naman na, dyan ka lang, at dito lang din naman kami. Tama. Dahil ito pa rin ang inyong favorite pang pagising, ang programang Good Vibes.
0: Good morning!
1: At makakasama nyo pa rin ang inyong kulit tande, ang mamamamong kumakaripas ng tawa, pero ang araw maariba, si
0: kasama na ng DJ na para mong kulitin, para mong kurutin, wag lang haharutin. Joko Loko is my name, baby.
1: Baby, dito lang yan sa Bet na Bet. Kasi
0: ang Bet at
1: 92.3 FMR.
0: Favorite Music Radio, ka-vibes.
1: Sa soundtrip, ang oras.
0: Oras natin, 5.53. Perfect.
1: Para krope.
0: Tama.
1: Really?
0: Really?
2: Yeah. Good vibes. Good morning.
3: Uy, kachat niya. Ang lupet!

0: Uy, kinikiling! Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 5:59. Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 p.m. Tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshe ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
1: Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
1: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip!
0: Ang lupet!
1: 92.3 FMR.
5: FMR.
1: Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet! Hey!

0: 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
0: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
2: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to.
0: Tahan. I Diva Night with DJ Ivy. 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.
2: Ang lupa!

0: que Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco.

0: Magbabayad ka na? Ang lupet! Ang oras sa FM Radio
1: 6:30.
0: Ang lupet!
2: 92.3 FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
4: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
0: Mismo!
4: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ito ang 92.3 FMR. Ka-vibes! Sa Saldrin! Mayroon kang ka-vibe sa Soundtrip
3: 92.3 FMR
2: 92.3 FMR.

0: Shirley.
1: Pagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog-dog-dog, tayo-dog, people.
3: Perfect!
4: Perfect!
3: Mama!
4: Really?
3: Yes!
1: Good vibes! Good morning!
3: Ang lupet!
4: Good vibes!
5: Kasi ang lupet, 92.3 FMR.
6: Favorite music radio.
5: Kabab sa Soundtrip. At ito na rin, ang inyong favorite pampagising, ang programang
6: Good
5: Vibes.
6: Good morning.
5: With your one and only Kulit Tandem. Ang mama mo ko baka rin sa tawa, pero ang aura ba arriba si Mama Mia.
6: Kasama na ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang harutin.
5: Yeah.
6: Joko Loco is Monday, baby!
5: Baby! Oh yeah! At Go Vibes, narito na tayo sa parte ng ating programa na pagsasama-sama kung saan sasagutin natin ang walang kwentang kasagutan ng ating Go Vibes, ang wala rin kakwenta-kwentang kasagutan para quits lang. Kaya naman, napapasukin na natin ang puksaan sa agahan!
6: Buksan sa agahan naka-vibes. At
5: correct.
6: Ito na nga, isang solid ka-vibes natin ang ating pagbibigyan.
5: Correct. Kahapon kasi nagbigay siya ng kasagutan. Mama Mia, baka naman pwede nyo i-entertain yung aking kasagutan, ay ang aking katanungan. Siya po si Arby mula
6: si
5: pa
6: Arby,
5: sa... Arby,
6: diba?
5: Mula pa sa Antipolo. Palakpakan nga natin si Arby.
6: Arby.
5: Matagal na nakikinig sa atin to ha. Solid ka-vibes talaga ito. Ito naman ang kanyang katanungan kasi ay exercise o extra rice.
6: Diba? Exercise o extra rice.
5: Oo, oy, Arby, nasaan ka na? Ikaw nagtanong nito.
6: Grabe, ikaw nagtanong nito. At alam mo ba na, munti ka na kayo maka-idlip sa tanong mo. At, 10 minutes na lang.
5: 14 minutes, sabi ko.
6: 14 minutes na lang.
5: 14 minutes na lang.
6: Uy, 14 minutes na lang. Uy, sana, uy.
5: Ikaw ba ka-vibes? Meron ka bang kasagutan dito at meron ka bang hirit? Abay, i-comment mo na yan sa ating Facebook Live at YouTube Live. Dahil live nga tayo. Oo nga, live nga kasi, di ba? Live po tayo ngayon sa ating Facebook page. I-search nyo lamang po, 92.3 FMR Manila sa lahat po yan ng platforms. At syempre, mag-follow, subscribe na rin po kayo para hindi po kayo late sa Good Vibe Happiness.
6: Power! Ito na, pagbibigyan natin to si Arby. Oh, ano bang napili mo, Mama Mia?
5: Sa akin, syempre, mag-extra rice ako bilang ganito ang aking pangangatawan.
6: Oh,
5: malakas ako magkanin, sa totoo lang.
6: Ah, talaga ba?
5: Oo, malakas ako magkanin. Ikaw ba?
6: Oo, parang ganun din.
5: Oh, ganun din.
6: Pero exercise.
5: Exercise.
6: Hindi ko na pwedeng kampihan yung sagot mo.
5: Oo, tama.
6: Kailangan magkaiba.
5: Oo. Masarap kasi kumain ng kanin.
6: Ayaw naman.
5: Ay,
6: kung masarap yung ulam.
5: Ayun nga lang din.
6: Oo, kasi kung kanin lang din naman.
5: Edi pumapak na lang tayo ng bigas.
6: Okay. Kaya naman mag-exercise sa akin.
5: Oh, correct. Kaya, eto na, ready ka na ba? Pagpasensya na natin.
6: Hindi ko ready kung natapos ito. Bahala na kayo nilang mag-adjust.
5: Bahala na kayo, ha. Oh, pagpasensyahan nyo na, ho, kung anong mariringgan nyo dito. Kaya naman, palakpakan na muna para kay Arby ng Antipolo. Pagbigyan natin ang kanyang katanungan.
6: Arby!

0: Sing ate.
1: Sige.
0: At ang egg ay paling-paling. Yeah. Ito na. Tapos na ko, RB sa mga... Paiksihan ba to?
1: Short but sweet. I love it. Diba? It's giving
0: what?
1: Brief statement.
0: Iyo. Wow.
1: It's giving a short narrative.
0: Ano yung galing ka sa Andalus? Ito na.
1: Uy, pero makaguluhan yun, ha?
0: Makaguluhan
1: hindi makaguluhan.
0: Totoo ba?
1: Parang jogging-jogging habang ikay sumusuntok sa hangin.
0: Oo, diba? Tapos may...
1: Oo, diba? Normal kasi
0: ganun
1: na...
0: Ganun yung jogging. Oo. Tapos
1: si, ano lang,
0: stretching, tapos paling-paling yung leeg. Ganun.
1: Diba?
0: Tapos pag may beat, diba? Oh, da-da-da-da-da, zumba.
1: Parang ganun. Eh, pero ikaw ba ka, Vimes? Ano ang hirit mo dito? Sige, tanungin muna natin si DJ Joko Loco, bakit naisip mong exercise na lang?
0: Oh, syempre naman, kailangan ko pa ba sagutin niya? Kaya nga tinatanong eh. Ayaw pala sumagot. Hindi, kasi syempre, alam naman natin na yung kasabi na galaw-galaw para hindi pumana.
1: Oh,
0: kailangan mo talagang igalaw-galaw para maayos yung flow ng dugo mo sa katawan. Oo, diba? Para naman maganda ang pakiramdam, hindi mabigat, kailangan mag-exercise.
1: Tama naman. At sa puksaang ito, si DJ Joko Loco ang panalo.
0: Nakakatamad nga lang.
1: No, sa akin naman, extra rice. Parang taliwas ito din. Yun. So, pinapayo minsan ng mga eksperto pagdating sa kalusugan. Pero kung alam mo yon, may mga katawan naman talaga na mas kailangan nila na magkanin.
0: Oo.
1: Parang lalo na kung hindi ka naman tao dito, kung talagang kailangan yun ng katawan mo.
0: Lalo kung ang trabaho mo, talagang matindi yung physical talagang construction worker. Hindi pwedeng konting kanin lang yung kailangan.
1: Totoo.
0: Papapalaban sila sa buhatan.
1: Correct. At saka grabe yung pagpapawis nila talaga pagdating sa trabaho. Kaya kailangan nilang kumain ng marami. Kailangan nilang maparami ng kanin.
0: Oo.
1: Kasi baon nila yun hanggang mag alas 4 ng hapon.
0: Napapansin mo ba kinakampihan na kita?
1: Yun nga eh. Nagkakampihan na tayo eh. Parang hindi natin alam kung puksaan pa ba to. Pero diba, shoutout nga pala. No? Maalala ko lang. Shoutout lang din sa mga ka-vibes natin na construction worker na papasok na rin sa kanilang mga trabaho sa oras na ito. Nakikipag-git-gitan sa MRT, sa LRT, sa mga bus. Abay, mag-iingat ho kayo, ha, mga ka-vibes. At syempre, sa akin naman, extra rice. Kasi masarap talaga kumain ng kanin.
0: Oo, lalo pag masarap yung ulam.
1: Parang hindi ka Pinoy kung hindi ka kumakain ng maraming kanin. Parang ganun talaga yun. At saka, diba, minsan nga may mga ka-vibes tayo na nasa ibang bansa na, diba, nag-OFW. Pero hanap-hanap pa rin talaga nila yung bigas na pang Pinoy talaga.
0: Oh.
1: Diba? Yung iba nga, nagbabaon pa talaga, diba? At isinisiksik nila yan sa kanilang mga maleta. Para lang pagdating dun sa ibang bansa, may makakain sila na mas murang bigas at saka talagang garantisadong quality na pang Pinoy.
0: Ang Pinoy quality. Pero yun nga, okay naman ganun mag-exercise, pero huwag mong kakalimutan mag-exercise.
1: Ayun.
0: Paano mo naman gawing sabay yan?
1: Oo, yun na lang. Pagsabay na lang.
0: Balansin mo naman. Oh. Hindi puro lang extra rice. Dapat meron din konting exercise.
1: Oo, kasi kailangan na matagtag din yung katawan mo.
0: Yung bilbil mo, yan. Real talk na. Yung real talk na pala.
1: Kailangan din talagang ma-burn yan.
0: Tama, kasi mapapansin mo, kakahawig na kayo ng subdivision.
1: Hoy, grabe ka naman.
0: Oo, ang daming humps, di ba? So, parang kailangan mo naggalaw-galaw ang katawan. Para, di ba? Ganun yun eh. Kailangan, nakakatamad talaga. Pero kailangan talagang labanan.
1: O kaya naman, kunyari, pinagbabawalan ka, pero kailangan mo pa rin kahit papano kumain ng kanin. One cup lang. Disiplina lang din. Kasi baka mamaya, ikaw din naman ang mahirapan yan.
0: Hindi.
1: Gusto mo talaga makameet and greet si Lord, ha? Talaga matigas ang ulo.
0: Matigas ang ulo mo, ha?
1: Ito naman, ano, masahin natin yung kasagutan ng ilan sa mga ka-vibes natin. Ito si Bern Makaranga.
0: Oh,
1: good morning.
0: Makaranga ka din.
1: Makaranga ka pala eh.
0: Good morning.
1: Ay, Des, nag-good morning lang siya.
0: Good morning.
1: All the way from Albay.
0: Albay,
1: just sorry
0: na aga sa'yo muna eh. Oo. Siya lang matabi sa pagmatisa mo yung programa.
1: Marahin na aga sa'yo, kuya ha. At nakikinig siya sa atin sa pamamagitan
0: ng... kuya yun, hindi yun ano.
1: Oo, nakikinig siya sa atin sa Facebook Live. At ito naman si Collectol. Extra rice na lang kung isang beses lang tayo mabubuhay. Susulitin ko na lang kaysa magpakapagod pa.
0: O diba? Susulitin niya na lang daw isang beses na mabubuhay.
1: Correct. Parang you only live once talaga ang mantra nito ni Collectol. Ito naman si Willie Lagan. Sabi niya, shout out sa mga mambubukid na magaling bumayo ng palay.
0: O yan, diba?
1: Oo. Kaya may extra rice dahil sa kanila. Uy, totoo yan ha. Palakpakan din natin yung mga kabibs natin na magsasaka.
0: Diba?
1: Kung sabi nga nila, ano, kung walang agrikultura, walang sibilisasyon mabubuo at hindi mapapakain ang lahat ng tao dito sa mundo.
0: Diba?
1: Diba? Kaya naman na dapat hindi natin na minamaliit at nilalanglang ang mga ka-vibes natin magsasaka dahil kasama yan sila sa pundasyon ng lipunan na ginagalawan natin.
0: Tama,
1: ngayon.
0: Tama, maging dapat talaga namang binibigyan natin ng halaga yung kanilang pagbayo. Parang si na Will Elagan nga, diba?
1: Oo, diba?
0: Bumabayo yan dati si Will.
1: Oo, dati kasi siya nakatira sa Habo. bukit.
0: Meron silang kakalupaan at malaking ari-arian.
1: Totoo sa, yan. O ito si William Mortar, si Mortel.
0: Mortar?
1: Mortar. Mortar and Pesel. Ano, extra rice, minsan lang talaga.
0: Minsan lang.
1: Oo. Ito, balance lang din to talaga dapat mga ka-vibes. Siyempre, puksaan nito, ano, pagtatanggol namin kung ano yung napili namin kasagutan. Pero sa katunayan yan at sa totoong buhay, di ba, dapat balance yan. Yan naman ang pinapayo talaga ng mga doktor o mga eksperto pagdating sa kalusugan na dapat yung kain mo, balance lang yung diet at pati dapat samahan ng regular na exercise.
0: Kahit meron kang tinitake na, di ba, yung papayat, pero nakalagay pa din with proper diet and exercise.
1: Kaya diba? Naman mula nung gumamit kami ng
0: di ba? Dito namin naramdaman na iba talaga yung epekto. Alam mo, practice.
1: Diba? Hindi na ako magpapalit pa. Dito na ako.
0: Dito na ako. Diba?
1: baka
0: at ang programa ito ay hatid sa inyo.
1: siya mga ka-vibes. Comment lang kayo ng comment ng inyong mga hirit dito. Ano, malay nyo mabasa pa namin yan. Siyempre sa pagbabalik ng inyong favorite pampagising ang programa Good Vibes.
0: Good morning!
1: At makakasama nyo pa rin ang kung alas 8 ng umaga ang inyong kulitan. Mamamamang umakaripa sa tawa pero ang aroma arriba si
0: kasama na ng design na pwede mong kultin, pwede mong kultin, wag mulang harutin. Joke lang kasi my name,
1: baby. Gusto ko yun, sininok siya. Oh my goodness gracious.
0: Oh my goodness.
1: Ito pa rin ang bet na bet kasi ang Lupeta 92.3 FMR.
0: Favorite music radio.
1: Ka-vibes sa Soundtrip. Ang oras.
0: Oras na 10, 6:45. Perfect.
1: Parang krope?
0: Tama.
1: Really?
0: Really?
1: Really?
0: Yeah!
2: Good vibes. Good morning.
3: Bagong cellphone niya, ang lupet.

0: 90.3 FMR, Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Sa pag-iisip ang ba tayo dapat nagsisimula?

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae nagpaiwan, habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan, dambuhalang para kaida. Ngayon, sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plano? Yung babae na wala siyang balak-back? Apa?

0: Naglalambing siya, oh. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, 6:58. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Mariani Tolentino nga pala, laging masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: 92.3 FMR.
4: Favorite Music Radio.
1: Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
5: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Banana Crew! Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho! Yeah. Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan!
6: Grabe na to!
1: Tahan! Ay, Diva Night! With DJ Ivy! 6 PM! At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks! With DJ Alex, Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.
0: Ang lupa!

0: Que Shirley.
1: Kasama ang paborito niyong pampapagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dogtong, dogtong, taritong, people.
3: Perfect!
4: Perfect!
3: Mama!
4: Really?
3: Yes!
1: Good vibes! Good morning!
3: Ang lupet!
2: Sila sa palengke sa tahanan, babagsakan na. Oh yeah.
3: Oh yeah.
2: Uy, bagsakan na, bagsakan na ng mga gulay. Ay. Kanina madaling araw pala 'yon.
3: Oh, nagbabagsakan na sila. Kaya naman, ano man ang binabagsak mo sa mga oras na ito? Huwag lang 'yung mga plata na hinugasan mo kasi paktay kadiha sa nanay mo.
2: Huwag lang din 'yung bagsakan ng pintuan dahil ibang pagdadabog na 'yan.
3: Oh, tsaka huwag lang bagsakan ng grades mo kasi nako talaga
2: sa iyo. Ay, no, talagang manlalambot ang tuhod ng magulang mo niyan, be. Oh, mag-aral na maigi, ha, mga bagets, okay? Oh, ito na nga. Abay, sagutin na natin ang ating dugtungan sa araw na ito.
3: Tama pala, Mamma Mia, tama.
2: Ang alin?
3: Tama to.
2: Hindi, mali nga.
3: Ah, mali?
2: Mali nga.
3: Tama oh.
2: Hindi, yan yun, pero mali yung sakin.
3: Ah,
2: oo,
3: okay.
2: Pero ito na nga, ang ating dugtong, dugtong, dugtong, kito, alimago, salaga,
3: huh! Ito na nga, dugtungan mo ka, vibes. Takot ako sa...
2: blank.
3: Blank.
2: Takot ako sa blank. Ikaw ba takot ka sa Andy J. Joakaloko?
3: Takot ako sa ano, sa dilim.
2: Hindi mo na kailangan matakot daw sa dilim dahil sabi nga ng orange and orange and lemons, abay magkayakap sa dilim.
3: Ay, akala ko, wag kang
2: matakot. Ay, iba, iba.
3: Meron siyang version doon.
2: Pwede rin naman yun. Pero eto na nga, ano, sa ano matakot ako sa kanina habang may binabayaran ako, natakot ako bigla.
3: Ay, di ba takot ka sa mga bills sa mga bayarin? Actually, nakakatakot yun.
2: Nakakatakot talaga siya. Pero eto na nga, ano, may hirat ang ilan sa ating mga ka-vibes. Si William Mortel, takot daw siya sa lalim na, sa malalim na tubig dahil hindi siya marunong lumangoy.
3: Ayun, dapat matakot kapag mga ganun, hindi mo kabisado yung tubig.
2: Oo, oh. Ito naman si Geoffrey, sabi niya, takot daw siya sa ahas!
3: Ahas! Ay. Sabi ni Arlene tsaka Gerald, takot ako sa multo.
2: O ito naman si Erwin DJ Velasco, takot ako sa pagiging late ulit, baka masabon lagot.
3: Oh, paktay.
2: Oh, ito naman si MD Max, best friend of ours is the best talaga. Ha? Oo nga, sige.
3: Ang galit. Ay, di baka iba yung pinagsasagutan mo, ha?
2: Oo, at sa atin napunta yung engagement niya. O, ito naman, si Wella, takot ako sa multo, gaya mo, ha? Hindi na makalaya. Eh, o, ito naman, si Ronel Espina, dumaan lang ang sahod kaya ubos ka agad. Ah, baka takot siya.
3: Takot siya sa ano?
2: Oo, sa maimis lahat ng kanyang pera.
3: Pero ito ba, si John Jason, nabasa mo to?
2: Hindi pa,
3: sabi,
2: hindi pa.
3: Takot ako na, takot ako sa napakataas na gusali. Oo, oh, nakakatakot yung manginig tuhod mo talaga.
2: Paano wala takot?
3: Ha? Gagano na wala yung inig.
2: O, sasagot na nasagot mga ka-vibes dahil pwede pa natin mabasa ang inyong mga hirit. Siyempre sa pagbabalik ng inyong favorite pang pagising, ang programa ang
3: Good morning!
2: At makakasama nyo pa rin ha, ang inyong kulit tande ha. Mamamamo ko makaripas sa tawa pero ang araw maariba si Mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
3: joke lang ko is my name.
2: Baby, dito lang yan sa Bet na Bet. Kasi ang Lupet, 92.3 FM on.
3: Favorite music radio, Kavibes, sa Sound Trip.
2: Ang oras!
3: Alas natin, 7.22 na. Perfect!
2: Parang grope?
3: Tama.
2: Really?
3: Really?
1: Good vibes. Good morning.
0: Uy, nakangiti siya. Ang lupet!

0: nang natuyo.
1: Pangiti-ngiti lang ah!
2: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio
3: 7:27.
2: Ang lupet!
4: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
2: Ang lupet!

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Ang lupet!
3: Delivery! Maria Jose!
4: Akin yan? Ang laki ng box!
5: Surprise!
4: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
5: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
6: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
7: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
8: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan!
9: No processing fee at fast approval pa.
10: Kaya, apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
11: Pag-ibig Fund Solid Kabat!
12: 92.3 FMR.
13: Favorite music radio.
12: Ka-vibes.
2: Ang lupet.
12: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang pagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes.
14: Mismo.
12: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes.
2: Ang lupet!
15: Daytoy, iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti sound trip.

pamilya sa akin, mahal kong Ernesto. Alam kong tulog mo'y malalim, di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong halamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko

0: Rebecca Shirley.
1: Pabalisin DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
2: Ang lupet.
3: Vibes, maraming salamat ha for always making us always your favorite station.
0: Ano ba yun?
3: Ay, iba pa yun? Iba pala yun? Ay, shut
0: up! Uy, magandang morning ha, ka-vibes kasi FM umaga pa lang. O, dahil ibig sabihin, madaling araw pa lang, di ba? Nakatuto ka na hanggang sa ngayon na parang amoy araw ka na, eh nakatuto ka pa rin. Salamat ka-vibes. Ano yan? What time sabi mo? Dali. Ano yung sabi?
3: Ano lang ako, parang nagmi-mix and match kasi yung mga lyrics sa utak ko ngayon.
0: Tulad na?
3: Kanina, yung parang, ano nga yung huling kala? Oh, Pamela, anong problema? Kasi ngayon naman parang, always, your favorite station.
0: Parang ganda dapat.
3: Kabay! O, di ba kakandahin dyan? Shout out sa inyo lahat. Shout out sa inyo lahat na masugid na nakikinig sa ating programa. Oh. Ito si John Paul, si Randy Arteaga Santisas, Wilfredo Ronco.
0: Oh, di ba? Oh, sa mga masugid na tagapakinig at sa mga masusungit na tagapakinig namin, maganda umaga po sa inyo.
3: Gusto ko yan, masugid o masungit. Si Emmy Hernandez, na Emmy. Magandang umaga po sa inyo.
0: Emmy lang yan, Emmy.
3: Emmy. Ito naman si Erwin DJ Velasco, si, tawag dito, si Fire Just Real, si Ate Fire.
0: Ay, grabe naman yun, no?
3: Correct. Si Ate Arlene and Jessa may Akitanya. May mga nagko-comment din dito kanina sa ating live. Si Pambansang Opa Bunagan, Gabriel Soriano Villaflor, si Colectol, si BRM Makararanga. Magandang umaga po. Makararanga at nakakahanga.
0: Okay, umaga sa'yo. At syempre, binabati ko din, Mama Mia, yung mga nakikinig sa atin sa Tres Martires Cavite. Ang dami nakatutok sa atin dyan.
3: Oo,
0: lalo na dyan sa Adelina Subdivision, si Ate Evelyn ko and Kirk Aspar. Magandang umaga sa inyo dyan. Salamat sa pagtutok. And also, hi na din sa mga taga-gentry na din. Mm-hmm. Mga nakikinig sa General Tres Cavite.
3: Correct.
0: Basta sa Cavite, malakas.
3: Malakas.
0: Nag-survey kaya ako dyan ng isang araw.
3: Oo, mga masusugid din yung ating mga tagapakinig dyan, pati na rin sa Bacoor, sa Trece, sa Imus. Marami nga rin pong tumatawag, di ba? Dito sa ating himpilan. At syempre, ganun din po sa Laguna, ano? Maraming salamat po sa mga nakikinig sa atin dyan. San Pedro, Santa Rosa, Binyan, Pasita, lahat na kayo dyan.
0: Kainta. Lahat actually nakikinig na sa FMR. Ibang klase talaga.
3: Ayan. Maraming salamat din po sa Jurpesto na San Muntinlupa City. Mga kapitbahay pala natin yan, ano? Magandang umaga po sa lahat ng mga taga Muntinlupa, Alabang, Palengke, Wet and Dry Market.
0: Diba?
3: At sa lahat ng mga kakosa natin dyan.
0: Ay,
3: magandang umaga.
0: Tsaka yung pinakamalaking grocery store sa Muntinlupa kay na Mama Mia yun.
3: LM Robcon. Hello sa papa ko dyan, si Papa Robert, si Mama Connie, Ching Ching. Magandang umaga sa'yo, baby girl. Si Ate Joanne, Kuya Lennon.
0: Magandang morning. Maraming salamat kasi tutok na tutok ka. At sana huwag kang bibitaw dahil susunod na din.
3: Oo, susunod na. Ang inyong paboritong vitamina sa umaga, ang programa Favorite Vibe. Baka kasama niya siyempre si DJ Kiko Kalikwa.
0: Oo, siyempre kasama din dyan ang bago niyang kapareha na si DJ Maine.
3: Correct. At kung may mga problema kayo sa buhay, di ba? Kaya naman gusto niya
0: lang. Ay, pwede pala. Pwede niya pala idamay si Kiko at si Maine.
3: Oo, sila na lang idamay ninyo. Kasi sila ang sasagot ng inyong mga katanungan mamaya sa kanilang segment na SKL Share Ko Lang.
0: Nakakalasin
3: mo na. Kaya naman ka-vibes. Tutok lang ha. At kung nabiting ka pa sa 4 hours natin pagkukulitan dito, bukas ulit. Huwag kang mag-alala. Dahil Biyernes, makakasama niyo pa rin ang inyong favorite pang pagising ang programa.
0: Good morning!
3: At ito ay hatid sa inyo ng inyong kulit. Tandem sa umaga, ang mamamukha ka karibas ng tawa pero ang aura maaariba si Mama Mia!

0: Good mood siya. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.

0: FMR Newsbreak. Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Iginiit ng palasyo na hindi basta pahayag ang mga umano'y bantang binitawan ni Vice President Sara Duterte laban sa first couple at dating House Speaker na si Martin Romualdez. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dapat linawin ng kampo ng Vice Presidente ang tunay na kahulugan ng mga pahayag kung hindi ito maituturing na pagbabanta. Binigyang diin ni Castro na may implikasyon ito sa national security dahil ang target ay ang punong ehekutibo ng bansa at ang nagsalita ay pangalawang mataas na opisyal. Hinamon din ng palasyo ang kampo ni Duterte na patunayan ang kanilang mga depensa kabilang ang mga parata ng panggigipit sa dating chief of staff ni Vice President Sara Duterte na si Zulaika Lopez at umuri banta sa buhay ng vice presidente. Igniit pa ni Castro na maituturing na nakumpleto ang krimen ng grave threats dahil naipahayag ito sa pamamagitan ng isang live stream na nasaksihan ng publiko. FMR Newsbreak. Samantala sa iba pa mga balita, nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Prime Minister Lawrence Wong ng Singapore bilang bahagi ng kanyang tatlong araw na working visit sa bansa. Ayon sa palasyo, muling pinagtibay ng dalawang lider ang ugnayan ng Pilipinas at Singapore at pinalawak ang kooperasyon sa iba't ibang mahalagang sektor. Natalakay ang pagpapalago ng kalakalan, paggamit ng mga oportunidad sa artificial intelligence, pag-anyaya ng mas maraming pamumuhunan at pagpapatibay ng ugnayan sa kalusugan at social development. Tinalakay din ang paglipat ng pagkapangulo ng ASEAN sa Singapore na magiging host ng summit sa 2027. Muli ring iginiit ng Pilipinas at Singapore ang kanilang paninindigan para sa isang mapayapa, matatag at maunlad na rehiyon ng ASEAN. Mananatili si Pangulong Marcos Jr. sa Singapore hanggang ngayong araw, July 16. FMR Newsbreak. At sa ating panghuling balita, inilunsan ng Department of Education ang Pilot Active Threat Simulation Drills sa mga pampublikong paaralan upang palakasin ang seguridad at kahandaan sa oras ng emergency. Pinangunahan ni Education Secretary Sunny Angara ang aktibidad sa Manila Science High School kasama ang mga estudyante, guro at mga otoridad na nagsanay sa lockdown, locked out at evacuation. Layunin ng mga drill na subukan ang response protocols ng mga paaralan na tiyaking may mabilis at organisadong pagtugon sa mga banta. Ipinag-utos din ng DepEd ang pagbuo ng angkop na response plans sa bawat paaralan alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigtingin ang school safety. FMR Newsbreak. At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
1: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak. Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
2: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 p.m. Tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
1: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to!
1: Tahan! I Diva Night with DJ Ivy, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
2: Ang lupa!